a se ba gbugbu agbagba to nbe nile a se bo nunu a se ba se bi a se bo kun a se ba obirin a se be yin alagbara gbugbu aye a se ba woli a se ba won afa ariwa ma ora sa tu le abi aye.

0: la situ to lo si ba wa tu be ni nje ni oruko oga ti wa payapata adesoyo omo to so ikirun
1: ba ba o

0: Hello.
1: Ati gbadogba
2: o. Eto gbogbo wa ni o. Mama ni e o.
1: Ati ofo.
0: E seun.
1: Ati fani wodo o.
2: Awon ni o.
1: Ati bara ati gbadogba o.
2: E seun iya wa.
1: Aje ta fi ti gbe ni mo ti o.
0: E seun.
2: Aje yin o.
1: Alaja so ni ni ya ti ta o. Se ri ti bele. O je to ma di lere. E ma ni. Aso yo be ti egbe ton ba ti mo yo go ugo en lo no be ma kana ma si ni o ti kaka o ma sa go ko ti kaka o
0: yena le yena di bo fun
1: o di bo fun aso

0: Baba san ni ni fa yara sa ma sa bi. Se e wa wu omo igba na iwu omo be to wa gba fun baba e pe to ku fi ohun josin tori ade to bo lohun se e ko keji ta tun jo laarin be ni pe awon omo asiko yi so mo ti o ti e ki baba ti baba ti o bi o ranse ti o ni lo ni wo so po gba pe ko
1: omo zin ohon ni o sa leni.

emi na emi legun alare abi koko le ti aso akobi larin na ka omo iyadun ni omo oribo ogun je to lo sajo ti o wale mo ibi yi ni a ti soro kini nkan ti o sele si ojola kini bi awon won se se kini to tun pada si sele leyin re a mo gbo nigbati a ba tun pade ni ori eto

0: ti mi e si wa niyan be ni lori titi alarina ti a je funra wa
1: ami ami oninu re iya ba so mi lo foke karabata iya mi lolode
0: ani aponle o si fun okunrin ti o ni I iyawo nile be ni bi oba ti o lo lori ni apon le o si si fun obirin na ti o lade lori ilokuna o fi ma lo be ni
1: ayin lade ge to mo bere
0: tori idi ni bolon se da wa lako labo pe ka jo ma gbe po ni ka jo ma gbe ile laruge nkan ni ma je nkan iwuri fun awon omo awon ebi wa ye si mo pe eto igbeyawo si ni ase eledumare ni
1: mo fe pe mere do abe ni ala se la
0: ori idi yi e je ka gbiyanju ka ma fi fe ka ma fi bara wa gbe ka si ma wo gbogbo ona ti ija o fi ni sele ninu idile
1: abe ni ala se la mo fe pe
0: asi n tesiwaju nipa alarina wa o eni ti o fe iyawo abi obirin to fe oko be ni awo tere bi alarina fun yin bo se wa nigba iwase nu e si ri pe awon baba ti won ni alarina awon iya ti won ni alarina awon ni won lugba lata aro dale se mo pe kini pe won ri ara won lori ko won ni alase fi sunu
1: o mi mama je
0: eyin na le je okunrin to tu eni aya to si n gba ele kan si wa tabi ke je obirin to tu eni oko to si wa eyin na le kan si wa ani obirin nile ani okunrin nile en to ba si je se wa eyin na fi to wa leti olohun le se ki o si je nti yesu rere o jade lati be olohun wa gbadura gbogbo wa o

abala owe lesi ore lati man so nipa owe ta si yan na ta sala ye lohun kini wi ibe na si lati man so nipa iwo ile yoruba bi iwo dile ta si so pe bawo la se rin ti ani ko sinu iwo na abala na si lati man fun awon lebun mo darun moju lasan lori ilera ara wa ba se mo rin una la rin le ni tolohun si ba wa rin akan se si ni fun ti todun la se le dun mare olohun agbadua gbogbo wa olohun adun gbogbo wa ninu gbogbo ile to nkan lowo lowo bayi olohun aba wa budidun si awon ti won tin ro pe ona ti di olohun atun baba mi lana fun won odun na lo ku ta ta yin ta fi se gbogbo eni ti o ni reti olohun agbona iyanu asina fun gbogbo wa

0: emi o ri ta je se omo baba tin be leleru ati bere fun toni inu teri ni binu ti wa ko to doju be si ni oyo ni tese ko yan je yi so yi ki tan le alanta kun lai lai baba ti bere bayi ko ma bolule ni kongbe kongbe ko ma bolule ni witi witi aya eja se ba ti se kakira wa ki gbogbo wa kakara ale ona la o ya kara ale ko to di pe won tesi waju
1: nje oni kiba na la ba won kiba ni toro la le foro lo oloka te ri lo ka ye gbogbo lolufe kan ni lagelu papa julo gbogbo lolufe eto ogbon logbon gbogbo yin laki a lo lodi kankan ninu gbogbo wa lagba lowo olohun aburu aye oni kan wa eto toni a tu gbadun ara wa ogbon logbon ni eje ape agba ni were e ma ba wa bo lori eto
0: aye bu ko la mo sagotade pelu taye lolu eleje re lagelu la wa yi je won da mo pa pa pa

kan mi anu oluwa kan mi gbogbo eyin ololufe mi gbogbo eyin ololufe ilese lagelu gbogbo ololufe fe mi ogun yemi ologuro gbogbo ololufe ogbon ologbon agbon ologbon terun ki ji ape agbani wori ire yi kan wa ayo ri kan mo oyi kan wa aikuti se bale oro oyi kan wa aya o gbogbo eyin ololufe wa to ti de ba se de abala adura ibe la kan ama gbogbo eyin te ma joko si di radio te ma lanfani ati gbo ile se lagelu mo kiyin ogun ati yin lati wo fun mo kiyin eku ewu omo baba wo o to ti ya la aro to ni aye to beru baba o ti ya o atun ti de ba se de alaja tai bo ope yemi mo kiyin o to ti ya la aro to ni ope yemi bukateria le arapaja aja tai eku pale ma ti ileya aja fatima ya magaji mo kiyin o ara awon be ni ope yemi gbagi ko pe meji ya ali o elelubo gbogbo yin won gbodo mama sa mo le yin e ku pale mo yo sese adupe o koni suwa koni rewa lase lowo olodumare ha aya eyin ta jo gbadura eje kin eje kakan lu abala adua a ko le o ko ko le ape apede bi ale tun mi lorun akerengbe koli ma tu koli ire ma tu koli owo ma tu koli ire gbogbo ko ma tu koli le asi omo ni yi pastor prophet doctor o olaniyan baba akorita omo won ni eleruko omo won ba le eleruko nko o olawa to sin segelu baba eku ojumo o Eku ojumo. Haya, eja se la aro to ni. Gbogbo eyin pastor, ejo emi ninu adura. Elijah, Elijah.

Jesu Oluwa wa ami eya fa o ya fa agba erijogun olodin bale go sodo baba jawo awu obi oku efo omo ole oje siki lobe aya baba jawo ajawo olumota o tutiya aya aya aya ta tun ni afa lana se opo awon ele oh mo ki odele titite dodo ola fa ti afa ti na la fa se fa ti gbogbo nu ewe patapata e je ki gbogbo re o meji gigigi eh aji abbas ajeni fuja omo won nile agbo oh omo jesus omo jila lo so tutiya gbogbo eyan afa patapata afa taye lolu ejire afa lorin loje oya eje ajo se kama pe Fatia alalu barika Fatia alalu barika Ndai Fatia

0: yan lo mo ran ya
1: ogbon ni radio
0: mo je ri ya ko gbodo mo wole ati leko ati ropo
1: I
0: ni lagelu
1: very
0: I
2: Asiwaju kafata
3: lati da Ibadan. E ma mo se
0: ni so. Ami.
3: Eni ja Obama ba ni mo pe e lokun.
0: Be ni o.
3: Seri awon ta nwi. Olorun ni mo ko yan yo.
0: Be ni.
3: Ami mo o se lafo.
0: Mo o se loju lasan.
3: Ah. Wa ma fi nkan nu ba yan so lo.
0: Be ni.
3: Be ni lo ba ko yo lo ko goja. Se wa da ba fi un le segbe kan. En ba ti mu kokoro ije
0: okanjua
3: dani le kon banu je nisi ko so pato meta si akoko agbodo kokoko kula wan janu ka ma je ko wo ranju mo waju ni in lo fi ma ko yan yo ngba mi so mi do agbe ba so re ti owo re ti re bayi yo mo ran ti oju re won ran kankan ni
0: ibi ta lo mi o se si ni o ti fe mo je
3: be ni
0: o sa gile o ko wa ba so won
3: ade ni aseyin won mi gba wa o
0: ami
3: esun
0: Oh, sagi logbe o toguro lofa awa dede o pe ogbe nu oke ofe ko ni ro elomi o da nkan kan po menikan yo ni oje o ta ona oje keyan mo ta kasi e nisin won wa poje bo ni o se je e ka ro oja e
4: be te so mi mo ile mo wa logbo
0: yi na to aha na me file
4: se ri to ba je po owo yen post ni madam ake
0: ha ara tin ta yin lori ijoko be se ngbo
4: mistake to biri yen ko se ni pe ko ba lohun ti se ko ba so pe ohun ti se owo yen ko ma lohun ori won ti se ko ma lohun ori ko yen na ma mu sere ko ba je mi ni ma so pe mo ti se ni awa ma mura wa sere leyin a o sese wa ba ara wa wa resua to
0: da resua
4: sori mi se mo ko to de so won le o te wa beru mo laye jo si be ba gbe toko ni toki e ma re te pe ate asase
0: Kilo ni
4: tayawo
0: le owo fawo na e se wa jinsin o tua owo ta ni mu kankan lorun eh
4: so e se o ise ti mo wa lae aro yi o o yato si ti mo tin gbo tele
0: o to yato
4: e ma gbe ese so kokko mo eni ti je ati kogbo nbe
0: adupe
4: konikaluku na je mu ti e
0: adupe
4: ko se pe konikaluku se ti e ko mu ti e so ti se ri be lo bi tu se gbo yin si ohun na o tu lo as ohun na o tu lo
0: ogbon mi
4: ogbon yen lati tun fi igba elomi
0: lohun ni je abo owo
4: ko mo pe ko ba mo hun yo mu omo awon omo e awon me wa ma fule pe pe ise owo yi lo nja wa olohun ni jawo e pe o
0: ami
4: ko ni olaguro
0: hey ya mi mo nje ya mi be tin pe mi ni nje o Ah, adupe ile-ise radio ti lagelu leleyi ibe la ti ma kogbon dojumo ke se Saturday nikan be to gbe to mi e to kogbon be gboroyin wa e kogbon adupe lowo Olorun koni su a koni rewa la se lowo Olodumare 96.7 FM eyin ori Facebook eyin na lo be awon eyan kun be ah bo la se ase sa le da ko eyan bi meji nbe o da kun won mo pa afojufo oya tete
5: Aregbe Sola Alade Kamaru won
0: wa afi
5: folorun so Johnson de logo se
0: se
5: lati lo koja omo ba fashiona eruwa awon wa Matthew Adebayo Olaleru Adewumi Kasim Adeka

0: Oladeleti mi so pe awolowo iya beje legusi latodo oba omo jo daddy afis abiodun
1: adupe
0: so yumbada amidu olawale akao awon na wo wa lati
1: adupe adupe
0: adeyemi adeyemo latodo mbadan pe gbagbajumo asiwaju kafata
1: eseun
0: awon na wo ajala oluremi lati apata
1: eropo nbe eja file o to ba na adupe popo yin oku ta le ki e mo binu asiko lo pe alejo adupe o koni su a koni re wa a jo fi aiku degbera mo dupe o gbogbo eyin omo osu karun mo kiyin o aku ti ojo bi osu ware latori baba with god baba ni ko bere londi tu adupe o baba igbo odun odun kan emi na se temi logun jo osu yi o adupe gbogbo eyin te ki mi mo dupe lowo yin ese ajo se mi ni eyin te ki mi eyin te ki mi boye ti e gbo e ma ki mi o kiki nikan wa to mo tun reti ebun lodo yin tori pe aba ti so do ba abi abi bo wa ni ah be fun mi lebun oko adupe o gbogbo wa pata la jo samodun awon omo mi na mo su karun gbogbo won na la jo sojo bi papo oju oni ti wa o lase lowo olohun ba mi odumare ha onela dagbere jamo lo
0: nje awo lo loni eyin na latun pade lojo mejo logo ati lagbara lowo oluoba nje titi ojo mejo hun ile oni le wonu nina wa aburo aye ko ni je temi ateyin olodo ile to ti ya nanu ewo olorun sile lo ko mi ko yi pada alade ba mi je ona ayo mi to ti la loni lagbara olodumare ona gbo apata ni o la fayo
1: e te gba loni e fi so wo si e ma fi jeun e ma jeun ogba yin ogbagba ti po nta to number yin ka e ma fi pe mi 080 33 70 37 28 00 33 70 37 28 oni number mi be ba ni oro kan tabi isele to sele seyin na te fe ka gbe saye e ko gbon be e ti bon be abe e ti bo abe ni polowo oja tabe si fe na wo re si awa na number na ni e lo koni su a koni re wa mo ngba nkan odun lowo o aduke ah bi nbo bo ni aye re oni ta ajo se ni loni be si ni gbogbo awon loga loga wa mo kiyin o oju oni tin ogudugba bo ni ati akin kan bayi yo joko ti radio ni ife wa la ajo nife ara wa ni olohun si ni je baje ati gbogbo eyin yoku na tin le mo dako aye eyin oni ta o femi ogunyemi re en ti gbogbo aye npe ni ologburu omo baba tin be leleru a pade lojo mejo ogbon ologbon ni eji ape agba won ere o e ma gbo radio e ma gbele kogbon odijo mejo

0: febe lo ni lagelu fm ni ke ma gbo
1: oya ni with god
2: ogo ni fun olorun loke orun
3: hallelujah
4: eje ki agbadura oruko jesus
3: ami
4: baba yeraye omo alade alafia imole laarin okun aye mo dupe lowo yin mo fi gbogbo ogo fun yin lori ara mi ati lori gbogbo awon eniyan ton gboro yi kabiyesi gba ope wa
3: ami
4: mo dupe fun eri ta n gbo lenu awon eniyan pe en fi oro e ba won pade kabiyesi gba ope wa
3: ami
4: mo ran ase jade gbogbo eyin to tun fe gboro ni wakati yesu oba to n je oro ko ba ye yin lale
3: ami
4: oro aye yin wonu idalare
3: ami jesu
4: wa kajo adua
3: ami jesu
4: a be mi ati eyin lo nu
3: ami jesu christ
4: jesu oluwa wa
3: ami
4: emi ranse olorun alaye to n fi gbogbo ogo fo olorun lori ara mi ateni kokan emi ni woli ati ajirere je o adeoye omo jesu baba ase kiki oro oro kiki ase papa authority authority with god mo dupe lowo eni to ni aye atorun oba to n gbo adura eko number isile 08063490593 again 08063490593 number ti mo pe fun yen te sori phone e ko wa fi agbara oro ko fi save e latori whatsapp ko wa text pe please add me o ko ni mo fe ma gbo wa ma fi ise ranse yen ranse si o ose ta fe wo lola e o je ose akanse ose agbara ni ojo Wednesday Thursday Friday ose ta fe wo lola e oni be mi wo program ta ma nse lekan losu meta elekeji lodun yi gbogbo ona le mo ma ka oye on to ba mu ka won yen wa lati another country ati another state koni da ki wo wa nibi to wa yen ko ma wa nbe wa gbogbo ona o ti n gbo kede lotun losi ju lati wa ni isoro ojo meta ati ni be mi wo isoro ni tojo meta yen Wednesday Thursday Friday be mi wo yen aaro lo ni aaro Monday to kayin ninu osu yi Olorun a ba mi faaye gba o a si ran o lowo a ka oye nbe
5: Anu shude de yoro wiwi biojo ni bebi wo keji bebi wo ibe wo atoro wa ojo aje to kenyo shukano May 25, 2026 oni ala anu owo lo yonu julo Jehovah El Shaddai tope papa authority baba sheki kioro to fi asoshen sa anre lo shon labi ono to shi baragada baragada yo tu shebi ti she lata gu meji aro ti edagu meta osan yori li agbara jinde ni with God bus stop express si challenge si woro le ye lepo soka tijon ni lubada bebi wo to shukano yi sharo to ibe wa anu ne anon fefa anu be owo kubale wa atile yon ombele yon wole ajire je wa de o jp papa authority ura nuba ni be mi wo to sukaru yi May 25, 2026 so ru na mi ma ti agbara yan tele be mi wo
6: ojo ru Wednesday ojo bo Thursday atojo ti Friday
5: May 29
6: se bi bi ti o ba dare oye lami olowo ere ti o fi adagba ase ranse awa mokuta na me ri ro si ibe ni baba ase kiki oro papa authority ti bere si ni babo mo gbo nkan to wi pe eyi ni ayan fi omo mi je wa de o jp eni ti ase mi nbele nu e mabo wa fori ko de ti lodo re so ni with god bus stop ni waju le podo yin eyi le podo yin gani with God ukale simbabi ni challenge wo road expressway ni lebada
5: eya go eje nkoja mo ti lo be mi wo
4: ikede lo ti gbo yen o pade mi ninu iwe johanu ori keta bere lati ese kini
3: nje petero on johanu jumo goke lo si temple ni wakati adura ti se wakati kesan ojo won si gbe okunrin kan ti o yara lati nu ya re wa ti won ma gbe kale le ojojumo le na na temple ti a npe ni daradara
4: duro won ni peteru ati johanu won lo ni wakati adura wakati adura na lemi na pe osi ni ose ta fe wo yi Wednesday Thursday Friday wakati adura ati e to delade to lagbare ni be mi wo ogun wo lo ti dogun ojo pipe olori ogun oran ataye o le segun fun ohun to wa nipa ti eni pe gbianju lati wo with God wa Money with God.
3: All things are possible.
4: Tiye na ma sese. Iwo dan wo wa mo pe ere ni Oluwa. Yes.
3: Nigba ti o ri Peteru o Johanu lati ma sagbe lowo awon tin wo inu temple lo. Nigba ti o ri Peteru o Johanu bi won tin wo inu temple o sagbe.
4: Mommy ati daddy wa kuro lalagbe loruko Jesu.
3: Ami Jesu Christ.
4: Ogun to so da lagbe, ogun yen se.
3: Ami.
4: Yes.
3: Peteru si tajumo pelu Johanu, o ni wo wa, o si fiye si won, o n reti ati ri nkan gba lowo won.
4: Wo bi gbogbo yin pata ti mo pe si be mi wo emi ko lo ma bayi ni yin pade o emi ko ni oluwosan o emi ko lo lutu ni sile o jesu balogun oko gbala mi eni to ran mi nse to ju mi lo to nse on to ju mi lo oun lo ma tu yin sile o emi o kan ke pe adani waye lori oro re nitori pe mo je iko ati ruju re nitori pe ifami oroyan re nbe lori mi olorun o ran ti oro re pe ki ke pe ohun o down a si da mi lohun lori oro re olorun lo ma se o bi peteru se so fun okunrin yi pe wura fadaka mi ko ni sugbon ti mo ni ni mo fi fun o loruko jesu ko so pe loruko ohun peteru o ni loruko jesu emi na ni so fun o pe loruko mi oruko jesu agbara to nbe ninu eje jesu agbara to nbe ninu ajinde jesu oruko jesu ti o si nkan mi o na ni ma kepe o ni mo tin kepe lai mo ye odun to si n down o nla kepe lori agan ologun odun ogbon odun jesu yen si nbe laaye sibe okan ni lana loni ati ni gbogbo aye mo fe ki wo na wonu isoro lojo meta wa ati be mi wo a ke pe jesu fun o jesu o si da olohun eja tun wele to sele nu ta nka yes
3: peteru wi pe padaka ati wura emi ko ni ṣugbọn ti mo ni eyin ni mo fi fun o bi oruko jesu christ nazareti ide ki o si marin o si fale owo otun o si gbe edide
4: wo bi ti wo na ba ti le wa emi nu pase pe loruko jesu christi ti nazareti ki wo na dide ninu aini ko dide kuro ninu osi ko dide kuro ninu aisan ko dide kuro ni idagunle ko dide kuro ninu ifirare ko dide kuro ninu ijeniya o gbodo dide tori pe oruko to ju oruko lo oni mo lo kiki oruko jesu ninu ifamoroyan iwo na ma gba itusile ati idande o si ma di eri fun wo na yes
3: ni oju kan na esele ategun kokosele si mokun o si n fosoke o duro o be si rin o n ba mo wa ninu tempili lo o n rin o n si n fo o si yin olorun
4: ohun to maa sele inu aye emi ati e to ba le farahan ninu isoro ojo meta 1 iwo funra re o fenu ara re kepe olorun pe mi o fe nkan bayi mo inu aye omo mi inu aye mi ninu ise mi ninu ile mi wa si tun fenu ara e kepe olorun pe olorun with god ati gbo eri awon to ti se e le se temi na o si tun fenu ara e bere ohun te fe ko se emi o wa foruko jesu agbara jinde jesu ninu ifami oranyan agbara oro ma fi wa gbadua fun a wa tori ti e na ma yin lohun logo a wa ma ki oku orire o se ma ri niyan e to wa ni ojuse ti e mura lati wa ni be mi wo ni Monday ose ta fe wo yi mura lati wa nu isoro ojo meta ni ose ta fe wo je ka gbadura oruko jesu
3: amen
4: gbogbo bi taye ti nilo ibapade bo ti gboro e be ni ko ru igbagbo soke
3: mu e amen jesu christ
4: adura re si gba
3: amen
4: a tori emi ati eyin lohun logo
3: amen
4: jesu oluwa wa
3: amen
4: koko adura o ni oluwa jesu bu si igbagbo mi e mo ru igbagbo mi soke gbogbo ona mu mi wa nu isoro ojo meta ati be mi wo o si di eri femi na o se nderi fa awon eyan gbo phone number
7: gbo en ti phone yin ba ni whatsapp mo fe ke ko number e sile 08063490593
8: tabi ke pe baba ase kiki oro sori number yi 08034005204
5: anu sude de yoro wiwi bi ojo ni be wo keji be mi wo ibe wa toro wa ojo aje to kenyin osu karun
9: May 25 2026
5: oni alaanu owo lojonu julo Jehovah El Shaddai to pe papa authority baba sheki kioro to fi asose san re loso labi orun to si gbaragada yo tun se bi ti se latago meje aro ti edago meta osan lori ile agbara ajinde ni with god bus stop express challenge si wo road leyin lepo soka tijo ni lubada be mi wo to su karun yi saroto ibe wa nu ni olon fe fanu be owo ko ba le wa atileyin Belenye wole aje re je wade o JP Papa Authority Ura nuba ni bemi wo to sukaru yi
9: May 25 2026 Showroom na mi ma ti agbara yan tele bemi wo
10: Ojoru Wednesday Ojobo Thursday Atojo eti Friday
9: May 29
10: Sebi ibi ti o ba dare Oye lami Olowere ti o fi adagba ase ranse awa mokuta na meri ro si ibe ni baba ase kiki oro Papa Authority ti bere si ni babo mo gbo nkan to wi pe eyi ni ayan fi omo mi je wade o JP eni ti ase mi belenu e mabo wa foriko de ti e lodo re so ni with God Buster ni waju lepo do yin
11: eyin le epo doyin gangan ni with God ukale si babi ni challenge world expressway ni le padan
12: eya go eje nkoja mo ti lo be mi wo
13: la la la la gelu fm jagaba gogore ti o ma

0: ìbéèrè rẹ ọ lágbà pọ ayé di dayé AI èmi wa
1: kọmọ lè pọ gbé AI sápò
0: èmi wa
1: nbọ
0: sorry bọ
1: kasiyo leti
0: ọrọ rẹ ọgbà
1: o mọ pe bo se wole ohun kan o nkan kan fọ kan nu pe kọmọ lè pọ AI ni o tori koko do to gbe wole yi olagba po
0: e je fi mo da balu du ni
1: yi ka agba nla aye te ti gbo wa la ro yi a tun ki yin ku ojumo ku ojumo ku ojumo mo wi pe ode odun bi o nje ti dide lori ibusun be ba ti dide ende o ile ti mo o iya bi nbo ende o baba sodiki ende o tu le ma ge form anu
0: owe n ma din jo
1: olagba
0: owe n din jo we re o
1: olagba olagba ile ti mo o
0: ma binu
1: ende o
0: e ba gba n to n bere lo ti mi na lekan
1: ende o
0: o mu ti e fun onu
1: e do ki iroyin la kode la ro toni
0: biba ni o
1: eh awon ti n sele le nigeria lati ipinle oyo le ibadan to fi de yi ka agba nla aye
0: kaakiri
1: la ma tese yin leti laaro yi esi mo pe baba ti de bayi awon iroyin ta ko de yi yo lagba po laaro yi o
0: eyin ko yi
1: yo lagba po laaro
0: eyin ko yi
1: yo lagba po laaro
0: nkan gbe nkan anu
1: e gbo rin la
0: denu bimbo sorry
1: so fe paro microphone pelu
0: AI
1: se won ari bi kola the special
0: emi won ni bi mo se wole owo ti
1: ojo ti AI bo se sapa wole won pa won ya to mo koko be yi owo na pe
0: se ado wa n bi mi pe
1: ri ni abi
0: robot yiye wo ru ewo nbe na
1: e wo ayi te n gbo wa nle a bere iroyin laaro yi
0: oh my
1: gbogbo e bi se nlo nilẹ nigeria
0: ni serere
1: agba nla aye se won ari bi kola the special one nanjo ogiri osa nagori
0: nagori to
1: aro
0: e mo gun ka bo
1: akọ agba meta to ni sala afia la ba
0: bo afia ni
1: afia ni dako
0: akanji iko yin re eyinju olodumare ti o se figigun okon joseph ajo ko bi en tin fe na nlo ko temi nje o atuku ojumo atuku oju mama aku ojo aba meta teni awa nkira wa wipe emi wa to se teni ni o se ti awon to ku ninu odun yi ninu alafia to nti ifokan bale e ra mi se ami atami aku pale mo fun ti odun ileya yoba wa layo o obe o si ni sele emi gan ti ngbara di bayi o ye pe ile mi ni seun ni o fi gbogbo ọjọ na ni o fi gbe
1: se o ti sagbo mọle ni
0: iwo ko yi
1: se sagbo ri o ti
0: sagbo rin o wole ya
1: se agbanrin o se metu tabi to abi ko mu lokili
0: iro igala emi ti mo ti rin ki awon ode gan ba mi mu agbanrin ati igala laaye
1: gan ba mu laaye odi mekun laaye nu e wo e ja bere siri ma te eleyo ko ko jeji
0: ngbe yen se ruru
1: eyin awon koko to se koko nu edo ki iroyin fun ti aro ila ko te bode ngba ba ko te yin osin yin la na ke se poison o le te gbadun do bane
0: okay
1: ni a wa pada wa si arin gbogbon re gangan sugbon la koko ipinle rivers in la ti bere fun ti aro toni won ni fubara in lo ti fitan balẹ gẹgẹ bi gomina labẹ ẹgbẹ oselu ti All Progressive Congress fubara fitan balẹ nipinlẹ ti rivers o iru tawo lo fi balẹ bo lo si se fitan un gan balẹ gan ngba ta ba daarin gbogbon edo ki iroyin fun ti aro toni e gbọ mere mere
0: okay gẹgẹ bi e ti se mo wipe awon baba wa mani mani àwọn baba wa mọ̀yànmọ̀yàn àwọn ni wọ́n sọ̀rọ̀ tí wọ́n fi òwe sínú rẹ̀ wọ́n ní ilé ńlá tí kẹsàn-án lọ sí òde ìdí rèé tẹ́mi ó fi mọ́ gbé gẹ́gẹ́ bí ìwé ìròyìn punch bó ti ṣe kọ ìròyìn kan eléyìí ti ọjẹ́mọ ilé wípé àwọn afurasí agbésùmọ̀mí won pe eyan lagbesumo mi ni afurasi ni okay
1: ofin o ti se
0: awon afurasi agbesumo mi eleyi to je pe won ji awon akeko ati awon oluko gbe ni ijoba ibile orire won ni to wa ni ipinle oyo ni won mo ti ta ni won ti kan si ijoba o won ni won ti si itakun ikansire ni pelu ijoba ipinle yi kini won ba ijoba so kini nti ijoba n ba won so iwe iroyin Saturday Punch on loko to si jabo re o wa se be fun ta aro teni o di nti won pe ni edoki ikanni lagelu nlo kale si
1: bo se mu ti iroyin to ni se pelu ti e ka eto abo ni ipinle oyo un
0: okay
1: won ni awon gomina te ma ku me ni gbogbo won ti n gbaradi bayi lati rogba yika re Tinubu siwaju eto idibo labele fun ipo are inu egbe oselu ti APC yika ti butoro ile Nigeria o
0: okay o mi ture to yoju e sita o gege bi iwe iroyin Daily Post bo ti se si o si
1: olagba po ni tawon kini yo
0: ko di
1: kese gbe n
0: so o si o gbe ki se gbe o
1: iran
0: go ke la
1: so mo ta ba mi ah o gbe la o run ti ara ba ba ni oya
0: iwe iroyin Daily Post ti jabo iroyin kan o
1: pe
0: eni to ti fi igba kan ri je omo oye fun ti ipo are labi ase egbe oselu AAC yun African Action Congress omo yele sowo re o ti fi oro sita o ni atunto ti o nni fun orilede Nigeria pe be eyan ba gbe ni ifegbekegbe pelu eyi ti are Bola Ahmed Tinubu to ni ati eyi ti igba keji are nile yi iyun igba keji are ideta Atiku Abubakar wipe eleyi ti won ni fun orilede Nigeria ti won kere si eto nni ani ofa koyo o gbonje fegbe o si gbawo bo o da pupo ju eyi ti won lawon ni lo o
1: idire o eleyi ti a fi se eto ayewo peregede o fi gboro jeka
0: kilode
1: fun gomina oti egbe oselu ti Labour Party en lo salaye be pe to lakoko to je wi pe eyin won se yiriwo pe awon wo la pe bota ti o si je omo oye ni abe egbe oselu ohun won ni gomina na Alex nu won ni won o se yiriwo fun ewo la de nigba ta ba da ni gbogbo edo ki royin fun ti aro toni e gbo bo si se sele o
0: okay e je ate waju o gege be ti se mo wi pe iwaju o na ni opa ebiti ni mo re si o iroyin eleyi o na lo njabo re wi pe minister tele fun igbokegbodu oko Rotimi Amechi won ni o ti fi oro sita o pe eyin omo Nigeria gege bi oro amoran tohun awon oloselu orilede Nigeria won o ni dekun ati ma ji yin lowo ki esi ma gbe owo ijoba ki ma gbe bogbe ayafi kini be ba bere si ni so won di Stefano te nkan won ni okuta bodi gba te ba nfi okuta ba won soro te so okuta si atari mi te wo iwaju ipaku elomi te fi okuta le igba yen won to mo loran ti won dekun ati mo jin ni owo
1: katumu lapa bi bakana won ni egbe oselu ti NDC Nigerian Democratic Congress eni won salaye bayi pe ko si pe nikan wa so pe ohun eni won fi ororo le lori bi pe won ja omo yi labe egbe oselu na won ni o nkaluku ni obo si gbagede ti won o si wo ya iru ero ti nbe leyin re bo lomo ogun o we rewo ni o ni egbe oselu ti NDC in love fishe
0: bi e tin gbo wa ketekete na le ni ori ofe lati gboju ayo ke fi woran re ikanni lagelu won npe bi oke gajoke ile funfun la kale si ni felele ni lu Ibadan awa na si ko Olorun oba lo ni ori be e te soju e comment si e share ẹjẹ o kari ile ko kari oko ajo je odun be nikan o ba ni o be si re ajo gbo odun be nikan o ba gbo okay iroyin eleyi lo njade ninu we iroyin Nigerian Tribune eyi to nti iroyin on sita o wi pe omi lengbe arun aisi etu abo ati iku ojiji nimba orilede Nigeria afin dande kini on si ti wa di alaborun alaborun re ti wa se be o ti n di ewu fun orilede Nigeria ta loso ojogbon to yin falola nlo fi oro un sita o
1: ka fa re lo da oro un ta bakan na ini kini won ba lejo nu
0: mo tewo gba
1: awon oroyin ti e se kini wa lapa abe
0: mo tewo gba mo tewo gba
1: eh ja ja mo ba
0: okay eje n tute
1: wa oya oya
0: oda
1: oya mo
0: eje n tute waju o gege bi won ti se fi iroyin un sita won ni iroyin un na ni yoju oro sita wi pe lori Biashara Africa 2026 won ni minister o ti ru awon omo orilede Nigeria paapa julo awon ti won je yi pe won ni ise adase ise owo lolokan ojokan oludokowo olokowo awon asiwaju ni di owo sise awon ti won wa ni lana ba se gbe ilana kale policy makers ati awon eyan kugu lorilede Nigeria wi pe esa mulo anfani eleyi ti eto ohun ta mo si Biashara Africa 2026 anfani to wa ko re de iwaju yin esa mulo anfani ohun o tori pe kini ohun yo pada so didun fun wa mu ni o
1: oda e ja lo si eka ipolowo oja lohun ba ba ti eka ipolowo oja de arin gbogbo ejo kiroyin labale si gijan bimbo kiri lo
2: Doki ruin.
3: Oya ni with the God.
4: Anu su dedede yoro wiwi bi ojo ni beru wo keji bemi wo ibe wa toro wa ojo aje to kenyo su karun
5: May 25, 2026
4: oni ala anu owo lo yonu julo Jehovah El Shaddai to pe papa authority baba sheki kioro to fi asose san re loso labi awon to si gbaragada gbaragada yo tun se bi ti se latago meje aro te dago meta osan lori ile agbara jinde ni with God bus stop express challenge si woro leyin le po soka tijo ni lu ibadan bemi wo to su karun yi sharo oto ibe wa nu ni olon fe fa nu bi owo ko ba le wa atileyin orun onbe leyin wole aje re je wa de oje pe papa authority ora nugba ni bemiwo to sukaru yi
5: May 25, 2026
4: showroom na mi ma ti agbara yan tele bemiwo
6: ojo ru Wednesday ojo bo Thursday atojo eti Friday
4: May 29
6: sebi bi ti o ba dare oyelami olowere ti o fi adagba ise ranse awa mokuta na me riro si ibe ni baba ise kiki oro authority ti bere sini babo mo gbo nkan to wi pe eyi ni ayan fi omo mi je wa de o JP eni ti ase mi nbele nu e mabo wa fori kode ti lodo re so ni with God bus stop ni waju le podo yin eyin le podo yin gangan ni with God kale si babi ni challenge world expressway ni le ibadan
4: eya go Ejan koja mo ti lo be lowo
7: At West Midlands Open University, we are making education affordable, flexible, and within your reach. Admission is ongoing, and now you can begin your journey with as little as 2,500 Naira per course unit. Choose from world-class degree programs such as Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication, and Educational Management. Whether you're a fresh secondary school leaver, a direct entry candidate, or converting from HND to university degree, WMOU makes it easier. Visit us in Lagos at number 1A Oba Akran Avenue, Ikeja, in Ibadan at White House at Dewumi Street, Filele, or in Abeokuta at Dots ICT Institute of Technology, 52 Ijeoma Gbadu Road. Apply now at www.westmidlands.edu.ng or call 0704-700-0167. Follow us on social media at WMOU Nigeria, West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.
8: لبيك اللهم لبيك
9: السلام عليكم gbogbo muslimi ile ise akore re ajo sile mimo aljanna travels lo ki gbogbo wa papa julo gbogbo awon ti won tele wa lo si haji odun 2026 won ni olohun gba ni bada fun gbogbo wa o a lo tun lo a lo gba olohun o se won wa ni karara wa leti o wi pe atete sun la tete ji fun gbogbo ene to fe ba wa se haji 2027 yala awon ti o lanfani lati lo lodun yi won ni iforuko sile ti wa bere bayi ipari osu november 2026
10: 26 ni gbogbo pepepe o wa sopin ni ile ise Aljanna Travels gege bi alakale ijoba Saudi ko wa to dipo kase nle anfani ti wa fun gbogbo awa ta fe bere lati darapo mo eto so die die pay small small ni ile ise Aljanna Travels to wa ni Nevada Plaza 140-142 Liberty Road Elewure bus stop Ibadan kale ba jo gunle sorilede Saudi Arabia fun ti Haji 2027 fun alaye lekunrere e ma pe 0904-444-4945 esi le be wa wo lori www.aljannatravels.com pelu Aljanna Travels Haji 2027 wele mu no tun je be evening light ala
11: ABC ekpe olori re
12: Gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress APC ní tìbútò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní pàápàá jùlọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wa ń bí. Àsìkò tó láti yan ọmọ òye tí yóò sojú wa díje fún ipò ààrẹ lọ́dún 2027. Àkàrà àwògbà ló kájú Èkó gìrì ẹni mọ̀nà ló yẹ ká tẹ̀lé o. Sẹ́nẹ̀tọ̀ Bọ́lá Ahmed Tinubu ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní kẹ́ ẹ tó jẹ́ ká túyáya túyáya ká dìbò fún nínú ètò ìdìbò abẹ́nú ẹgbẹ́ òṣèlú APC APC Primary. Ọmọ olódòdé kájú ẹjọ́ báwo kájú yíya níya gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC nìbàdàn ìbarapá ògbómọṣọ ọyọ tó fi dúkìá ogun ẹtúyáyá túyáyá dìbò fún Bọ́lá Ahmed Tinubu nínú ètò ìdìbò abẹ́nú ẹgbẹ́ òṣèlú APC Sẹ́nẹ̀tọ̀ Teslim Kọ́láwọlé Fọlárin Ọ̀yọ́ State Renewed Hope Ambassador ló ń kéde APC Congress.
13: Ọlọ́run arógun gbogbo mi tún ti ṣetán láti gbé gbogbo ogun ọjọ́ pípẹ́ mi nínú ìpàdé àdúrà arógun gbogbo mi olóṣù mẹ́ta mẹ́ta tó oṣù karùn-ún yìí tá a máa ń ṣe nínú ìjọ wa CAC Abalola Fulfillment of Promises Prayer Mountain Eléso Omi Àdéhùn Ìbàdàn pẹ̀lú àkòrí ẹgbọ́rọ̀ olúwa báyìí ni olúwa wí iṣẹ́ àmì àti ìyanu máa ṣẹlẹ̀ ìdè máa já àwọn aláìsàn máa sàn àwọn àgàn máa gbọ́mọjó iṣẹ́ ìgbàlà máa ṣẹlẹ̀ ẹgbà bẹ́ẹ̀ ogunlógún àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni Prophet Adéọmọ Jésù JP aka ọmọ aláṣẹ ọ̀run máa kó sòdì ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórin ẹ̀mí ni yóò ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ láti ọjọ́ Monday 25th of May ó di ọjọ́ Sunday 31st of May 2026 ká tó sórí ọ̀fẹ́ ìpele mẹ́ta làdúrà ìpín sí àárọ̀ ọ̀sán àti alẹ́ tó bá ti wá di ọjọ́ Sunday àsọtẹ́lẹ̀ wòlíì àti ìdúpẹ́ la ó fi ṣe o láti gbogbo bí ẹ bá ti ń bọ̀ ẹ bèrè ọ̀nà tó lọ sí Omi Àdéhùn ní Ìbàdàn Dekin Bus Stop Area Carry Estate Beside Baba Ayo Fish Pond Eléso Fiyẹ Abeokuta Express Road lẹ́ ó ti sọ̀kalẹ̀ ẹ máa pe Baba Wòlíì ẹ̀lú ẹ̀lú 0703301-9283 nínú ìpàdé arógun gbógun mi tó ṣù yìí ìwọ náà wàá gbọ́rọ̀ Ọlọ́run kò rẹ́rìn ayọ̀.
14: Èmi ọmọ yín náà ni o jọ̀lí jàní mo wà níta báyìí láti lè mọ bí àwọn èèyàn ṣe ṣèdámọ̀ Maggi Chicken Flavour sí Oya Esipẹ́ẹ̀lì Celery
15: S-E-L-E-R-R-I-E Salary.
14: Bọ̀dá mi Esipẹ́ẹ̀lì Esipẹ́ẹ̀lì náà di Salary Oya lópin ìgbìyànjú Esipẹ́ẹ̀lì Turmeric
16: T-U-R-M-E-R-I-C Turmeric.
14: Ẹ káre pálí ohun ìṣẹ̀bẹ̀ Maggi Chicken Flavour kan fún yín.
17: Ohun ìṣẹ̀bẹ̀ Maggi Chicken Flavour pẹ̀lú èròjà àlùbọ́sà celery àti ata ilẹ̀ pupa olùyípadà ayọ̀.

0: Progressive Congress ipo gomina Adebayo Adelabu ni o ti salaye bayi to si kiti kere ti kere gbogbo emo egbe oselu awon ekan awon adari ati awon ti won gbaruku ti be nla won ti won ko eyan jo lese kuku fun won se bi owo ti ohun leyin lakoko ele ti won se pari eto idibo labele nu egbe oselu na Adelabu inu ate jade to te bota lati odo eni to je olubadamoran pataki lori eto royin ati ibara lu soro Bolaji Tunji in lo wi pe eto idibo labele ohun ini o ti fi han yanya awon ife ati ifare energy ti won ni awon mo egbe oselu ohun ni si eni ti ohun na ngbero ati pe ohun fe je gomina ni ipinle yi iyun Adebayo Adelabu gege bi ilana ti won ni awon eyan tuyaya ni ti butoro ipinle Oyo ti won si wi pe baba kura wo kan loju orun se ti Adelabu la won o se nigba ti o gboriyin fun eto ohun to lo ni irowo irose lawon ward kokan yika ipinle yi Adelabu en lo tun wa soro bode wi pe awon o le sa igboju agan si awon igbese ti iwa ipa ifi igbagunne lenu ati bi bere eto ibo lasiko ti o ti to ele ti olohun gboorun e gege bi ele itoje are nji yun ele ti won seto lona ti o bofin mo lawon ibi kan ati awon ibi kan yika ipinle yi oloye Adelabu Adebayo en lo tun wa fi die mule wi pe ohun setan lati gbe igbese kan mo nkia to ni se pelu ilana ofin ki oro ohun ko si le soju sara ati pe kan ma ba gberu ohun lateyen o ni lakoko to ba wa gbe igbese na ki se wi pe ohun wa gbe lona to lodi sofin o ni rara ohun tele ilana alafia ona ti eyan tele ati eleyi ti o bo ola fun ofin egbe ati ofin le Nigeria o ni be ba fe gbo e ja pa bi ya bi dun oro ka si si pa ya e
1: okay.
0: O ni gbogbo awon ti won fo ko sile gege bi eni toto lati dibo inu egbe oselu ti APC eni o je pe ohun ka won ko ju bi 153,000 ko ju be lo o wa ni baba wa ri ohun ka mi teni kan wa gbe bota to ni ohun ribo 700,000 ohun ribo 2 million o ni nbe lati wa koko bere pe nigba tawon to fo ko sile inu egbe oselu ti oju 150,000 around ibe ti oju lo gege bi nton ko sinu we yi o ni ibi to n ba ti wa ri ibo ti e to fi wa po janti rere sebi yo wa salaye o ni iyun be awo gedengbe o ni bi egbe oselu ti APC bo se n gbaradi loni ode yi ti won fe seto idibo labele lati yan mo oye si eni ti o dije dupo fun ipo are labe egbe oselu na Adebayo Adelabu en lo ti wa ro gbogbo omo egbe oselu APC patapata ati alatileyin pe etuyaya e lo re fi ibo yin soro fun are Bola Ahmed Tinubu gege bi eni ti o tun dije lekan si ipo are lodun 2027 nigba ti n pe o ni e je ki alafia ifayaran suuru ki o wa laarin egbe oselu ti All Progressive Congress Adelabu en lo wa ro gbogbo awon to je alatele re ati awon afenifere pe egba alafia laaye e ma si je ki oju ofin ko dadele oni lakoko yi gangan e je ka ni suuru nigba ti awon reti kede lati Abuja ti awon o si gbo esi eto idibo labele sipo gomina ele tun won se ni ipinle Oyo o
1: okay iroyin ohun lo nte waju o pe honorable John Olusina Ogunsola o na ni omo ti leke ti o du re to si kun to je pe siketi iyun tiketi lati lo soju ekun idibo ti ijoba apapo iyun ni Oluyole Federal Constituency seat ni ile asoju sofin ile yi labi asia egbe oselu African Democratic Congress ADC wani tiketi re o si jamon lowo o ni odu re nlokunju tori pe oja wi olubori o ninu

0: eto odibo abele iun ti abenu ti egbe oselu na won ni eto odibo abenu egbe oselu ohun iyi to waye ni oluyole o na ni awon osise ajo olominira to nri si eto odibo nile yi ta mo si INEC ati awon ajo eleto abo ni won gun wa sibe lati wo bi nkan se nlo lati le mo boya o lo gege bi ati se kowe re ati bo ti se ye ko lo won ni ogunsola o na ni o we to yan kankan to jawe olubori tori pe ngba won kayo to ko sinu odu oju opon ti e won ni apapo re si je egberun kan ati mokan le ni ogbon o le ni egbeta 1631 votes won ni pelu apapo yi on lo fi fi eyin honorable adeniran olaide leni to je pe omo ayo to ko sinu odu ti e won ni oje meji odini adorun 88 votes ati honorable adetunji francis won ni niti e meji dini adorin 67 votes won ni lo nni lo fi fi eyin won janle to si je pe ticket ohun o si se be o ko si lowo koro won ni awon osise egbe oselu ohun ti won je awon asoju egbe oselu yun party officials ni won se apejuwe eto odibo na gege bi eleyi to tele ilana paro kan o gaju kan lo wi pe e ma pa omo oba lekun ke wa fi wa je ki omo osun ko mo rerin won ni be si re o lo ni rowo rose awon asoju delegate won gboriyin fun ilana ti an fi gbe eto odibo on kale pe ato o lato to gun mo o be si re ilana koyawo ohan nbe gedegbe won ni ngba ti won soro leyin ti won kede sibo won ni ogunsola iyun honorable john olusina ogunsola o dupe dupe lowo awon asoju o dupe dupe lowo awon ti won je oloye nu egbe o dupe dupe lowo awon alatileyin pe e mo seun e ku atileyin yin o mo riri yin o be kedere o dupe lowo awon ti won ji omo egbe o dupe lowo gbogbo ti kere to si ji odi mimo wi pe ijawe olubori isegun yi ki se tohun nikan o ajo se ni o ajo bori ni o emi nikan ko mo bori o won ni be kedere ipinu ati afojusun ta ni fun oluyole lati le di nla ki se temi nikan mo dada mi o melo lorun mi ti won fi ru ajo gbe ni o ogunsola lote waju lati ru awon ti ajo jigbo ati awon ti won ji lati leyin won wi pe ati ti ode ijigbode se ri gbogbo awo oji mi bu iro o gba mi lese mbi ti ko ti ye eje agbagbe re se ri nto kan sin ni pe bo ni egbe oselu wa yo se leke ninu eto odibo gbogbogbo ti nbo lo kan yi o te waju ji odi mimo pe isokan o se pataki ifowosowopo laarin awon omo egbe ati gbogbo ti kere ti won ji omo egbe o lo se pataki o latari ati le kogoja ninu eto odibo eleyi to nbo latari ati le lo soju ekun odibo ti oluyole
1: eni to je omo oye tohun na nwoke wi pe to agati ile igbimo asoju sofin ele to nsoju ekun odibo ti ariwa ti to nsoju ekun odibo ti ila orun ibarapa ati Ido legbimo asoju sofin nilu Abuja Ibarapa East and Ido Federal Constituency labe egbe oselu ti All Progressive Congress Otunba Masolanu Adeolu in lo ti wipe ohun ki Senator Sharafadin Abiodun Ali ku orire ni bo se jawe olubori gege bi eni ti yo gba ticket lo re DJ fun ipo gomina ninu egbe oselu ti APC lodun 2027 Otunba Masolanu ini o salaye nu atejade to fi le awon oniroyin lowo lojo eti nibi to ti se apejuwe senator Sharafadin Ali wipe ijawe olubori egan in loje idagbasoke otun nipinle Oyo oni akoko to fi nsoju ti o si nlanfa ni ati je ki aga ijoko ti o wa iyun ti o tin soju ekun idibo ti oyo south nle gbe ma sopin agba o ni o se daada be lo tun wa ro ti kere awon eyan to je wi pe won dije dupo ninu egbe oselu awon papa awon tawon na won oke lati je gomina pe a e je ki duku ko bo si apakan e je ki onikaluku ki o ro gba yika eni ti o je senator ali ki won si ri daju pe ile ijoba tin be lagodi ni ipinle oyo ni egbe oselu all progressive congress in lo gba pada lodun 2027 be ni ma so lanu lo tun so wi pe honorable adiremi abasi oseni in lo won na jawe olubori gege bi eni to soju ekun idibo ti oyo south ninu egbe oselu ti all progressive congress inu eto idibo tin bo lona oni ohun ti mo honorable oseni fun opolopo ojo die oni bo se wa jawe olubori yi gege bi eni ti o lo re soju ekun idibo ti oyo south oni a ko jo won loju tori o ti se gudugudu meje ati yaya mefa oni oje nikan to nife egbe oselu ti o si nse daada inu egbe oselu ti all progressive congress eleyin ju anu ni o lohun ki ku orire o ohun si so bi gbadua bi pe eto edibo ti nbo lona yi dudun bayi na ni osan o tun so fun otunba ma so lanu en lo wa kesi ti kere ti kere gbogbo omo egbe oselu ti all progressive congress ati awon ololufe wi pe loni ode yi o konkaluku tuyaya tuyaya ki won si lo re fi ibo won soro fun are Bola Ahmed Tinubu gege bi eni ti o soju fun egbe oselu APC nipo are lodun 2027 eyin asipo lekan si yo si se dada
0: omi itore gege bi ati mo wi pe esin ki ko ire asa lo sile o won ni mo lebi agbefi ni nile loko ati leyin odi o na ni won tin ji odi mimo wi pe alaji yi sawo lalere adisa adewuyi o na ni olorun alawurabe nlo sewo si to si pe sodo ni ojo eti friday ti se ojo keji le ni ogun osu karun odun 2026 ni bamu pelu molebi won ni ologbe alaji olalere won ni lo mi mi ikeyin re ni ile re eleyi to wa ni alagba elenu sonso ni ijoba ibile ido ni lu ibadan ti o wa ni ipinle oyo leni adofa odun 110 years won ni baba won lo die ninu daula won ni alaji ologbe yisa wola leri adisa adewuyi won ni eni ti opo eyan mo si baba honorable won ni oni olohun loji olohun pe leyin ti o dubule aisan ranpe alaji yisa wola lere na ni won ji odi mimo wi pe aro won ti ina ku ni die ko tutu be lasan o won ni ogede won eleyi to wo be o fi opo omo nlo fi ropo won ni lara awon omo re na ni won je ekan ekan ti won ri jaje yato si pako ti si se awon omo afoworo seyin won ni lara won lati ri abileko Mariliat Isiaka Olalere be honorable Olalere Safi Adekunle eni to ti fi igba kan ri je omo ti ile asofin ti ipinle Oyo be won ni ogbeni Wahid Olalere ina Olaji ti o na je olusiro owo agba yin o chartered accountant won ni lara omo na ni won je won ni be abileko Mujidat Olasupo Olalere be kedere ogbeni Said Alade Olalere won ni lara omo na won je o abileko Marufat Olalere Omidan Zainab Olalere won lo mo la won na ogbeni Aziz Olalere ati abileko Sakirat Olalere won lo mo la won na be si re won ni abileko Alimat Olalere to fi mo ogbeni Soliu Olalere ati opo awon mi ni won ji omo fun baba to si je pe awon na ni won tun gbe opa itule nibi ti baba fi adaba re to fi ro si won ni be kedere igbe aye baba nigba ti won wa loke epe won lo je eleyi ti oni apere gidi to si je igbe aye yi to kun fun irani lowo isatileyin ati mimo sore sa woni sore sa ngan ni abama pe won ngan wa laye alaji olalere yi sa wadisa adewuyi woni awon ni won gbe won wo kaale leni ode yi ti se ojo abameta ojo keta leni ogun osu karun odun 2026 ni lana esin islam ni ile won ile gbe won ni dede ago 12 iyun ago 12 osan si ago 2 osan 12 pm and 2 pm be kedere won wa nse ladura wipe kọlọrun alawura bi ala ko fi ajana fridao ko fi ke won o ki baba ki won sunre iwaju ti an doju ko ki iwaju ohun ko ye won eyin ti si fi le nko o pe eyin ohun o ni baje be iku won won ni titi lai la won omo won awon omo omo omo omo omo titi de iran ni won mo ran ti ipa ti baba ologbe alaji olalere ti adisa adewuyi eleyi ti won ko loke pe
1: oroke fun ti aro toni eyin awa nlo fun aro yi o
0: alaji
1: ola e tun pade awon akin egbe wa mi lori edo kiro laarin ago meje si mejo se won ari bi ko lati special one nanjo giri osa nagore lefe
0: ago merin osan ago merin role ni oni eja tun pade lori eto yin agbe loba oba lagbe akanji ko yin re eyin jo olodumare ti o se fi gigun okon joseph ajo ko bi en tin fe na nlo ko temi
2: Lagilu FM 96.7 Don Safara, Oyin Safara, Daniel Simon, Ipe Afaro Oyin, Lotun Jubu Bafara Na. Ele Ile Lodifa Fulese, Alpha Travels Limited. Ile Ise Tutu Bon Targe, Nino Kabani to Were Na. Losili Okere, Anfani La Lele Yi, Fui Watu Bafe Losili America. Lona Ronu, Lai Son Woko Kan, Titi Were Na Visa, Yon Fijade. Mabo Tarata, Sile Ise Tiko Ni Jani Kule, Alpha Travels Limited.
3: Eku Dede Woyin, Bibu Boti Etin Lanfani, Lati Ma Agbo Wa Lasiko Yi. Akanse eto eleyi ti ile ise Arifa Travels Limited ti onigbowo e ona ni o nde si eti gbo yin bayi to gege bi ayo ba se ma npa lowo yi pe enu nikan bayi ona ni ati gbopon Raymond Adewale Adeyinka to je alase ati oludari Arifa Travels Limited eleyi to wa ni Oyerogun Shopping Complex opposite Gate 3 Adamasigba Fajuri Road Ibadan won be nile agbara pelu mi lasiko yi edakun e ba nki awon ara ni
4: Eku dede woyi o se dada la bayin emi ni ogbeni Raymond Adeyinka Adewale
3: edakun ile ise yin ari pe to rinan le nba won se nbe bo le se nse nbe o salaye ni won ba fawon eyan
4: a nba won se eto rinan lo si ilu okere a nse ti Canada a nse le ti won mo si London ti ogbe won mo ni United Kingdom a tun se ti Schengen na won Europe a nse Australia ati be lo
3: se ti bi Dubai ni
4: a se Dubai akorin pe ero to nlo sibe ko dabi awon to nlo si ile Europe abi Canada abi America
3: awon anfani wo lo wa fawon eyan to ma wa le se yin pe ke ba won seto rena
4: anfani to wa fun won polopolopo koda gan ohun to mu wa ni akanse eto eta ni lowo lowo ta nse bayi si ile America a n se yen lori pe a gba owo kankan lowo won ti a mo si zero deposit ki visa jade ke to sanwo e foju ri visa yin ke to sanwo kankan fun ile ise wa
3: nigba ti visa ba wa jade tan gbo sowo gobo ko won pada san ba
4: won ma sanwo bo ko se gobo nitori pe gbogbo alamo bi ilu isere nitori bi ilu isere na la se gbe akanse eto ati lo si ile America zero deposit sile baba ti se fun won won ma san die die
3: awon eto wo gan ni abi awon eyan wo ohun gangan ni eto ni te se lowo bayi lo wa fun
4: a ko se nti o wa fun a kan fun awon omo kekeke lati omo odun 12 wa sile ni ori ofe lati gba visa won lai san wo
3: lai san wo
4: kan jade ko so won nikan awon akande eyan na tamo si left privileged people ton ba wa si odo wa a kan lo son visa fees won ni then ti visa ba jade won lo lati so fun wa
3: won ni owo kankan lati so
4: akonse e na lati ri pe awon na contribute si orile ede wa
3: fun idagba soke
4: orile
3: lati ran won yan lowo
4: lo rogbon gbe ti ri ba kankan
3: lo je ka ma se be
4: o ni je ka ma se
3: ta ba wa bi ni ta ba beere o todun melo te ti wa lenu ise igan
4: ah odun ni mi ise amonuko gbogbo won to se travel agency sasane ti mo ni won de mo mi ni ile Nigeria na kakiri kakiri o to bi ogun odun seyin ta ti bere ta ba ni kaka ni mi ni
3: ogun odun seyin
4: ah ogun odun seyin no
3: ba e ba wa ni pe ke se akojopo oruko awon te ti seto rinna fun ti won ti lo sile okere bi orile ede America ati awon orile ede te ti da ko yen won to melo
4: ah o se ka
3: o da fan fani awon eyan to ba ti e wa fe pe yin fun ekun re alaye e fi number yin ta
4: number ile ise wa ni 08038262191
3: oni number yin ko je bi o se lohun o je iyan lori akase eto ile ti ile ise Arifa Travels Limited ti won se onigbowo e iyan ile to wa ni Oye Rogun Shopping Complex ni opposite gate 3 Adamasigba Fajuyi Road Ibadan fun eyin te n wa ikun re alaye lati enu Mr. Raymond Adeyinka Adewale lori ona ati rin ajo lo si ile okiri pelu awon alaye ti won ti se e le pe won si ori number yi 08038262191 ese tun le kan si ile ise won to wa ni Oye Rogun Shopping Complex opposite gate 3 Adamasigba Fajuyi Road Ibadan e se pupo
2: Agbọn Safara, Oyin Safara, Tani Osaimo wípé afárá oyin ló tún ju gbogbo afárá lọ. Eléyìí ló dé fà fún iléeṣẹ́ Alpha Travels Limited. Iléeṣẹ́ tó jẹ́ ògbóǹtarìgì nínú kábánitòwé ìrìnà lọ sílé òkèèrè. Àǹfààní ńlá leléyìí fún ìwọ tó bá fẹ́ lọ sí ilẹ̀ Amẹ́ríkà lọ́nà ìrọ̀rùn láì san owó kankan títí tí ìwé ìrìnà fisa yóò fi jáde. Máa bọ̀ tààràtà sí iléeṣẹ́ tí kò ní jáni kulẹ̀ Alpha Travels Limited.

0: ibi gbogbo ni se okankan osupa ojojumo ni le mo lotun se mo pe ebi npa mi o se fife wi ina njo ni o se kunyumunyumu so eni ti ara ba ni ni o wi eni ara ba de ki o so eni oni pe ni ta detain ijoba wa ni ko anko boyan lowo ka wa roju ya ke sobirin eni ka mo tara wa je body o ba dun bi igbe oni iluri mo ki pe eku ojuma layo eku oye to la peregede ka ki igun mererin agbaye towo ja kan ni lagelu fm oke to gajoki to nfe de lo ro oni ikani lagelu fm oke to gajoki o le n gbo lowo lowo bayi eku ametiba ti amoju bayi to yin eto wa bo se nlo eto selu to la panja ni gbogbo ipinle oyo ati nigeria la papo eto bo se nlo gori agbagbe laaro ni gbogbo aye ba wa tewo gba temi tayo oye ladun aboro inlo ko mi mo nki to lori telemu to ba ti joye mo si fi la fori ade o eku ojuma alayo mo ki oyun onu be ni mo ki asedi wipe eku ojuma alayo foto ni eku oye to la peregede kaaki igumerin agbaye atuti de o lo ro ni se mo pe ijejo mo ndagbere fun yin pe kafiri atayo pade laaro yi lori eto bo se nlo adupe adupe pe okun lowo alaura bi pe emi mo le wa eyin la si tun ba opo oju loro ti le fi mu ki se mimo se ti wa tabi ipa atagbara abi ogbon ati oye ori ofe ati anu on la rigba lowo adeda aseda oba tenilegelege sagbeji ara oba otiti nti ato farati bi oki gbogbo yin te n gbo mi te n wo mi live and direct lori Facebook e lo sori Facebook lagelu 96.7 fm e lo gboju wa be se n wo ni ke share e pin ko kare le ajoje odun be ni ka oni oro ti o n ba tomode tagba leru eleyi ti ko je ki eni tin lo ko le loko mo ko je ki eni tin rodo ko le rodo opolopo eyan nipinle oyo wa n gbe nu nu fu ayafu nitori awon idagiri awon agbeban ajinigbe agbesumomi ti damo leyin ekun eleyi ti won tin sose lawujo apa pajulo ka ki gbogbo le yoruba ta le pe ni southwest koda ju be lo si north central e ba woja won be sugbon gbagbagba ni kon loro oro to ba kan ojo dadan ni ko kaina e to ba kan oni bodi yo si kara oko gbagbagba ini eyi to dele yi nitori pe oro awon ajinigbe o ti fe di torofokale ni ipinle oyo awon to je agbesumomi ati nkefi won iyen ni ile wa nbi to je ile yoruba ila fi wi pe be bari nkan e ke si awon agbofiro nitori pe eto aabo ajumose gbogbo wa patapata ni a le fi da awon to je agbofiro nikan oro nipa eto aabo ni nigeria ti oyo ti ipinle oyo le on lo kan loran ta si kalegba laaro ni lori eto bo se nlo temi tayo yin ladun aboro inlo ko mi ma pe je a pegbon ka ma ba pegbon jini jini bi eni ti ojo ramu aboro to fomo lu abi to ba dinu e oye ko dodidi eku ojuma alayo eku oye to la peregede emi nikan ki mo wa lori eto laaro yi okan gbogi lara awon ti won mo se lami to so n to nlo lawujo leka oselu ajo wa lori eto ni iyen comrade alaba adebisi e ba nki gbogbo awon eyan ti won gbo wa ni ti ile toko kaakiri agbalaye
1: mo ki gbogbo ara le pe afojumo mo de ki gbogbo awon ta jo wa ninu kulu laaro yi afojumo o
0: bakan na o ni ajago feyinti abiodun ladepo baba n soro yi pe ajago feyinti ni won ibo won ti sise ile ise omogun orilede america ni won ti feyinti won ni mo loye nipa abo ati atolu e ka bo sori eto bo se lo laaro e ba nka won tin gbo wa
2: oloto ekunle o gbogbo ara ni irona e ka ro o
0: e seun be ba gbagbe pe laipe yi oni olubadan tile ibadan toni his imperial majesty oba rashidi adewolu ladoja arusa one maru ti se won se ifilole eko alaabo tile ibadan ele ti won pe ni ibadan security initiative forum won gbe won kale eni to je alaga fun iko eleto abo ohun ti olubadan tile ibadan fi lede to fi lole je ajo wa lori eto bo se lo laaro eni bakan na yen comrade akim ademola ona lapo eko ojumo alaye e ba nki awon eyan ti won gbo wa nle
2: ako ojumo gbogbo ara ni o lokunrin lobirin omode tagba akiyan ako ojumo
0: eyin agbalagba so yi pe nta ba fi o baje o ni ibi ti a gbe ka tori bi oro ba wa ko ile to tun ko oke won lo ni bi ta gbe si oro eto abo ni Nigeria papa julo ni ipinle Oyo o ti di irawo san to si to apero fun omi rin wo ka ma ba opo lo sile oloro ni ose to koja lohun oro ijinigbe o waye ni agbegbe ijoba abile orire ni ogbomoso nibi ti won ti gbe awon akeko ile eko alakobere ati awon ile akeko ile eko girama ko wa tun pin sibe na won gbemi awon oluko koda leyin oro oni won tun gbemi okan lara awon oluko eleyi to je wi pe won ti jigbe oda boro ba wa ri be sa wa fo buke a si ma woran ni nigbati eto abo wa nilu on lale fosoke on lale dasoro oselu on la ndibo pa fe dupo kan tabi omi oni awon to je isowo ni won naja on la awon to je arin ajo ririn ajo le eto n fi yan wi pe oro eto abo in to se pataki lawujo wa ni ta si gbodo mu ni okunkodun eje ati bi isana ka fi ki esogun ajago fẹnti abiodun ladepo pelu gbogbo iriri yin nipa eto abo ni ile okere ati kaakiri agbaye nibi ti e ti sise ati koju eto abo lati segun e iru eta rin lawujo wa iji ni gbe oro awon agbesumo mi ipa wo lo ye ko je ti joba iwo lo ye ki ara ilu oko ki lo ye ki awon agbofinrin o se kala afia o le joba ki abo to peye ko wa nile wa e ka bo sori eto bo se nlo
2: olotu ekunle lekan si seri eto abo ka kiri agbaye o se pataki gan ni ko le ki nse nkan ti ijoba le se ni ponto nkan to ba ngba ki won nawo si idi e gidi gan ni awon ti a gba ni agbofinro awon ti a fe ki won lo fi emi won wewu ni ko won lo doju ko awon ti won bikita lati payan ati won bikita lati ku fun ara won tori de yi ijoba lati farabalẹ ki won joko ki won seto suna to da fun security to ba ye pe a fe ma pe koro se ba se tin se bo lati jo ni ki se te pe bo se ma ri lo ile to ra won to fe wa se suta fun wa won ba ti ri bi ti o ta week si ta lagbara si ibe na ma gba won le ti mo pe a lagbara ara ai lagbara wa oni ile nigba kan won da mo te kun si yen lati ma fi se abo fun wa nbe ba inu gbogbo wa dun won ku moto sita won ku gbe sita sugbon gba to ya awon gomina wa gan won fa seyin nbe awon kankan fa seyin nbe ti won ko bi ara simo awon kan o gbowo jade awon kan ta ngbo ni ta ngbo labele gomina ipinle ti won ti e lamotekun nibe mi ni daruko be ton ni amotekun eyo kan nibe awon lo ngbo sileju fun ba daruko gobina eko Lagos state
0: okay sanwolu
2: lo ngbo sile to koko sile tawon amotekun lo lawon state bomi so ijoba de mo pe kini ni dowo so din kan bi November 2025 last year won bimo ipe awon ma da security trust fund sile ti won ma da owo jo si inu trust fund de lati fi se ero security security trust fund ke se agricultural trust fund ke se ni security a gbo nkan kan mo nipa e ni o lati gba yen ijoba yo ta wa yi ati ondo awon na so pe awon ma da communication center sile ile ise ibi ti gbogbo
0: information
2: mama ikasira eni mama lo to je pe drones yen balu ofurufu ti ko kin sa wa ko nu e ti o mama gba information to mama ya gbogbo information ka kira won gbo wa ti information mama lo sinu communication center yen wa la ma da sile lati igba yen a gbo nkan nipa e at you know alawon agbeko atan ti wa tipe lataya awon baba wa ani awon vigilante adugo nkan kan be ah ijobo ti incorporate
0: alawon local hunters
2: local hunters
0: alawon opc
2: be ni ijoba ijobo ti incorporate kankan sinu won ba lo se wa je pe biru ipinle Ekiti ko je pe oko ogun pere ni won ni to fi se patrol iyan awon amoteku won gbogbo awon amoteku officers ti won ni won 1000
0: lo
2: ni Ekiti ni Ekiti state Oyo ni bi 3000 Ondo ni more than 2000 so ko si coordination yen laarin awon ipinle Yoruba emi to wa ni mo emi to wa ni ero wi pe tori bi a se nse je bi security insecurity bo se wa ni bo se ri Nigeria be na lo ri kakiri everywhere ko si bi ti o si criminals sugbon ijoba lati nawo si kini a de lati make ba mo ife so ni Yoruba crime si wa wa peculiar si wa Nigeria amo bi awon yen se rin amo bi igbo wa se ri amo bi iburu wa se ri solution to ye ka wa si na ni nkan to wa peculiar si wa
0: ti ti wa
2: bibi bayi o da mo ni anjo meta yi ngba ti ti esin eleye to
0: sele
2: mo so kankan mo tu ko si bi kan pe o ye ki ijoba kan wa kankan se si okada awon eyan ni ah oro olowo niyan bawo la je fe ka won me kunu se ma rin nigbati won ba ban okada tawon yo gan okada mo won ba na je fe ma de bi ise awon me kunu nle de bi ise kan kan kini kan sa ni edi enje ka gbadu to de o nigbati o si okada gbogbo up to 1995 won ti ma fi okada se transport ni southwest won ti fi se nile Hausa o sa ni ba se nlo ba se nbo kakiri de bi mo se nsoro yi ko si okada ni Igboro Kano won ban e ni Igboro Kano te ri gbogbo awon omo won ni ipinle wa mi bayi ko si okada ni Igboro Katsina ni lolo ba se nsoro yi of course ko si okada ni Lagos Island se mo ni oju ibi ti won gba ki okada ma lo ti a ba fira wa si ipo tori boye awa ta nse eto abo ta nse military mo police kankan me nkan ta maro ni pe a ma fira wa si ipo en to fe se crime yen bi pe emi ki n pera mi ni terrorist bandit bawo ni mo se fe se to si ma se se aseyori nbe iyen la ma n ro lati lo fi devise solution ta ma fi mu won okay eyan melo ni won ko ni esin eleyen ki se ase eyan kan ni won ko nbe eyin to ba je eyan kan ni won le fa lowo kan gbero kan gbo won gbo sugbon won fi moto ko mo debi kan te ba gbo woro yen nigba to ya to ti doju gbo ti moto ni lo won fi okada won fi ko won le won so moto yen won so sina won suna okay okada yen lo le wo anywhere ninu gbo ko sibi to okada o le wo ni te ba nlo ni farm a mo bo se nse nugbo a n fi okada gbe generator ta kakiri kakiri nugbo
0: ti o to di e gege mo
2: be ni so ti abakoko ka okada kuro nle na ko ye yin ta ka okada kuro nle ka wo le dada ijoba wa se n pe ye ma wa force ijoba ati awon ara ilu lati tun wa solution bi a se ma ma se transport kakiri a tun lu se a n pada seyin ni bayi a lo si waju ti everybody ba n gun okada nikan te e ma oro security la n so mi fe ka mi fe ya si
0: ibi olokada
2: ti olokada nikan but okada so iwa utility okada fun awon criminals won so po gan ta ba ban ne a ma pada sibe na ni eventually oni oni gba kan na awon ipile kan ni America to je pe crime ayin boyin boyin boyin o po gan te pe governor won ni pe okay e wa everybody e ko igbon yin wa mara bi de ni bere be se ri e sa wa lo ma da to si
0: ba withdrawal method
2: so won sanwo won ra ibon lo wa weyan won ra ibon lo wa weyan a le ra okada lo wa won okada nsin e sa wa da okada isile
0: a wa lu ona igbokegbodo ọkọ mi
2: gbogbo awọn ti emi eyin gbogbo ẹbọ to wa nbi a wa pe okay e ja ra bus ka fi se transport a sa ni bus stop ni Ibadan yin gba kan kara bọ́ọ̀sì kíjọba náà gbé bọ́ọ̀sì mi sílẹ̀ bóyá tírèènì irú ìtàn ṣe lẹ́kọ̀ọ́ yẹn ni a ṣe máa wá ọ̀nà ìlọsíwájú mi kò ní jẹ́ ọ̀kadà nìkan táwọn ọmọ ò lọ iléèwé mọ́ tí wọn ò kọṣẹ́ mọ́ tó jẹ́ jọ́kadà nìkan náà ń gùn
0: kí ẹ ṣe gan ẹ kú atótónu wọ́n ń mọ̀ pé bí ẹ máa ń gẹ̀ sí yóò ní ìjánu wọ́n ti ń fa wọ́n fún mi ìjánu látẹ̀yìn ẹ jẹ́ á sáré lọ sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa nígbà tá a bá dé lẹ́ka ìpolówó ọjà ètò yín ètò wa bó ṣe ń lọ lóòrọ̀ òní kànnì lágé lu fm òkè tó ga jòkè ó ń tẹ̀sọ̀rọ̀ wájú ìpè ewu àtọ́ṣẹ́ ńlá ló ń bẹ́nu ọ̀kadà gígùn pàápàá jùlọ tó jẹ́ pé àwọn àtọ̀rìn wá tí wọ́n sọmọ nàìjíríà wọ́n ti lúpọ̀ mọ́ àwọn tó jẹ́ ti nàìjíríà gan tó sì ní ewu gidi láwùjọ wa ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa ètò bó ṣe lọ ń tẹ̀ wájú ìkànnì lágé lu fm lẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ ẹ ṣeun
3: Lagilu FM 96.7
4: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya esipeli celery
3: S E L E R R I E
4: salary ah boda mi esipeli esipeli no di salary oya lopin gbiyanju esipeli turmeric
5: T U R M E R I C turmeric
4: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
6: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alugbo Celery ati atale pupa oluyipada ayo
7: Ibadan get ready heaven is about to touch the city of Ibadan Lord of White Calling for All Souls Ministries present Ibadan Enter Crusade Theme Authority that leads the whole world. The city of Ibadan shall experience a 3 days prophetic house of power, deliverance, and the moment of signs and wonders. Where the lame will walk, the blind will see, the sick will be healed, hope shall be restored, breakthrough, and words of prophecy. Come and experience the miracle working power of God. As the servant of God, Prophet Odedoyin Olaumi Ezekiel will be live in the city of Ibadan on Wednesday 10th June to Friday 12th of June 2026. Venue Oba Akinyele Memorial High School Anlugboa Basharon Road Idiape Ibadan Ministry is Prophet Odedoyin Olaumi Ezekiel There will be a free buses for all from Iwolu Mokona Challenge Ojo Egbeda Brewery Come and experience the authority of God that transforms life restores destiny and reveals purpose for inquiries call 080-3280-3045 or 090-5713-7367 follow us on all social platforms at Prophet Odedoyin Allow me, Ezekiel. Ipadon, your moment has come. Don't miss this mega crusade. Heaven is calling. Will you answer?
8: Ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ ti kọjá bẹ́ẹ̀ ní sànmọ́ ní ta wà yìí bẹ́ẹ̀ yẹn lóhun ní interest nínú education ó fi nǹkan ṣiṣẹ́ mí rẹ̀ bó bá wá ronú àti kàwé tó tún ronú jàǹbù mọ́wulẹ̀ jérò ló di méjì lovett college of advanced studies lọ́nà àbáyọ tí ń gba òbí àtàkẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́ ṣẹ́gẹ́ jàǹbù tètè wá rẹ́gísítà kó o lóṣù mẹ́sàn-án péré lọ́dọ̀ wa lẹ́yìn náà ló wọlé sí 200 level www.lovettcollege.com owo wa ofani lapoya be ni lovett ti lo ko rile yojo ti pe conducive learning environment, hostel facility, ineloreju kale yi pelu omi ero tin yayin. Lovett College of Advanced Studies, opposite Cambridge College, Oni and Son Hospital Street, Ring Road, Ibadan. 0814-878-1627 081-4878-1627 Lovett College of Advanced Studies, Emma Wule Seju Seru, Atubi Ata Woma, Moti Mona Bayo.
9: Ilé iṣẹ́ JLK Empire ń kí gbogbo Mùsùlùmí kú ọdún iléyà o. JLK Empire tí a ti mọ̀ bí ẹni mọwọ́ nípa kẹta ojúlówó ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ bíi iPhone, Samsung, Tecno, Infinix, Xiaomi, Itel, Nokia àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ la tún ta laptop bíi MacBook, HP, Lenovo àti Dell. Ẹ tún lè rí àwọn games bíi PS3, 4 and 5 tó fi lórí àwọn speakers lónìrànràn. Tablet fún àwọn ìwé ògbẹ́yìn. Gbogbo ẹ̀ lẹ́dùn lẹ́mọ ríra nílé iṣẹ́ JLK Empire. Ẹ kàn sí wa ní first floor Lama Plaza tó ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ First Bank Challenge Ìbàdàn. Ẹ jẹ́ mọ̀ pé gbogbo àwọn àǹfààní tí ẹ máa ń jẹ nílé iṣẹ́ JLK Empire lásìkò ọdún iléyà ń bẹ̀lẹ̀ digbí tí ó yingi. Ẹ lè darapọ̀ pẹ̀lú wa lórí social media handle wa Instagram and Facebook at JLK Empire, TikTok JLK8294. Ilé iṣẹ́ JLK Empire ò ní ròyìn. Ìlàlẹ̀ àmọ́ inshallah.
10: Èèyàn ló máa ríire ìdáǹdè ìtúsílẹ̀ gbà látọ̀dọ̀ Jésù Kristì Olúwa lórí àkànṣe ètò àkókò ìtúsílẹ̀ lórí ìkànnì yìí lágẹ̀lú 96.7 FM. Ta ni ẹni náà tó ní òmí rọ́nà lọ tó ní okùnbi tó gbégbà darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò àkókò ìtúsílẹ̀ ní déédé àgógó méje kọjá ìṣẹ́jú 15:00 7:15 PM títí di àgógó méje àbọ̀ 7:30 ní gbogbo ọjọ́ Monday. Prophet Isaiah Olúrántí ni Ọlọ́run yóò máa lò AK Abami Wòlíì látinú ìjọ Temple of God Prayer Ministry Christian Church AK orí òkè Àánú lẹ́yìn ètò àkókò ìtúsílẹ̀ ọjọ́ Monday ọ̀sẹ̀ yìí lórí ìkànnì ládẹ́lú 96.7 FM tèmi kò ní ṣòro ṣe àmì lórúkọ Jésù.
11: The most anticipated night in club football is here.
12: Second successive game in the Champions League.
11: Decades of waiting, of pain, of banter against all odds. Arsenal, the Gunners, have weathered every storm to be here.
12: Leandro Trossard, and tapped in by Bukayo Saka. History makers.
11: Waiting in the wings is the mesmerizing defending champions, led by the Ballon d'Or winning Ousmane Dembele. The UEFA Champions League final that you hoped for is here. Live from Budapest, showing on the big screen in Ibadan. Champions League Magic Night 2026, the 16th edition. The biggest and most exciting match viewing experience you can think of. This is history in the making, and you don't want to be told. It's going to be massive. Music, banter, match analysis from the best team in the land. Giveaways, everything checked. Saturday, May 30th, 2026. Keep the date. Venue is MOV 21 Events Center, Ring Road, Ibadan. Doors open by 3 p.m. Come with your passion and let's make history together. Co-sponsor O-Mobility, supported by Plays It. Media partners Splash 105.5 FM and Lagilu 96.7 FM. Champions League Magic Night 2026. It's a night to remember.
13: Bàbá Ìbàrúbá oníṣègùn ìbílẹ̀ kò pé méjì jákèjádò ilẹ̀ Ìbàdàn.
14: Ẹran ó jí pé nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàáfíà ni ìgbésí ayé ìfọkànbalẹ̀. Tí mú ẹ̀dá gbádùn iṣẹ́ tó fọjú ayé ṣe àlàáfíà ò sí ìgbádùn ò sí. Ìdí nìyí tí ọba òkè ṣe sí àgbékalẹ̀ bàbá Ìbàrúbá tó sì fi ojútùú ewé àti egbò àti bá a ti lò lé wọn lọ́wọ́. Àgbàlagàdá òkúta ogun ìbílẹ̀ tí kojú àwọ́ká àrùmọ̀lé egun làkú ègbé àbí kọ́mọkùnrin ó máa múná lọ gbárí àìróorunsùn déédéé bí etí bá ń wóye àbó fẹ́ máa ṣe gbọnyin ọwọ́ kan ẹsẹ̀ kan ò gbọdọ̀ máa gbọn rírì. kiri abi ki nkan ba rin kiri are niyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o tope lodo baba ibaruba oba isara iyana uba bank ni mo lete ni badan leyin le baba de ribu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
15: ebi mo ni oye lori mi
16: o ti han latorun wa o ti han
17: ori agbe lo dagbe laro ori aloko lo ko ti e losun losun Alhaji Abdulbasit Ibrahim Olalekan Akinsola ori e lo fi orole awon baba re gege bi magaji le se ni oke se ni Ibadan ojo aje ojo 25 osu yi May 25th oni is Imperial Majesty Oba Rashidi Adewolu Ladoja yo jawe oye magaji le se ni le Alhaji Abdulbasit Ibrahim Olalekan Akinsola lori Olubadan Palace loke are mo Ibadan ni gbogbo eto otito yin ni kene le se mi gbogbo odile se ni oke se ni Ibadan on dupe lowo is Imperial Majesty Oba Rashidi Adewolu Ladoja Arusa 1 fun ki kale se ni lati ni magaji lasiko yi asiko yi o tubo tu alara o Alhaji Abdulbasit Ibrahim Olalekan Akinsola o ti moye yi je ajegboni Alhaji Kamil Ajibola Ado

0: ibi ti a ba roko ti si ibe ni a ma n fa bo si eto yin eto wa bo se n lo lo te waju ikanni lagilu fm okay to ga joke nbadan ibe le tin gbo wa be se wa n gbo wa kitikiti e lo gboju o wa live and direct lori facebook be se won ni ki e ba wa feran e like be se like e fi atise yin sowo si wa ni comment section leyin na ni ke share ko lo ka akiri agbaye gbogbogbon lele gbogbo wa lo kan gbogbogbon ko da o to se o mo wa lara oro eto abo ni Nigeria ninu Ibadan bi lasan e mo ye jinigbe lati record o sele ni challenge nbi iyana church ni bi jeta lomi to sele ni joba abile oluyole ti won jiyan gbe ni crane long a ri pe oro to kan rawo o tin kara ede o le to npe fun pe ki gbo wa ka so wopo ka jo gbajumo ka wa ojutu gbe tan si idire to fi to ka pe kelu eto selu ati to nlo lawujo o ni eto bo se nlo se mo wi pe iru nkan bayi in to ye ka fi ojo kan se ni oro ti a nba bo o ni latodo ajago feyinti abiodun ladepo le ti won to ka si wi pe oro awon olokada gan ewu lo je lawujo wa awa menu ba oro awon atorin wa mi ti won tun go kada ni odun 2024 beni leyin ni sa akoko gomina makinde mu fe wi hun ijoba ipinle oyo se eto ikaniyan ati ifokole fun awon olokada awon ti won wa oko ti won saji egboro ni ipinle oyo se eto si n tesi waju nitori pe oro ikaniyan nti e ko mo lo gbogbo gba ni ta ba si wo ewu ta ni Nigeria na o ro mo e ni eto ikaniyan ati akosile to gunmo 2006 on lati se eto ikaniyan kain gbogbo lana lati mo yan ti me Nigeria yoku afojusun ni o ye ka ti to bayi o ye ka ti da bayi ti o ye ko ri be to ye ki ile kokan ni akosile to gunmo omo eyan kokan ye ko ni akosile to gunmo ni Nigeria ta wa yi eje ka tesi waju lori eto gomina ipinle oyo buwolu ase kan to je ti gomina ile ti won pe ni executive order ki lo dale lori lori oro eto abo ipinle oyo na ni lori bi won se ma se amulo awon eleto abo ta ti ni laarin wa tele tele ani awon ode ibile ani awon OPC alawon agbe koya ta ti mo lojo to ti pe ani orisirisi awon iko eleto abo labenu gomina ipinle oyo won buwolu ase yi lati ri pe eto abo Nigeria papa julo ni ipinle oyo ta wa yi o tun mu yan yan si daada ma ni fe lati je ka gbo oro ti gomina ipinle oyo ele ti won so nipa eto abo ati ona ti a gba koju e ko to di pe ma fun awon to je alejo mi laaro yi lori ofi ati te waju lori ona ti a gbe gba e seun ti e n gbo wa kari aye o
1: protection of lives and properties across our state. Distinguished ladies and gentlemen. The executive order that I distinguished ladies and gentlemen. The executive order that I just signed is another step in our protection of lives and properties across Oyo State.

0: e seun seun ti e duro ti wa lori Facebook time goju o wa anytime gbo wa nle na live and direct lori radio yin alu yin logo enu e se ti e duro ti wa eyin ni ejika ti o je ki a so yegere ele fe se afiku nkan susu ko to di pe aya bara lo sodo awon eyan wa yoku
1: be ni se se ri ijoba ibile ti amenuba be se ku oni ori afefe lekan ijoba ibile yen awon eyan kan ma wo pe ijoba ibile o kere si ijoba ipinle o de kere si ijoba
0: apapo
1: ko de ri be awon alakoso ijoba ibile mi wa ti won ni opolo lori to ye pe se bi former chairman ni Fatai Buhari se ko lopolo ni local government se former chairman ni Sharafa Ali se ko lopolo lori ni opolo ye ti wa nbe lati gba ti won tin se chairman momo chairman kan ni current chairman Akinyele local government ti to je PDP ni Wole Akinleye bi nkan oruko e te ba joko da ba soro opolo to wa lori e ki se kekere ti joba ipinle ba fun awon local government lowo won igbogbo oro security town so yi awon na wa local government won mo ibi to e ki won direct owo si won mo awon eyan to fit fun ise
0: asabo ni ijoba bile won
1: titi kan won ba to wa ni abe won tara be won ni awon
0: oba wa ìyẹn lè fẹ́ fi kún ẹ ṣe gan àti ọ̀rọ̀ pípèsè owó tó tó nǹkan fún àwọn elétò ààbò náà.
1: Bẹ́ẹ̀ni ṣe rí owó yẹn mo ó dàpọ̀ ni mo fi kọ́ fi ṣí
0: nígbà
1: tá à ń sọ̀rọ̀ kì í ṣe nǹkan tí wọ́n lè ṣe ní pọ́ǹtọ̀ kò ń ṣe nǹkan tá a lè ṣe chiple ẹ lè ní kéèyàn kan tó ń gbébọn kẹ́ máa lọ tó fi tí ẹ fẹ́ kó lọ máa fún iṣẹ́ ààbò fún yín tó máa dojúkọ ìbọn nínú igbó kó máa gba 60,000, 90,000, 100,000 kì í ṣọrọ ó bẹ̀rẹ̀ lèyàn máa ń gbẹ̀mí èèyàn sílẹ̀ fún ọkàn ò ní síbẹ̀ látọ̀gbọ́ owó yẹn náà ni ẹbẹ́ ṣe mí ní dárúkọ àwọn àjọ ààbò kan ṣe pé àwọn kan ti fẹ́ wọ́ọ̀sì ju àwọn ọlọ́pàá tá à ń sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lọ nípa pé kí wọ́n máa ṣèmẹ́lẹ́ lẹ́nu iṣẹ́
0: kí wọ́n máa gbowó lọ́wọ́
1: àwọn ẹ̀ka àti so táàbà fún wọn lówó gidi àwọn èèyàn tí
0: káàbọ̀ ẹ̀mí wọn ó dé àti ìtàn fámílì wọn
1: àwọn èèyàn tó ní ọkàn láti iṣẹ́ wọn ní jáde síta àwọn kan wà náà tó yẹ pé wọn need láti ṣe nǹkan míì ẹ fún wọn níṣẹ́ ìka lọ máa ṣe wọn á lè ṣe dáadáa wọn á lè máa ṣe tayọ̀ ṣẹmọ àwa tá à ń ṣiṣẹ́ ológun tá à ń fẹ́ ta gbẹ̀mí wa síbẹ̀ torí pé a mọ̀ pé tayọ̀tayọ̀ ni la ṣe ń ṣe àmọ̀ pé nǹkan tó wà ń bẹ̀ èrè wà ń bẹ̀ bíbẹ̀ kọ́ ni ta ló fẹ́ fẹ̀mí ìwéwu lásán.
0: Ok ẹ ṣe gan ẹ kú àtúntò látàárọ̀ Comrade Alaba Adebisi ẹ kú ojúmọ́ lákọ̀tún.
2: Àpọ̀jùmọ́
0: ọ̀rọ̀ ló délẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe pé ọ̀rọ̀ nìkan ládùúgbò ẹni kó mọ́ kan ni ọ̀rọ̀ sì nìkan ìyàwó kó mọ́ kan ọkọ ẹ̀ lọ́ọ̀dẹ̀ ọ̀rọ̀ tí mẹ́lẹ̀ yìí ó dàbí àgbà tí kò kẹun sọ̀rọ̀ yóò padà kẹun sáré torí pé bọ́rọ̀ bá délẹ̀ tán yóò kan jẹ́jẹ́ ǹjẹ́ òní mo jókòó tèmi náà kó máa kan gbogbo wa wọ́n ti ń jí alága ìjọba àbílẹ̀ gbé wọ́n ń jí ọmọlẹ́gbọ̀n aṣòfin gbé a rí pé ọ̀rọ̀ yìí ti dé bá ojú ó sì bá imú ọ̀rọ̀ ètò ààbò pàápàá jùlọ ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ kí lè rí wísì.
3: ṣe atọ́kùn ṣe rí wọn ní àtòkèrè ni olójú jíjì ti máa ń mú ẹkún ẹ̀sùn ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ètò ààbò mo fẹ́ lè sọ pé gbogbo ibi tí wọ́n jẹ́ north west lẹ́nìí ó yẹ kí a ti sùn
0: ní north west àbí south west
3: ní north west entire north west
0: nílẹ̀ haúsá lọ́hùn
3: bẹ́ẹ̀ni tó fi wá dé west gangan ní south west ń bì tẹ bá rí bí 2 years ago tí gbogbo ọ̀rọ̀ à ń gbé sùnmọ̀ míì tó ń ṣẹlẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbésẹ̀ ló yẹ ká ti gbé tí a gbé tá a sùn lọ kide ni nkan so fa ni pe a o pe ko ni kan wa gbogbo wa ti ro pe kini to wa le e mo wori jare e ko si bo se fe kan wa e bi asa orin osupa kan oni ode kan o won le kun pa won ni o pa ekun ngba to pa ekun o wa fi ara ekun yen o fi tafa o fi se ofa oloro so o nigba to do to fe pa eranko yen ni ah ma po ohun pe because to ba po ohun o le pada wa ko je wo na ni o pada wa kan olode ni ko le kan won pe se ru ekun se ru ohun ni ekun fe pa ni pe ko le pa ohun ode eranko yen sa file o pada pa eranko yen but at the end of the day ngba ti baba alabo yen ti ode yen pada pa eran yen in to ni o ni pada wa kan ohun ekun yen na lo pada wa pa
0: ona
3: o tun mo si pe nkan ti o ti wo pe ko ni kan ohun kini nkan ti mo try lati so ni pe oro eto abo to me ni agbegbe wa to tin kan wa nle Yoruba nkan ti o ye ka ti moju to ti pe ni eja ro kan ka kan ro yeba leni eleni nje mo yi pe opolopo agbegbe nile Yoruba most especially ni Oyo state yi ni awon loba loba awon baale baale awon loye loye nbe na ti n fun awon eyan kokan ni aye lati ma mine illegally ngba te ba ti fun yan ni aye lati ma mine nkan ko to lati mo wa nkan ki lo
0: pe
3: kalumoni te de mo pe nkan to da wa la le ni gbogbo northwest nkan kan niyan ti oro banditry ti oro awon boko haram bi oro awon terrorism nkan kan to fi gbinle to fi di pe apa awon o ka mo to fi di pe awon ta afẹ ti won pada lowo si ti won ko nkan oloro wa nkan ajo oloro ti won fi n gba gbogbo awon nkan ti won nkan alumoni ti won wa ti won fi in exchange awa na ti n fa iye egba ni Oyo state nsin awon areas kokan wa ti joba ni lati moju to okay wele to wa wa le bayi to ti di wahala ti kaluku o ti e ti mo nkan ta fe se si this is the first time Boko Haram lo wa Oyo state wa awon na jiyan gbe ni ori ire o
0: Boko Haram ni
3: won sadiku ara awon ti to wa ni side Borno nkankan ti awon ologun ti won ti fi tan ngba ti won ri pe beyen ti gbona ju
0: na wa shidi
3: na shidi awon lo wa ni Oyo state leni oro aro yin sin ta tu gbo ni pe won lawon o leni kankan ta won fe ba soro pe governor gangan la won fe ba soro se ri pe ko lohun ko saanu fun wa ni nibi ta boro wa de nsin wa mo waju o se lo eyin o se pada si the rent a de so pe won wa yi the rent o wa porous ni to pe ko si bo se le ko si bi awon omo ologun se fe se debe because won ti place the landmine won ni ied mi be mo fe wo kinan pe ni Yoruba won na ti le e lo si gbogbo be yen so gbogbo awon to gbiyanju to ja won lode tan gbiyanju ngba ti kini e kokko se le won lo de level kan won lati detonate awon ied to pa ninu awon olode atawon amotekun tan wo won lo kan tan fe debitan o lo je ki kaluku withdraw so iyen tumo si pe the level of sophistication awon ta ro pe oro to wa nle ti koja oro pe cock and shoot o awon ta pe ni agbesunmo mi won ti improvise se nkan mo so yeyin won pe nkan kan ni Starlink ngba won tin lo drone won lo starlink ye de ni internet te ba fe connect te ba fe fi pe lori internet ko si pe ko si bi te le wa e ba wa nu gbo kijikiji
0: o ma lo ni
3: e fi link e fi soro e fi se gba gbogbo e na ti ninsin now sin ibi toro yen wa de duro nsin o ni mo se n pe ijoba apinle Oyo ni mo se write off kan last week ti mo pe won pe nigba ti o pe on pe odun kan bo da pe July lo ma pe odun kan tin ba correct ti ijoba apinle Oyo ni awon ti ra balu surveillance aircraft bi meji na ni awon ra ngba yen ti won ni won ma fi se ngba ti oro e de sele emi wo pe okay ngba te le ra surveillance aircraft emi inu won ba wadi ta wa ta jo ni royin sha wo pe okay in a situation like this e se ra drone awon drone number 1 ni pe drone o ko si pe boye nikan o ni o mo wa drone o easy iru awon areas te mo pe o ti wonu gbo te mo pe ko si bi iru nkan ba yen se le sare fi sise e jo ntori olohun gba soro isele nsin ngba ti joba apinle Oyo ma soro won na se assemble aircraft ni Eko ni won ati assemble etan a de n so fun joba ni gbogbo last year yen pe eleyi te fi ma na aduro owo to tobi ba yen owo to po ba yen lori aircraft e se ra won drones to je pe okay o military grade drones wa to je pe won a sise surveillance won a sise reconnaissance won a sise orisirisi to le head awon ground troops lati fi le wo pe okay ibi bayi na wa ibi bayi na wa awon in fact ibi ti technology gan to lo to ti sunde awon drones kan wa to le engage
0: e je ki mi le re pe awon kan ta ri yen se o lo se mo bi gumi se sabewo si badan
3: se ri gbogbo pe gumi sabo ebo si badan gumi o sabo ebo si badan
0: e le kan lori Facebook odun ewu Michael only this is the result of gumi ibadan visiting what are you expect why some people hiding beside religion to do bad things.
3: Sherry, Sherry, Agudo, correct misconception kan ta ma funra wa. Ibi toro de duro yi. Number 1 ti mo fe ki a ma se mistake ni pe oro to wa nle ti koja ka ma fi so pe tori pe awon kan musulumi, abawon kan kristeni, abawon kan yoruba, abawon kan ni fulani, abawon kan lausa. Cherry the monster to je to wa nle in to wa nle the reality to wa on ground ni pe awon tan ko nbe yen muslim wa nu won christian wa nu won awon sese wa nu won so ta ba bere si ma ni tori pe nikan wa oni result e ni nkan tan ri a ni ni way forward won ni airtel koko le eleyoro lo na ka to wa fi abo le adie emi o nigbagbo nu gugu oro pe en soro pe boya tori esin abi nkan awon areas kan wa to je pe fine ta ba soro insecurity ko si gba ti ko si bi tan ti kin kwade ale ko si bi tan ti kin lu esin awon oloselu gan lu esin to ba to time oro esin to ba to time tan ba fe se jamba nu oselu so oro esin ko si bi tan ti kin lo so ni but in temi wa after ni pe bi Olorun se ma je ki gbogbo awon to wa ni ibekun awon agbesunmo mi kan jade layo atalafia iyen ni adua temi ngba but temi na ba po bo je ba ona se ma so pe ki ma ni nitori pe gumi kan wa lati kini o wa lara nkan ti o wa le bi igba teyan o mo nkan teyan nse ni in to wa on ground ni pe ko se ni kankan nu wa ti o kan ko se tan le jigbe so ka bi bo la se dabubu ara wa ta se dabubu ti Olorun se ni ki awon ton wa ni gbekun kan release won iyen lo important si ni so lo je ki wa ma pe gbogbo awon agbagbagba seri mistake kan wa ti opolopo wa nse o ko to di pe oro awon won ni kadi to ki agbado to daye kini kan la di enje in ti o kan pada wa aye wa ni ami to kokko daye nu mejeji ba di e lo kon wa
0: du
3: wa
0: ti tin je
3: so babo bo se so na ni a se ngbo so nkan si mo try lati so ni pe awon baba wa ngba yen tan jagun e gborisirisi ogun pe awon jagun kiriji won jagun kini kan won jagun kankan pe awon baba yen lagbara won le fun agbado le bayi ko di awon omo ogun e jọn tori Olorun ibo ni gbogbo awon agbara yen wa
0: science
3: yoruba ibo ni gbogbo awon agbara yen wa
0: ole ko si
3: eni kan so fun mi pe gba ta won fulani da won laamu ton de mo ko te ba lo report won lodo awon olopa iwo to ba lo report ti ma lu kan ba ku iwo na won o pada mu won lawon o lo report won mo
0: won lo science yoruba
3: won lo science yoruba won re niyan kan ngba mo lu si ku lo fura won ngba o sele lekini to sele lekeji tan re nikan kan mu tolopo re niyan kan mu fura won no ra kuro ni odo awon people yen tan lo gbogbo n ta mo fi yan le yen ejo olotu si o si mo ni
0: emi o mo
3: e so mo yoruba ni so gbogbo ru nkan ba ele mi expect pe ibi toro de duro yi awon nkan ta le lo lele but unfortunately e wa mo bi ti problem wa ni pe ni aye Obasanjo mo wa lara awon ti mo nki gbe pe ko Obasanjo fi Gani Adams nle as a matter of fact ngba ton pada release e o ko letter to fi acknowledge to fi dupe but unfortunately le ni ara problem ta ni le Yoruba mo fe so yi o egbe OPC e ba n bere pe melo lo pin sile ni ti Gani Adams melo lo pin sile ni ti Frederick Fashion melo lo pin sile ni kaluku seri agbudo
0: ati je lo n kaluku wa
3: o ti biti problem wa niyan so agbudo seri oro to wa nle agbudo pe aro atodo finu wa ka le mo bi ta nlo e wa ki be se odale osi nu awon to okay won ni awon olopa ti arrest bi eyan meta si merin lori oro to sele lori
0: ire
3: to je informant to je won ti arrest awon informant won ti arrest awon logistics suppliers awon tin ko je nkan kan fun won now sin se won ni ti ku le o ba pa ni
0: to de
3: to ni o le pa ni se rinu gbogbo to n sele na a ra won ma le kokan
0: laarin wa
3: e mo je atara wa
0: nitori owo
3: so bi ti problem yen wa ni agbudo mo nkan ta nse okay why to fi je pe this same orire se ranti ni January pe orire na ni awon park rangers ibe na ti pa won so o tumo si pe in terms of intelligence gbogbo awon eleto abo ni pinle oyo won sun won honun ni won ni enikan ni to te ba sagbe edodu olodun eyin o ni problem iwọn tan san kan si oun sun oun morun en ti si nfe baye re je o njile loru
0: ile ka eto abo ipile oya awon eleto abo
3: sun won sun tan ba sun okay incident to sele ngba yen to ba je pe won mo se won ni se ni why to fi je pe that same local government si
0: oda
3: ni kan bayi to ti sele
0: e se pupo e ti emenu ba le kan pe science yoruba wa
3: emi ni gbagbo po wa
0: e ni gbagbo pe science yoruba
3: to wa mo bile le mi
0: okay
3: mo ni gbagbo po wa
0: okay
3: iyen le so ibi to ba wa la pe awon baba wa
0: ibi to order pa awon to ni lowo science yoruba wa pelu wa na awon tan mo nti a fi seto abo labele ana wa pelu wa iyen ma fi lo sodo comrade Akim Ademola Ona Lapo alaga fun Ibadan Security Initiative Forum e karo
1: olotu
0: e seun oro lokan yi laipe ni Olubadan le Ibadan se fi lole iko alabo lati mo da bubu ile Ibadan atagbegbe e gege bi won se fi lole yi en gege bi alaga ki loju se yin igbese wo le tin gbe lati kun awon agbofinro to wa nile lowo lati ri pe eto abo o mu yan yan kaaki melo gan ni lowo lowo bayi
1: ese mo dupe ejo eje kin koko ki Olubadan le Ibadan so aki baba wa Abdulrasheed Adewolo Ladoja tabi ese Olubadan le Ibadan arusa wa mo de ki bada Olubadan ile Ibadan engineer Dr. Sanusi pelu akitiyan to won se lori oro Ibadan Initiative Security Guard ke se pe a fe mura ati mura ade ti wa nle sugbon e ri pe egbe to wa ni Ibadan asi to 23
0: egbe ru ewo le pe 23
1: egbe ajajagbara to nda gbogbo
0: gbogbo yi o se para yin po ke je yo
1: kan la wa bayi
0: gbogbo ti wa loju kan bayi
1: koda te ba de
0: awon egbe wo le ti jo wa loju kan
1: awon to tele mi wa pupo nu wa nta nbe te ri me lati OPC Fashion onta ti oloyin kan de ege oluodan Ibadan ti won soju fun ti won de je komanda nu fun Ibadan Security Guard
0: okay ejo wa ni
1: ajo wa ni agbeko ya wa nbe agbẹkọya to bi marun be na
0: agbẹkọya se le je marun
1: e no
0: kan la mo
1: e ri pe mo nkan ti won gbe wa yen
0: lo ye ke ma salaye e
1: odidi oro ni to je pe ta ba bo sinu e aniraye soro
0: awu gba agbẹkọya sa ego ejo wa na ni
1: ejo wa ni ini o je ke mi lanfani ati wa soju won laaro e ko ma je pe eleyi wa to n wa o fe so nipa eto abo nkan ti mo so yi mo fe nu gbo won so ni seri nkan to kan wa ninu oro eto abo ati se pade lori ade ti gbegbe se lori e ko si ijoba ibile kan ni ibadan loni mo kokala ti a ti ni en to je awon security guard fun ile badan o kere tan nibi kokan won le mi 100
0: ijoba abile kokan
1: ijoba abile kokan
0: okay
1: sugbon sherike to le se nkan ti won so lori nkan bile jeun to je pe ti aba tun alabo mi lo
0: se ti jeun ni abi ko si ni se
1: mo no ti a taun baba wa ti nlo lati jo
0: okay
1: te ba bere igbese yen nsin eni ti jobo o tun ran wa ohun o tun fara ko nbe ti o ba si ipade to
0: gbangban
1: to gbangban pelu wa sugbon ti e ba fe se igbese yen awa ti ni kawo yen wa bere si ni sise ni gbogbo gbere ko ti o je mefefa to wa n ba de bayi awon ta ka oro ni awon bi baale kabiyesi abule mi ti o jalade atawon agbe atode nkan to wa nle o nkan won agbe to nroko yo ri pa won ti e se omo ilu yi won ti wo inu oko to nri won ijoba de ni to ba ri nkan kan tete so nkan jade imi inu won to ye ko je
0: ami
1: fun wa ta fi mo pe
0: ya lore ti o tete tan lobo
1: ti o tete tan wa lobo pe nkan bayi ti n de ninu oko ani gbon kankan ngba ti aba to sise buruku yen la to ma mo pe won se ki nkan de to sele lo ye ki yin o ti de na re now lopolopo ijoba abile nisin awa ti wa ri pe ise ta wa ro po e kawo yen se fun wa won o ba wa se a de ti se ipade le lori kawon na bere ise yen fun ra won ibi ti won ba ti ri oju ti a riri ninu gbogbo igberiko ti won ti ri abawon ogolopa pin oyo se
0: niti opolopo awon oko ta wa gande awon atorin wa loku to ngbe be opolopo awon mo nile ti foko le era won bi ku tonu ami lati Benin Republic awon egede elomi ge ti eni mo
1: elomi o
0: ba so yoruba si ko gbo
1: so e ko si ko gbo awon egede lo nso ala fun te ba doko ma mi sugbon nkan ta wa se bere ise na ni pe tawon yen wa ba ti bere si ni tori awon to fe se alabo to je omo egbe Ibadan security guard yen won gboro se ise ta wa ran won lasiko yi sugbon be ta wa nbe awon to je joba ni wi pe won sise kan ni crane laipe yi to wa jin egbe DPO ti egbe kuro ni crane o n so fun awon omo egbe ode wa pelu iburo pe ohun o fe ke gbeban lo ti ba lo sinu oko ani se ka ma lo leko ni keni kan yibon si won ka won ma leko kini la kai ti yen mu dani adu pe volon pe area command to wa fun adugbo yen nigba to pada lo obi won lere teni de wa won ani DPO ti egbe lo ni ke se ti ese gbe wa wa ni ah ti o ba ma wonu be yen dandan ni ke ma gbe ibon ti en fi n de gbe yen ka ma gbe dani so a ko dupe lowo awon yen pe o tete ba wa se atunse
0: nbe
1: bawun bawun lo n sele lopolopo ibi ti e ba ara awon to n go okada awon yoruba wa na wa ni n o le so awon o gba fulani tori pe aife sanwo gebi nkan ti awon broda mi so fun eni to fe dabobo emi won mo wa gba fulani kan owo ma ko bi ogun wa ohun o ti wa ro pe ohun ti lẹyin ti n sohun yo lohun ta siga ta obi won de n wo gbogbo ibi to je mo
0: agbegbo ni
1: so won a fi mo eniyan rin won kan ni wonu ilu lẹẹkan kan si bere sebe tori pe won ti mo ibi ti won lo ti o ba si yoruba to n gba return lowo won won e tete ri nkan ti e fe se se bo ti n ka awon eya mi lo n kan yoruba en to ba n rori pe awon eya mi kan lo sise ni
2: orire yen o da mi ko opolo ti e ku ni e de ri ran yoruba kan ko laya laya ke muyan lai jo ni gbolo ran so ifun kan ni gbolo ran so ko si mo ko ki obe bo olorun ko du ba yen ati jo yen lati wa no dam pe ah ta ba ni are ti ki joba fun wa lowo abi kan pe wa ka to da si iran re to kole si new site so mo bi jo ti dodo re awa ni are ti ki joba ise pe wa mo kaluku bo sinu lesiti ebere sin lo se ise bi mo se so fun yin lowo lowo yi gbogbo awon to wa ni loko gbenti kokan ni joba bile to je avise tabita koko sibe ti won ni awon eyan won a ni central command fun ibadan security guard e ti a ba ri pe ibi nkan to nbe nbe o ti leju nti won ba pa awon yen ka lo ati len ti won ma pe ti o ma lo si yo ko awon elomi lo ba won nibe ke se pe amura ati setan ise de ti bere tori pe sisopo wa ta wa ni ibadan nisin egbe ko si emi lo ga iwo lo ga lowo lowo ise to wa nle e je ka ko doju ko na nipa ta ba se ta ba gburo olorun ti nja gburo aburu mo tori igbese yen a ri pe ibi ti wa la wa ju fun wa akiyan ni oluyan ni wa la bi mejeji yen o fe po ninu akiyesi wa se mo pe loluyan ni yen won tete ri fi cross si
0: other state
2: ta ba wo akiyele won tete fi cross si bi ise ogbomoso ti won ma gba be lo si ona Kwara state ti won tin raye si se buruku yen a ri pe be ni se po si fun wa ju gbogbo ninu gboro Ibadan ta ba ni e jiyan gbe ta ba wo dada ki se awon to nduyan awon to kidnap lati gbowo awon se iru yen
0: o wa nu Ibadan
2: yes owo lowo de para te won ni si a le mo so wi pe nkan ta wa ti
0: te ti
2: ta ba so ninu bi ta joko si ora yin pe en to ngbo to ma je alami wa ma ba won sise imi n be ta le so nibi tabi ka so lori atagun le to je pe ti a ba ni won jiyan pe tele fe gba awon fi awon yen se security ara mo ti wo fi gbe won sa lo won ma le won lo nigba mi tan ba ri won won a ri pe ta ba ni ka won o se kankan pelu won awon ti won ji awon ofe kemi won bo be la won de ngogo si tan ro pe won fi eyan wa le mo ngogo si lati mo je kiru yen ra isele mo awa na ti ronu nkan mi ti a le se but ta ba fi tu olopa leti ninu olopa gbogbo eya lo wa nbe ninu soja
0: gbogbo eya lo wa nbe
2: ina lowo ara ilu la nfe ngba ta ba lase yori lapa bi kan tara du ba wa le dide pe in ti won se ite wa lorun wa nu sin sugbon ta ba lase yori lapa bi kan nisin tara du ba ta ba ri pe won fe ma lo atako fun wa nido ibe ni eni to je olori awon ibakeje olori awon alabo wa o wa nitosi ile re ni won ti du iya kan
0: wa du
2: yes
0: nido
2: yen ti yen ti lo bi 2 months nisin nigba to sele se mo pe yoruba a ma ntara nigba ti nu ba nbi wa lawon ti won je area boys ma act pe awon o se kankan pe awon Fulani ni awon Fulani ni pe won ni se eri Fulani yen nbe to lo papa de fe ko yan aten to se
0: aten ti o se
2: lo lo po oku won lawon yoro won Fulani to se ati ti o se lawon area boys ni o ma lu awon o wa kin fi kini ejo je ipe tan ba ti ba fa tan ni won la njo Fulani ti won o mo ri ba fe wo arin won Fulani o ite ke pe ati ri Fulani ti se yen wa o ki won ti wa kinsi iyen lawon yen se nido tolopa tun ko won won ko lo Abuja nu won o nkan ta wo le lo se nile baba won ti won riru yen se nbi yo ba nbe nu e to ngba bodi be e ri yo ba mi to je bale yo ni se won sese mo mara fa ni nilu ni eni iru eni odo won lohun ta ba ti fe ba won mo wa wi lori nkan kan ni iru eni eti governor Seyi Makinde se ti won je kan mo pe awon o so pe eya kan lo nse nkan yen won play safe ni kan ma so pe won do leya meya gege bi olori bo se kan se niyan sugba wa ti nkan sele si awala gbodo dake tawon aralu adubo temi kole si ona Christ High School aye gole yon ta ba ti ri alami kan a to an be o ti ti pe mi awon mala kan won ti ko bike wa ni time kan be bike yen lo bi 30 awon area boys la san lo fi oko de won ti won je kan le wo ibe yen awon alu mo ri awon to di eru to di kini pe lokada won de mo lo so na gberiko e de ni da won duo ke wo kini gbe lo eru mo ba won iru yen ati ise re lori ni mo so mi pe a le ma so opolopo nkan ta wa na ti ni mi emi
0: le se gan ti e wa sori eto yi laaro yi adupe asoju oludije fun ipo legbimo asofin apako keji Federal House of Representatives lekun odibo oluyole o wa pelu wa laaro ina egbun won subeja ti pa bayi ka lo poluwo oja nigbati abadele ka poluwo oja awon ate jise abi ate ranse lorisirisi to ti wa ni abala ariwisi wa opo ti a lu anfani ati menuba e se ti e n gbo wa kaakiri igun merin agbaye e je nda tomi ka poluwo oja eto bo se nlo o n tesiwaju
4: Lagiliwa FM 96.7
5: bo se nlo pelu temi tayo oyeladun lo nlo lowo
6: ohun agba bolu ariwo awon ololufe bolu ilu ayo ati fere ni ba bi ri daraya alete gbogbo ololufe bolu tin reti ti de o opo odun ifipa laika idena si asena awon gunners ti koja gbogbo ijilile lati de ibi yi
7: Leandro Trossard attacked in by Bukayo Saka history makers
6: ni akeji awon defending champion lowo lowo gba ni imura sile pelu agba bolu to ngba ballon d'or Ousmane Dembélé Shekagba, UEFA Champions League ti gbogbo aye reti re o. Lati ilu Budapest, ṣugbọn yo han lori big screen. Mu mawuran gbangba ni ilu Ibadan. Champions League Magic Night 2026. Ẹlẹ́kẹrìndínlógún. Iriri wiwo bọọlu to tobi ju to si kun fun ayo ati idunnu iwo na ma je kan so fun eleyin o ya wa nipa iriri to po gan ba ti n gbo orin ote laarin awon ololufe bọọlu ere idaraya bi won se nsoro sefe fipa itupale ere lati odo awon amoye to dara ju lori ifese won se bo se nlo ẹbun lorisirisi nbẹ nlẹ lati fi ṣefajẹ saturday may 30 2026 ni o waye o ilẹkun yoo wa ni ṣiṣi ni 3 p.m. ìyẹn ni mo 21 ni ring road nìbàdàn wa pẹlu ìfẹ rẹ fun bọọlu jẹ ká fìtàn balẹ champions league night 2026 o

0: e se ti e wa pelu wa kaakiri gumerin agbaye e ti e ngbo wa nile ni gbogbo ekun to wa ni ipinle Oyo e te ngbo wa loketa nile okiri kaakiri agbaye 1030 si eto bo se lonkan ni lagilu FM oke to gajoke e seun ti e duro ti wa mo tin ri atejise yin lori abala ariwisi comment section maka ni kopẹ kopẹ yi eyin na lo sori Facebook wa lagilu 96.7 FM ki e ba wa pin ko kare ile ajoji odun be nikan oni oro ti a n ba bo yen oro to kan onile to se kan alejo ni gbogbo apatapata en lo kan asigbodo kiesi irawo so tu apero fun omi rewo nitori pe bojo ba npa kan ore gbogbo wa le jijo npa se ri ikani o pe ki ojo pa ohun komo pa ore ohun na iro ohun abugbodo wa fun emi ati dukia ojuse akoko nu fun ijoba ijoba apapo ni ijoba abile abi ijoba ipinle e ba mojutu eto abo wa e je ki ya bere ki npa eto e dabi agbese pokoda lorun ebe oro eto dibo abenu ti APC ile ti o waye ni ati ose to koja lo ti nbere ti di ose yi loni oni won se eto dibo abenu lati yan oludije fun ipo are ninu egbe oselu APC ni gbogbo ward to wa ni tibutoro Nigeria mo mo pe eto yen yo ti mo lo lowo bayi iye ninu egbe oselu APC sugbon ti eto dibo lati yan moye ti o soju ekun kankan ni legbumo asofin apapo keji Federal House of Representatives le to waye loju abameta to koja Saturday o bi awon gbogbo kan lara awon ijoba abile ti gbogbo si ti waye o lati ri ijoba abile Oluyole ijoba abile Oluyole lara awon moye to si jade nbe o lati ri honorable Sumba Olugbemi ari honorable Abiodun Bolagade ari honorable Asadipe ti won soju ekun na lowo fun sai keji atawon mi leti won fifehan lati dije gba ticket egbe APC ni Oluyole Federal Constituency honorable Abiodun Bolagade ye ki won wa lori eto lara sugbon won si nbi Comrade Daniel Banke lo soju won e ki awon ti won gbo wa kaakiri agbaye
1: mo ki gbogbo ara le patapata mo ki eyin baba eyin mama eyin egbon ati eyin ore pe aku ojo meji aku ojo meta sowo sen lo oba mi ni dumare yo sanu fun gbogbo wa a o de jomo rita jelo a mo rita jesun orile de Nigeria o ne baje lagba olorun yo si tuba yo si tuse emi nbe lori ikande yi lati soju fun oga wa ti o je asiwaju ti wa mogaji Abiodun Bolagade mogaji le lanto ilu Ibadan e kabo
0: oni san laarin aje ni mo ni pe koro kini e wa ri lobe te garo won tori pe opolopo lo nbinu ni gun honorable Abiodun Bolagade lori eto dibo abenu to lo pelu iwadi ti wa wi pe o ngo dagbo meji njoba abi Oluyole awon kan wa ti won da ti won se loto yen igun Sadipe bi won da ti won se ni ati bebe lo sugbon honorable Abiodun Bolagade igun won lo labi ipa won yen ti n fara ya ju pe a Abiodun Bolagade lo ti jawe olubori baba si gbagbe ibi ipade kan to waye ni olule egbe APC nibi ose ni ose to lo lohun a mo joba abi Oluyole na ni won fara ti won binu fe onu won njoba abile yen pa won fe awon ogba kini sele gan so laarin aje ni mo ni pe koro
1: e se atokun eto nkan ti o nrile sele ni ijoba abile Oluyole ona ni pe se mo wi pe eyin agbalagba na le ma po wi pe beyan ba je ogun kogun itakita ni iru e yo ma pa looto ona ni eto dibo abenu wa yin egbe selu progressive congress iyan APC gege bi ase ti wa latoke pe gbogbo egun ati eka ti o ba fi si oro ajosopo ta npe ni consensus pe ka fe na oro jona sori omo oye kan o pe ki won lo sori papa ki onikaluko si to lowowo ka mo eni ti aralu ti o dibo fun ngo si de ojo Saturday to koja iyen ti se ijejo to se ojo 16 ninu osu karun ta wa yi onikaluku ni gbogbo ward mewewa to wa ni abe ijoba abile Oluyole nla ti tuyaya tuyaya ti kaluku si dibo ni ojo na lohun awon bi omo oye bi mefa on lo kopa nibi ta ti honorable Tolulope Sadipe eni to nsoju lowo lowo bayi Labuja ngba ti won o ko gbo apapo obo ti won ri o je meta o le ni ogbon iyen 33 ti eni ti se honorable Olusunbo Olugbemi awon na ni 122 foot iyen ogofa o le meji be na ni eni to tun na to na tun to to jo duke ni ohun honorable Adewale Jide awon na ni ibu merin pere
2: Jide Adewale
1: Adewale honorable Tajudeen Abubu
0: pelu akole ti inu
1: 108 gege bi akosile to jade ninu esidibo ti o je akojopo lolule ise egbe oselu APC ni ijoba abile Oluyole
0: olu egbe oselu APC o ti fi esi kankan ta titi di akoko yi
1: won o ti
0: lori oro
1: lati Abuja
0: we a ni soro lori en ti o ba ti je official lati olule egbe APC
1: eyi ti mo
0: so akosile te yin so ni akosile ngba te to pin ibo yin te ri kole
1: ki se itopinpin ibo wa gege bi se mo pe ngba ton ba dibo ton to lolule ise egbe oselu to wa ni joba abile ibe ni won ti fi sowo lo si Abuja
0: nkan kan la jo so ti e ba lo lasiko eto dibo oni kaluku oni oni awon asoju ti won pe ni agent
1: agent to lo si
0: awon agent yo a mo se akole ibo ti igun ti won ri sugbon gba ta ba fe so nipa official resort egbe gangan ni o kede pe iye bayi oni ebo
1: e se
0: eti eyin ba wa so ni sa ka ko pe e teyin ko le ma te to pe pe eni
1: rara inti egbe koda won se official release ni olule ise egbe oselu APC ni jobo
0: ta lo se official resort
1: awon agba egbe awon leaders
0: ki loruko agba egbe to kede e
1: awon alaga alaga egbe oselu APC ni ijoba
0: egbe APC ni pile oyo ka ma dara wa laamu pe ki gbogbo eyan to ni royin koko ti ogbon si any resort ti o ba ti jade lati odo state escos atawon ti won gbe se eran lati ilu Abuja fun di eleyi awa oni le lo pelu e ka ma lufin
1: e se
0: e te yin to pe pe e te si sakole re oni
1: la ri wi pe
0: ile kasita
1: yi leyin igba yen ni mo so pe awon agbegbegbe yi awon a pe ipade oniroyin tori kaluku won na ti gbo pe awon ti o fi be rowo munubu ka awon kan jade pa awon la won jawe olubori o awon ni won dibo fun se si mo wi pe eni ti o ba ni nkan ohun sa na ni kawo gbera ngba to je pe en ti ki so n lo ni nkan ti n lo sita pe emi mu ni o emi mu ni o won de ni oro kini kini emi ni oni o n bo na to ba to yoro to ba de ibi to fi kini yen sibe ibe na lo pada ba oro yen idi ni e to se je pe awon na wa pe gege bi eni to je alatileyin fun ona ibugbo lagade awa na ni kawo gbera tori pe lopo ogba won a ma fi obo loyan baun ti o si lo gbe to je pe ki si eni ti o ni eto si nkan oni won fi fun gege bi nte so ko ti si official declaration tori Abuja na ti ma release gbogbo list yen sugbon ko to wa di pe won release awa n se yi lati je ko yi awon agba agbe egbe lati oke atarin ati sale pe ibi tara lu nlo re o e se wa die orin kini o tori pe gbogbo bi ta wa ti dibo pata n lo ni awon itose awon osise ijoba nbe nbe awon olopa to je ti ijoba awon civil defense won wa nbe awon asoju ajo eleto dibo tori so mere to dibo nle INEC ya pe awon ko ni won seto sugbon won gbodo wa nbe gege bi oju mi to awa na ri bon gbogbo se gbogbo won de wa nbe ti won de buwo lu iwe to je akosile in to fi asiri en to jawe olubori to fi han idira na sin bust an sele tori pe gege bi nte so lekan oga ti wa je en to feran alafia ti ki fe ki nkan kan ko pa gidina alafia papa ki se ru akoko ta wa lori ede Nigeria ati ni la Yoruba ati ni lu Ibadan tun ti pinle Oyo gan na sin bust pe kawon agba egbe egbe o ki won wo dada o ki won jo ka ma se gboju faina ki won wo kini ye dada nti awon to je adari adari labe ijoba ibile Oluyole local government ti won fowo si ti won si mo wipe idibo ta won se o en ton ni kan ti se aye ti lu jara aye igba 1990
2: nle yan le lo sinu gboko lo riko resort kan wa technology ti advance gbogbo bi ta ti dibo patapata la ni akasile ta lo tan pe ni GPS o ma monitor o ma fun ani tan pe ni data information to superb as a date as a place as a location as a time so that awon no wa gbe pe okay se ibi ti won ta ti nikan lo dibo won ti dibo se local go se world to ye kan wa se no wa sa koko to ye kan di won di si ojo to ye kan di won di si awon to ye ko wa nbe nlo wa nbe gbugbu akosile yen lo duure
0: ni kukure de inte fe gan ni wi pe ki awon agba egbe pe ki won wo daada pe ka ma ba gbe ojo file na kan kan se ayewo fini fini lori n to bi ariwo njoba abi lori yole ipe ni teyin o eyin ni aridaju wi pe honorable abiodun gbola gade oni olojaru oluboyi expect ki won se wa de lori e
2: la to ki ni ohun pa gidi na anfani te gbe oselu APC ma ni loyo se tori currently sele 2023 ati 2019 ni ipele oyo le to bi ki opolopo papa awon odo odo lo poju tan ah to ba je bon se fe se lele e ma mu nkan yin a fe kiru etun wa waye ni 2027
0: e tari oro isowo si awon oloye egbe awon agba egbe tinu APC e se gan comrade eni obanke eye ti em gbo wa tesin wo wa mo ti se ilere lati menuba awon aterinse te fi ta fun wa ma si gba ipe na ni won ba akoko lori oro eto abo ele ti ati ta ti n babo lataro magaji Mukhtar Adewale Bade yaka muri eduri Adewumi Kazim Adekas eku eto sa ibiere mi ni pe awon eleto abo ti Olubadan da sile yi se Ibadan nikan ni won wa ni abi ipinle Oyo lapapo eku eto lati New Garage e ri pe won ti fun won fun lo ko pe Ibadan oro Ibadan ni won ni okan tun reti o nbe waju temi tori ma fi se ni alanfibo ni ninu awon atejade ti awon eyan fi sowo atejade o po fun anfani awon ti won ba ese ndara po mo wa e lo sori Facebook wa ki e lo wo ke fi atinse sowo si wa ke ti tun ka awon comment to wa men tori pe awon imoran po nbe akanji odun Morayo Samuel oni good advice from both of you sir but I have a question on the video those kidnapper are posting our government are able to track the video but why don't they won pare oro yen bi a execute tabi lati mu won ni won ni eku se opolo yusuf ibi ti yusuf latif gbogbo ibi ti ewe ati egbogidi ti nje kia kia ni won ti tatan Farmer estate management e lori pe kan mo tun lo awon agbara ibile awon ibi awon atejade po nbe ni ori Facebook sugbon e ri pe ago mewa ni o ye kin dide ku lori eto yi ojo si tin lo ku iseju kan kin to dide se mo le gba ipe ayo ka demola sis ka fi mo lo won ni ojo ti lo ka dide fuya lo ko gbo awon ti ajo su eto ipapo to fi di ohun loni comrade Alaba DBC Damola Akabi omo yo lobi bo se je pe ko saye lati soro comrade eni obanke ajagun feyinti abiodun ladepo comrade Akim Ademola ona lapo ti won je alaga fun Ibadan security initiative forum e se ti e darapo mo wa lori eto bo se n lo laaro yi Ademola assist timita yoye ladun aboro iloko mi ojo mejo la pade lori akotun eto bo se n lo titi igba na ire atayo
3: Lagilu FM 96.7
4: La Lagilu FM Jagaba Gogo Retio

0: onílé amọ̀ tún bòde ká tó wọlé àgọ́ aláwa tún bòde oṣù fún tòní bájẹ́ òṣùpá ṣe bòde fọlọ́run ọba ẹ kú lé ẹ káàbọ̀ sórí àkọ̀tún ètò tiwa lòṣèlú níkànnì lágelú 96.7 òkè tó ga jòkè láàfin funfun ti ọba adébáyọ̀ àkàndé alágbàlá òkín tá a kalẹ̀ sí fẹ́lẹ̀lẹ̀ ń bàdàn apá bí làwa ti ń wì ti ń yé ètò lórí tẹ́lẹ̀ mú lórúkọ ọlọ́run olódùmarè ẹni tá a dájọ́ lé lọ́wọ́ níjẹjọ́ tó tún mú kí a tún padà dé lọ́sẹ̀ yìí nínú ayọ̀ ìlera kíkún àti àlàáfíà bí ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa náà ti ṣe wà lápá àbí tẹ́ ń gbọ́ wa òun là ń kíra wa o pé a tún kó àmójú àti àmítíbà ara wa lórí àkọ́tún ètò èyí tí a pè ní tiwa lòṣèlú ètò ti ràn wá létí pé ìṣàkóso ìjọba àwa ara wa ojúṣe gbogbo aráàlú pátá òun ló jẹ́ ibi tí wọ́n bá ti ń pariwo gbé kí ẹnikẹ́ni kó mọ̀ bu wọ́dì kẹ́ àbí káwọ́ gbéra pé kò kan òun o kó mọ̀ bàá jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó dàbí tẹni tí ò sí ńlé tí wọ́n pe ewúrẹ́ rẹ̀ ó bí kan ṣoṣo ọlọ́run elédùmarè yóò sì bá wa to ilẹ̀ yìí gbogbo ibi tó kù tó ti dàbí pé bàtà ń ta orílẹ̀-èdè nàìjíríà àti àwọ èèyàn bẹ̀ lẹ́sẹ̀ yóò bá wa bu omi ìtura sí o lórúkọ àwọn aláṣẹ ìkànnì yìí ẹni tó jẹ́ olóòtú àgbà fẹ́tò Yitunde Ọláwúwo Alex Ferguson Adémọ́lá Aziz Asizo olólọ́wọ́ bọ́tìnì ti sáà yìí ti àjọṣe tí gbogbo ẹ̀ ó tún fi dùn tí gbọ́ngbọ́n ó fi kan sí bẹ́ẹ̀ ni Ayọ̀mídé lọ́sìn tó ń ti ṣe wọn bá lànà wọ́n bẹ̀ ni ẹ̀ka ti social media lọ́hùn àwọn ni wọ́n jẹ́ kẹ́ ẹ máa rí wa wò ketekete bí ètò yìí bó ṣe ń lọ lọ́wọ́ ogun àyànfẹ́ bàbá ọlọ́jọ́ bíi ìjẹjọ ó ń bẹ pẹ̀lú wa lórí ètò láàárọ̀ yìí pẹ̀lú Adéọlá eléyìí tí òun náà ti gún wà gẹ́gẹ́ bí ara àwọn ikọ̀ ètò ti wa lòṣèlú lórúkọ gbogbo àwọn èèyàn tájọ ṣètò tòní tí ó fi dùn tí gbọ́ngbọ́n ò fi kan sí ó ní olúwa ṣínà aláyọ̀ ogó èdè ọ̀fọ́ máa lè sọ fàákíyìn o wípé ẹ káàbọ̀ sórí ètò ti wa lòṣèlú lónìí níkànnì lágelú fm yóò rọrùn láṣẹ lọ́wọ́ ọlọ́run elédùmarè ọ̀dà ẹja ṣe kánkànkan ká lọ sí àwọn àyè pàtàkì eléyìí tí a fẹ́ yà sí àmọ́ ẹ má gbàgbé pé bí ètò yìí bó ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ lẹ láǹfààní láti darapọ̀ mọ́ wa lórí facebook wa lágelú fm 96.7 ní kẹ́ ẹ ṣàwárí bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò ó ẹ láìkẹ̀ ẹ lọ́ọ̀vẹ̀ ẹ fi ìfẹ́ hàn sí wa ẹ ṣí ẹ láì fídíò yìí kó kárí ètò lórí tẹlẹ̀mù kí a lè jọ jẹ àǹfààní ètò ọ̀hún láàárọ̀ yìí ọ̀dà àmọ̀ya àwọn ààyè tó ṣe kókó ibi tá a sì ti bẹ̀rẹ̀ ó ní ọ̀rọ̀ tó jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ yorùbá ti hàn pé ejò ó ṣe é fi sórí òrùlé sùn ṣùgbọ́n èèyàn ò gbọ́dọ̀ dán iná wò bẹ́ẹ̀ ẹ ń bá finá sórí òrùlé kò tún fi ojú kan oorun mọ́ o eyín ní ọ̀rọ̀ tó níṣe pẹ̀lú ààbò gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe jẹ́ wípé gbogbo wa la mọ̀ pé bọ́ọ̀dẹ odùn bí ìgbẹ́ ò ní ìlú rí ibi táwọn èèyàn bá sì ti sùn ní àsùnforílẹ̀sùká òun la ti lè mọ pé a fẹ́ kọ́lé a fẹ́ ralẹ̀ a fẹ́ ṣiṣẹ́ kan a fẹ́ sòmí a fẹ́ dogun a fẹ́ dọgbọ̀n níbi tí wọ́n bá ti ń gbé nínú inú fu àyàfu ìdàgbàsókè kan kìí bábẹ̀ tẹ́ ẹ bá gbàgbé ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ lẹ́nu lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ní àwọn agbègbè méjì eyún yàwọ́ta àti ahoro ẹ̀sìn ẹ̀lẹ̀ ní ìjọba ìbílẹ̀ oríire ní ìpínlẹ̀ yìí níbi tó jẹ́ wípé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti àwọn olùkọ́ níbẹ̀ ó ní àwọn agbébọn mọ hàn be tí ẹnìkan ò mọ̀ ní wọ́n ya wọ ibi tí wọ́n ti ń kọ́ ẹ̀kọ́ wọn láàyè tí wọ́n wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ tó sì jẹ́ wípé lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yìí wọ́n jí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wọ́n jí ẹgbẹ́ lọ bẹ́ẹ̀ òun náà ni wọ́n tún jí àwọn tí wọ́n jí olùkọ́ wọn gbé ó ṣe ní láàánú pé olùkọ́ kan ti ìròyìn pé ó gbìyànjú láti bọ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn yìí ó ní wọ́n kọ́kọ́ fi ìbọn gbẹ̀mí ẹ̀ ní àyíká ilé ẹ̀kọ́ tó ti ń ṣiṣẹ́ ko to wa di pe a tun ri iroyin mi to gbomi je loju gbogbo eyan afi eni to ba jori ahun nikan ni yori foran ti inu re oni baje eyi ti an fi gbemi okan pataki lara awon oluko ti an ko lo eleyi ti won mo ti won fi obe ti an fi han orikuo lorun eni eleni nigba na isele ohun sele be orisirisi awon aheso awuyewuye iroyin o la awon eyan ti n gbe wipe ah awon dupe o won ti ko atoluko toku atawon omo sile sugbon to je pe ile ise olopa ipinle oyo o ti fidi e mule wipe titi di ana o ati ile so tin sele lowo lowo ba se nseto yi won o ti ri awon omo ati awon oluko toku ni akata awon gba pada sugbon won sun mo igbese lati je ki won dola awon akeko yi ati awon oluko won to ku ni akata awon olubi eda ohun kope ti agbo iroyin eleyun o na ni isele mi tun sele ni ijoba ibile oluyole ni ipinle oyo ni ahin ninu ogba ibudo ti an tin se ise iwadi lori ogbin koko green nibi ti won tun ti ji awon eyan meji gbe lo ni agbegbe na ijinigbe o wa din tin mu ki pa he ko mo de ba awon eyan ni ipinle oyo tori ni se ni ko wa wo pe se ki se pe awon olubi eda yi won ti kuku wa pa budo ti wa nile kaaro ojire orisirisi ero o la awon eyan ro nigba ti alaga ijoba ibile oluyole ti won kan si agbegbe crane lati lo rewo bi nkan sesele nbe won so oro kan ta dimu won pe ibudo yi bo se tobi to won o ni gbagede eleyi ti won mo yi ile ise won ohun ka ta mo si perimeter fencing won pe eleyi o je ki anfani o ma wa fun awon ikeda lati wole laisi pe nkan kan di won lowo sinu ile ise ohun lati ki awon eyan mole lati ji won gbe se mo pe ikan na sele ni agbegbe yi ni kope kope ti o na to fa ariwo eyi to o kan awon agbe oni koko nigba na eyi ati awon nkan mi lakoko mo bojuwo laaro yi mo si ti ni alejo ohunwoye wa eyi ti a koko mo jo fi oro jewo ko to di pe alaga ijoba ibile oluyole ti won tun je oludije ti o fe lo re soju awon eyan ekun idibo apapo oluyole nile asoju sofin House of Representatives nile Nigeria yogun wa sori apere pelu wa eyun honorable engineer Hakim Olatunji mo fi asiko yi ki oloye Rotimi Williams fadoju kaabo si orilede Nigeria ati lori eto ti wa lo selu ton ti kanin lagelu FM laaro yi eku ojo meji meta inu wadun lati ri yin pada lori eto laaro yi
1: ese olotu mo ki gbogbo omo Nigeria kakiri gbogbo agba nla aye nibi ti e tin gbo wa ti e si tin wo wa nipa se ori ofe lo ero aye lukara wipe ako ojumo asiku palemo odun ileya emi wa ti o mura lati setodun yi a se opopolopo laye
0: ami
1: e se mo dupe thanks for having me
0: e seun ni komo kia ibi ta fe mo bojuwo o na ni oro isoro eto abo a ti se ri ni yawota ahoro esele ni ijoba ibile orire ni bi ti awon agbegbe mejeji won yi wa a si tun ri pe o tun ti sumo wa ni ijoba ibile oluyole nbi ni bi ti o jina si ibujoko ijoba ibile ohun gangan nibi ti secretariat ti won wa o ni isele mi lo tun ti sele tawon olubi eda yi ti an ti gbe awon eyan meji ninu ogba crane ni badan gege bi ekan to mo to si loye to je omoran ti mo yun gbin ni di kara won oro eto abo se ni mo fe ke je ajo wo ohun ti a le se te ba wo ibi ti yawota ati esin ele waye ko jina si gbu oba apapo ile yi to wa ni oyo old Oyo National Park eleyi ti o je pe lati bi to ti bere un ipinle Niger ati Kwara ni igbohun lo ba paala to si je pe igbo nla lagbara oni gbogbo apa abe un ki le lero pe nibi ti nkan de duro bayi ijoba ipinle Oyo o gbodo kokko se to nti awon ijoba ibile gbogbo ti won be ni ayika un ti en gbodo kokko pawo po se papa lati je ki eto abo ko gbopon ni agbegbe un ati ni igbohun ehin a si le pe ki katakata o lo re ewu ki le re o mo ka le mo tin lo nbe lasiko yi sugbon ati se se eto abo ti igbohun ofi ni pada wa je pe oni o wa so eto abo wa di fiafia ni igbogbo ipinle Oyo abi gbogbo ile kaaro ojire were were bi igbo sambisa bo se dibuba fun awon ti je olubi eda ire ni ekun ila orun ariwa
1: e se olotu ti e ba ranti lori eto yin ni ati ma lo bi odun kan nisin abi ko ti le die nigbati gbogbo awon gomina wa ni southwest ti won se ipade lori eto abo pelu awon oba nigba yen mo wa si ori eto yi e pe mi mo si se alaye wipe mo ranti oro ti mo so ni jona lohun mo ni awon agbaye o ba bo won ni okere ni oloju jijin ti ma nsun ekun e wa mo ni oro security oro eto abo mo ni ki se ohun ti a ma nfi owo yepere mu ambi abi ti a ma ndojo si pe bo ba di lola mo ni mo ranti nigbati emi na ti mo gba iwe eri nipa oro eto abo yi mo ranti lojo na lohun won fi awo meta mo ni won fi se akajuwe wipe awo osise meta lo je wipe a ni ore ofe lati da ojo si wipe ma se lola mo ni eni akoko ti mistake ba ti wa lowo awon meta yen awon oloyibo won ni catastrophe ti mistake ba ti wa lowo awon osise meta yi it always leads to catastrophe
0: yo dinla lori alaga
1: be ni osise akoko ohun ni awon dokita se ri gbogbo awon osise le se mistake won le so pe to le wa corrected se ri ti dokita ba se mistake nipa oro operation o le la emi lo emi o si laaro ikeji oni awon osise awako ofurufu ti pilot ba se mistake kekere o le la emi opolopo ti balu ba jabo awon iketa ni awon osise security ti a ba gbe igbese to ye ka gbe ni akoko to ye ka gbe laarin iseju aya o le di un ti o je wipe a ma regret fun opolopo odun abi fun opolopo osu mo so ni jona mo ni awon gomina wa ti won kora won jopo yi oro woda bi oro inu bibeli to so wipe itedo ili yu dara language mo lo lojun yen ni mo ni sugbon omi be koro plan ero ti won ni yi a southwest states Oyo Ogun let the ki won collaborate mo ni ero to dara ni sugbon se ki se wipe oro yi tun ma tun dabi ba se ma nso niyan ti o ni si implementation
0: ta kan fenuko
1: ta kan fenuko now awon ohun ti won nilo lati implement oro kan wa ta ma npe ni collaboration ipinle Oyo o le da secure state won nikan ipinle Oyo a le da secure state wa lai si collaboration of our neighboring states ko possible
0: agbodo fowo so wopo pe lawun ile to ye aka
1: ifowo so wopo yi ki se tea party ki se ifowo so wopo ka ma mu tea abi ka je yan tan ka bu champagne le lori it towo ifowo so wopo reality e wo bi ipinle Oyo ti se tobi to apa lagan itipinle Oyo tu wa yato ki se state ni kan la need lati collaborate pelu a need lati collaborate pelu neighboring country be ba lo si side oke ogun a share a border ipinle Oyo share a border pelu Republic of Benin bawo ni border yen se ri
2: bi aba wale o le jade o le ejo ta le jade kuro ninu ile to sare wo eyin kule tori bi kan farapamo si ba ba kuro ninu ile sejo won oni pada be gege bi aba le awon odaran kuro ni ipinle oyo ti a si mo pe border wa ni ipinle oyo pelu neighboring country which is republic of benin ti o si ohun kon ta fin survey ti a fin wo bi awon eyan se n wole ati bi awon eyan se n jade awon to n wole kini mission kini ti won wa se ka verify ka scrutinize won ti o si gbogbo won yi nibe ko si direct border nibi ti a le so wipe awon eniyan ni eto lati gba wole ti awon osise agbofinro si ni eto lati beere kini to wa se odun melo lo fe lo osu melo lo fe lo so ti ipinle oyo yato iyen ni ikeji a soro nipa nipa this national park national gege bi ohun temi gbo ati ohun ti mo ka national park ta nso yi is more or less like ki se state oyo loni o dabi igba ti a ba so wi pe federal road state road federal road ba wa laarin state ni aarin igboro ibadan nisin mo ma n bere lowo awon eyan pe kilode ti seyi makinde odojuko ona apata lati 110 ko ti e ba wa se by moye awon eyan na ti so fun mi pe ona yen is a federal road ohun ti agbara seyi makinde abi gomina ipinle oyo to ko ni lati se oju wi pe boya ki won pase titori awon eyan but won o le reconstruct be gege ni iru igbo eyi ta nso yi oyo state ni igbo yi wa this national park federal government lo ye ko ma mojuto in collaboration pelu oyo state government so ri wi pe awon ohun to mitigate against the security wa ni oyo state o po nigba ti gbogbo awon governor ti won se meeting nigba yen ko si n to din pe ka ma ti ma ri implementation abayori ipade ti won se
0: laarin meeting fidin ti won se mule
2: be ni laarin meeting yen ma fun yin ni example kan ni bi ijo merin seyin nigba ti won se interview abi fun gomina wa ti gomina wa nsoro loyal state won beere lowo iwe pe aranti nigba bayi bayi ele fe ra surveillance drone meji te so pe e ti ra gomina wa jade pe be ba fe wa wo surveillance drone yen ati ibere si lo o si ma to jun o wa ni mo wo video yen o wa ni Nigerian Air Force hangar ni Eko e dakun nigba ti a ba fi odun meta pinle se were
0: bawo ni o jade
2: odun melo gan la ma fi ya were ohun now o ti wa de le nisin e wa realize itumo ti mo so le kan wi pe to ba ti di oro eto abo a gbudo ki oselu wo alabo security people we are trained lati ma le so wi pe bi oro referee ni a referee will take decision ya ka gbagbe VAR ni se ngba ti o si VAR to ba ti blow instant decision yen into opolo e to ro wi pe o ye ko se lesekese ohun lo se o wa right o wa wrong be gege ohun ni oro awa eleto abu eyan o le duro ni waju mi nisin
0: e ana e fo ni dollar
2: no eyan o le duro ni waju mi nisin ko so wi pe toy gun lo n ko threatening mi pelu toy gun won ma n pe kan ni water pistol o le je omi na ro sinu e o di igba ti mo ba fi eyin onitohun yen bale boya kin ti patan ko to di wi pe won ma so wa so fun mi wi pe toy gun ki se bogidi that is just bi ora wa security se reading yen so iru eleyi nisin kilode to se je wi pe akoko yi eyi ti awon omo wa bi by moye ti wa ninu igbo e imagine rojo to nro lati bi inu awon araalu omo ti o pa odun kan olodun kan abo nisin ko si shelter ni bi ti won ko won si mo wa nrerin ni jeta abijo melo ni ti mo ri plane kan to n fo balu to n tele ra ni gboro ibadan mo ko rerin pe look mi o fe condemn anything sugbon mo n ro awon adari wa e ti so ninu igba te bere oro seri irorun ilu irorun ara ilu oni irorun adari ilu o bi ilu o ba rorun ko le si adari to adari go ni simi that is just it awon gomina wa won need lati tu pe ipade pajawiri won need lati tu pe ipade pajawiri awa omo yoruba I need awa la fi won sipo now I need lati tu mo igbese ti won fe gbe ni kan mo nkia because in to ba ti mu ki ipinle Oyo ko wa infiltrated pelu awon ara bi yi to de je wipe o to ni te ba ranti nigba ti won le awon olokada kuro leko e pe mi sori eto mo so fun yin wipe ni igba mi na ti mo ba n koja agaga ni ring road yi o ma mo ma n wo wipe bi awon oloyinbo won ni kini kan time bomb ile kan wa ni bi ona ni ring road mi o ni daruko leyin ko jina si teju hospital se n gbo mi ni bi ko jina si bi teju ile hospital yen e dakun sa te ba koja nbe ni igba miran bi ago mokanla ni role lale e ma ri bi 100 bi 200 awon to je bi pe yes there is freedom of movement kaka kiri gaga bi omo orile ede Nigeria sugbon mi oro wi pe n to buru ju ti freedom of movement ti ba wa te mi ti mo ba fe lo ilu kan ti ilu yen to ba so wi pe eto a so pe ko ma gbe lodo wa sugbon awon eto bayi eto bayi la fe fi lele laarin awon to n se okada ni ipinle Oyo me lo la le so wi pe a le trace melo la le so wipe a se vetting fun melo la le so wipe ijoba ipinle Oyo wipe won ni record won ta le so pe a le fi track won so awon kan ba won yi awon yoruba bo won ni oninu lo mo ika ogasina bi n ba so wipe mo fe wa de yin lalejo emi ni mo mo inu mi idi ti mo fe fi wa de yin lalejo mo le koko wa in form of ki koju mi da ki se kini nigba to je wipe ara awon ta n gba si gate man e ti gbo bayi moye story to je pe gate man teyan gba sinu ile o na lo ma padi apopo pelu awon to ma wa rob tori wipe o mo gba ti oga lo bank to lo gbowo wa bi ku ile o pa pani so elomiran awon people won yi won koko de ba wa ni ipinle Oyo ki se ipinle Oyo nikan at Ondo State ati gege bi igba ta ba so wipe won wa freely lati wa sugbon e ti re wa tun mo to wa buruju nbe nisin ki osise kan ni orilede Nigeria nisin mi o fe daruko lara awon to nfu wa ton so pe won fi okada sise excuse ko tori 100,000 tujo a sise osu meji ngbo ba yo wo epo tan to ba se sugbon nisin ti won ba ti form egbe tan ba gbe eyan kan lasan nisin no matter o lo fi je pe tele te ba wo history itan ijinigbe yi ma fi ti esekome lawyer esekome awon to je olola awon to je olowo awon to wa prominent lawujo wa awon ni won koko bere lori won nigba yen because iye won o ti si won ti ri pe o ke pe baba ri olowo kan gbe ta ba ri olola kan gbe sugbon nisin lati le embarrass gbogbo awon olowo yen awon prominent Nigerians majority ninu won no ti se eto abo fun ara won okay awon o je target mo won ti wa ri nisin wi pe baba wa gbe omo school baba e lowo lowo baba e olowo lowo ohun lo kan iru ti omo odun kan ohun lo kan iru pipa iranu pipa laabu eyi ti won pipa teacher lati le fi se bargaining teacher yin o ba governor Seyi Makinde ko ba turn now ki se family sugbon nisin governor Seyi Makinde gan osun awon na mo orisirisi negotiation to n lo labele bayi lati le free awon omo won yi as you understand me so awon na ti wa ri nisin wi pe yes ba ba gbe omo talaka bi merin marun ta ba embarrass state I gomina ma coming a ma bargain so o se ki owo ko wewo ki owo ko exchange that is a fact bo ba je pe 5 million eni to je pe ni osu ti o ri 100,000 tele to ba wa sise kan to ri 5 million se ati two plan emi show my difficulty fun so we need owo ojiji so awon gomina wa won need lati tun pe apejo abi apero miran

0: nipa ba mi de ile omo adeyanju to n tokan ojokan asayan eto to gbe dani to si lanirin ta ba wa soro nipa sise wadi hule hule orin atijo ati tigbalode ta tun soro nipa abuda ipinya pelu abuda ajose to n toka ibi orin atijo atorin igbalode ti gbe jeyan kan gba ara won e ma wa lo jina de ile adeyanju agba ma lo so to mo ya so e ma jan pata ti mo ya so joso lo
1: mo ki n le yi lode yi dele adeyanju loruko temi ti opopolopo n pe ni agbaletu laarin odun 2018 si odun 2021 mo wa ni ikoni 13 gbo mi yi lagelu 96.7 fm oke gajoke ojo monday laarin ago mewa si ago kan loru le ba ma lori ofe ati pade mi lori eto ta pe ni agbaletu
0: Eto agbaletu pelu Dele Adeyanju agba man ta ti mo bi eni mo wo ta ti ma ngba nigba kan ri ni lagelu 96.7 fm oke gajoke lo ti tun pada de bale bage Dele Adeyanju agba man

0: tinsele ipade adura ode meji lele yi o 72 hours with god pelu baba wa baba adura AK-47 o ma waye lojo friday may 29 saturday may 30 ati sunday may 31 adun yi lori oke no mo wo ilu apatere badan on the 31 yen gege lojo tabi baba adura AK-47 eni ti olorun lo ninu aye onipojupo kakiri agbaye o ye gbogbo eyan ja pade lori oke adura no mo wo ebi to ju popolopo eyan lo nja lo fe iwo na ma bo awon janke jankan si olorun alaye lo ma wa nbe to mo popolopo awon olori emi lati wo rodu badan e wo mo te joku pa te joku awon mo to apatere lori oke adura no mo wo fekunre ri alaye number si ni ke ma pe 0903 393 3006 tabi 0066481455
1: Clash FM Media Academy. Nibe, lawon eniyan ti fi igba bu mi eko eto iroyin sori. Atamba gidigba. Soke tente ninu igbo safefe pelu ikose mose ati iwo omoluabi. Awon akeko jade wa ni won ti di ogun ni rere ninu ise iroyin kaakiri agbalaye.
2: Eyin temi bawo ni o se wa ewa.
3: Oruko temi ni Rotimi omo ojo mo layo lati je okan lara awon to gba Splash FM Media Academy koja bawo lo ko wa se nse fun wa lawon na se fun ra wa
4: oruko temi ni Sarah Adedokun
5: inu mi dun lati je okan lara omo ile eko Splash FM Media Academy nibe ni won si ti ko mi bi eyan se ndi ogbontarigi agbohun safefe
6: Babatunde Ajayi lo ko mi mo je okan lara awon akeko Splash FM Media Academy nibe ni won ti so ebu kekere mi ni nla won mi lo
1: Se ma je niyan o de tin je be no mi ma je ki ebu ti eledumare je nke fun o kuku mo ninu mirale ma bo wa se Splash FM Media Academy nibe la o ti gbe nu yebe yebe ta si ma tun ero daada laarin ose mewa gbako won ko ebu o se le di ogbon tarigi agbon safefe o ya tete wa gba form ti e loni ni Splash FM Media Academy ile funfun balao felele ni lo ubadan ni won le ko si pe won sori ero ibanisoro
6: 0807112 4000 0807112 4000
1: Flash FM Media Academy ṣiṣẹ́ ìgbélárugẹ fún ìwà ọmọlúàbí nínú iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́.
7: Wajiri FM 96.7
8: tiwa loṣelu lori Lagelu 96.7 FM pẹlu Shina Alayo.
9: Akin kaabo pada sori eto ti wa loṣelu nikanni Lagelu 96.7 oke to gajoke oro nipa isoro eto abo ona la npe kelu alagba Raji Adebayo ohun ti mo bi ko to di pa lo soju oja oni pe kini nto ye ka se ta ti se gege bi ipinle ati awon ipinle to ku nile karo jire eleyi to dabi npe awon amokun se kayi won ti fe dosiri ote bo wa mole
10: e seun olotu ka to bere oro na ka koko gbadura fun awon eyan ti awon ajinigbe ti won jigbe ni Ibadan npe ki Olorun ro won lokan ati awon ebi won ki Olorun si je ki awon to ku nbe kan pada wa le ni ayo ati alafia seri ni orilede wa Nigeria e je ka temo koko so po generally ni orilede Nigeria a ni nkan to se pe o ti common si waju ti won pe ni fire brigade approach ti nkan o ba ti isele
9: a mo
10: gbegbese a mo se yobo a gbo ni igba ti gbogbo wa lai bere a gbo pe ni 2022 ni enikan to wa ni ile igbimo asofin to se pe o nsoju ibi to ti wa ni ona
9: ti orire nbe ni ara bi ti soju fun
10: ni pe won ti pariwo nigba yen pe awon ri awon eyan kankan awon ri pe won te ni won re nikan to lo ra ounje bread atewa bi 30,000 to de nko lo na inu
9: igbo
10: oba yen agba yen ni won ti pariwo ṣùgbọ́n gbangba ti o ti ìṣẹlẹ̀ à ń fi ojú ẹ̀ẹ́wò ṣe nígbà tá a ti mọ gbogbo orú nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ èmi rò pé wọ́n ní the first iṣẹ́ ìjọba ni pé ààbò awon eyan ati dukia ni a, ni ise akoko won pe abo emi ati dukia won ni o je alakoko so nigbati a de ti mo pe awon ajinigbe awon fi oruse kai won n wa si inu ilu inu igboro igba mi won le igba ta te ko bere oju titi boya express road na ada mo to dugba to ti wa di pe ati n gbo pe won ti wa awon ona to a le so pe o je border si awon ilu mi abi si awon agbegbe mi ni won duro si ta ba woru ele to sele ni clean ni aipe lowo lowo yi ki se akoko re to sele nbe yen ki de se ade mo pe ona yen ona to lo jade to link bi si Ogun state ni emi ro pe ngba ta tin riru awon nkan be yen gbogbo awon security kini kan to nse wa inaugurate ngba te le sele ti ru awon yen ba ti wa won be special kini kan to je pe won mo pe awon ona to se pe o ja si
9: to jenu ala pinle yi ati bomi
10: o ye kan ti oko ni awon special security squad kan to je pe se ti won ibe ni won wa to je pe enu ala yen to lenu ala ni wahala e ti nsele to ba ti wa se pe o sele ni to ba won lojiji a mo pe igbiyanju won o ma je kia kia nitori pe won ti wa ni ile nbe response won ma je kia kia ko ni se pe won ise na npe awon won pe olopa won pe soja won ati ni awon kan to standby sibe iru elei mi ro pe o wa ane ni ona keji na awon ofin gege bi awon oloye bon se so nbi ni pe o ye ki ta ba woju ta ba ri ni aipe ni aipe ti won ba bo se nko eran odun wole te ba ri trailer mi eyan to wa nu trailer yen yo ju eran ta ko bo lo
9: awon ti yan je are
10: te ni ti tun won mo won a de o de ni to to wa se pe ati ni awon to le ma segmenti run kan be ni oju ona tuko to wole nbo ni e nlo nbo le ti nbo kini se yin ati lawon kan ri ton mu lawon bi ona ilu to jomo ile ibo to yi pe won fe wo be won gba ti won ri won a ri pe ru awon eyan ta nso e awon ajinigbe ni won ti won mu won gba yen so to ba se pe ati se awon eto to ye sile ipe iwo to fe wole won wo moto gidi trailer ni to yi pe nkan ta foju ri bayi to yi pe gba na ti fi awon eleto abo kan senu ona bo se n wole sinu ilu ke kokon da won duro kini se re nbo lo ti nbo nbo lo nlo a le mo pe be gbogbo eleyi ko si ni ele to tun sele ti ba se pe o lagbara to bayi oro oselu lawon ijoba na moju to lowo lowo bayi ebi 2027 ko lo lo lo si mo emi ti o di ola 2027 lo ja ni oju awon ijoba ju gbogbo abu ara ilu lo so nkan ta so fa awon awon ijoba wa na ni pe ki won jigiri toro ti koja nkan ti a nfi okan ro tele so won de ni pe atẹgun to n fẹ to n ko aṣọ ninu yara kẹ to ka ti to sa ti sori waya gan ko tete
9: bo so
10: won gbudọ jigiri ni gbogbo awon ona to link mo ilu mi to je pe oju gbo ni ki won wa nkan je ki je pe won ise mo ko awon ilesu abo lo o ye ki won ti fi won sibe standby to je pe a ti mo pe ise ti won lele
9: eseun mo mo wi pe gbogbo wa ni amọ igba ti awọn gomina lawọn ipinlẹ ile karo jire ti won fe joko lati da amotekun sile ohun ti gbogbo ilu lero pe yo sele lori oro amotekun ni pe awọn ese kuku ni awọn ibi to je wipe won sumo awọn enu iloro ilu be se menu bayi ati awọn igbo ni amotekun o le wo lati mo sise sugbon je ohun to ya ni lenu pe aarin igboro ti awon olopa wa ti o rorun lati pe awon omo ologun wa sise nibe oni gbogbo awon amotekun lawon ipinle won yi oni an tun joko si ipinle re ngba awon si bere ngba na se ni won so pe awon de bile awon agbekoye ankankan gbogbo awon ti an je eleto abo ibile ti oro ye daada to je pe awon wule n wogbo won jade tele to je pe won mo oju gbo awon ode ibile kan be to je pe te ba soro origun mererin inu gbo oba un fun won won o salaye fun yin gbogbo be eyan se le rin laarin ibe laarin wakati die ti o si to gbogbo gbonde le sugbon o jo ni loju pe awon ko ni won poju ninu amotekun igba ti jobo o si bere si mo lo amotekun aarin igboro la tin ri won ti won tin sise gege bi ekan ti oro eto abo to ye dada kile lero pe o ku die ka to nipa isowo lo awon omo iko amotekun wa oloye rotimi faduju
7: e se olotu awon yoruba won ni afa soro ojoku oloyin olorun se eleri orun te ba run ti nigbati ki olorun forun ke rotimi akredolu nigbati gomina ana ni ipinle Ondo state mo wa lori program yin lodun na lohun nigbati oro amotekun mo ni ti e ba fi ti o ba je pe mo ni ore ofe lati advise awon gomina mo ni ipa ti awon amotekun ma ko ki se forefront lodun na lohun
9: te ba ni o le waju
7: mo ni ki se forefront idi ti o si fi ti won o le fi je forefront ni wi pe they are not equipped ale gbe ikan ibon pump action le niyan lowo ke ni ko lo doju ko eni to gbe semi automatic rifle abi AK-47 automatic ke ni ko lo doju ko mo ni sugbon ni ipa ti won le ko to si ma mu ise awon to je wi pe yes they are ti won wa fully equipped awon olopa awon soja awon DSS to ma mu ki ise won ko rorun ko si yo mo ni ti won ba fun won ni advisory role koja wi pe they are going to be information gatherers
9: intel lasan la won ma gather
7: ti won ma gather information
9: ifi mu file
7: be ni ni iru agbepe kokan ni iru abule kokan lai pariwo sita awon le ni informant to je wi pe even ko need lati wo uniform to ma fun awon eniyan awon olopa awon DSS awon soldier to ma fun won ni information ke be se so ninu oro yin nisin bai moye gbogbo igbo tan so yi awon baba wa awon baba nla baba nwa le baba nla baba nwa won tin de oko ni inu igbo yi bai moye odun won si ma apade alude awon inu igbo yi now ibi ti awon eyan wa won mo lati fun awon eni to ba ni good intention ko le sadede lo ma gbe ninu igbo lai se were ngbati awon to ba je pe information gathering or intelligence gathering oni se ta fun won looto won wa a little bit armed ka je ki awon ti won mo ise won yi ki won ma se ise won ni akoko ati pelu irin ija ati ohun ija ti awon ni lowo iyin awon olopa a je ki sugbon ke be se so be ba wo nisin nitori wi pe oselu ti wo nigbati won ma se recruitment nisin afita ba ma tanra wa agbogbo wa patapata omo Nigeria ni wa o se se ko je pe on quota basis boya member house of assembly kan afun ni 100 eniyan ko na mu wa awon to ba je ti e lo ma mu wa boya member house of rep yen na le so pe yes constituency mi lele efe mi na ni quota so lati ibere pepe ohun ni ori amoteku lo ti wo nitori pe orun e oduro dada that is my opinion
9: ti won le sise amoteku gan ora aye de be
7: ni sir aden we gbogbo won le rin nisin amote o nse traffic motiri won ni gboro ilu ibadan
9: ti won ti kan pa budo sinu gbo
7: be ni ti won nse traffic
9: oruko o si re oruko ti an fun lara oruko pe eni ti oro lorun lati wo inu gbo ni a si na baba lawon ilu kaakiri ni ipinle oyo ati le yoruba ti oro iye won ni won o pe awon
7: e dakun eje so kini eje nbere kini kan lowo yin abi kin so kini kan lara awon omo te ri nisin toma woso amotekun obirin mi laarin won ejo opolopo lara won mi wa to je pe won o le sun inu okunkun ki won sun inu okunkun leyin kule won fun wakati meji titori eru se awon yen le
9: wa fe so pe
7: awon yen le fa fe so pe ko wa lo sinu gbo to ba je wi pe awon loyinbo won ni putting round pegs ninu round hole to ba je wi pe won fun awon ti won mo nipa eto ise ode to je pe awon ni won allocate ise ifun Oh yes.
9: O de ti n degbo.
7: Edi to ti n degbo to lojo meta merin ti o ni wale. Ba o le ru eni ni se ma wa ba. Ba o le ru ejo se ma wa ba. Sugbon awon omo ta ko sibe ni si majority of them political appointing ni ka sa fun won ni oye abi ka sa fun won ni nkan se titori ojo ola abi tori pe won support lagbaja won ti o de le work ati ri wi pe ko work nisin. So awon amoteku ti won ba pe ni amoteku nisin o ara nti mo so pe no we need to sit down again awon gomina you need lati sit down won need awon ti won sise won won need lati re strategize eh so kini kan lo e ko ri pe awon moto to nwolu lakoko yi moto ton fi nko eran there is what we call mobile scanning machine te ba lo si port ni Eko nisin awon custom won o fi be ma se manual eh kino ti npe
9: kan ma se ayewo
7: kan ma se manual ayewo container 40
9: ni be won se mo fi owo mo yeru wo
7: won ti se kini yin kan won mount e sori katakata ni to ba ti run drive gba egbe kini yen bayi scanning machine yen gbogbo to wa ni inu
9: goro eru yi
7: ohun lo ma scan fun wa bon ba ri ohun ti o ye ko ri be gẹ bi pata ba n travel ta ma gbe bag wa si ori conveyor to ma gba inu be gege ohun won se se kini ko si state kan ti o le provide awon scanning machine yen si bi enu iloro from Osun state to Oyo state ton ba se ni Ondo state link Ondo state si Oyo state Osun state ti moto yen na ba tun de ipinle Oyo ka to gba won lalejo ni ipinle
9: ka wa na
7: yo le ri 200 50 e ba ri trailer mi e ri more than 50 awon omo eniyan ninu trailer to nbo lati north how long la ma continue pelu se inconsistency ni kin pe nipa oro eto abo ara wa how long Mr. Rajiro ti so le kan wi pe o fi akoko agbara akoko awon adari wa ni lati secure lives and property. My question to them, are they doing it the right way? You le ba fi oruko miran ka ma fi pe keyan wa lo kun aja nisin boya oni bo abul sinu le o le funny ti mo fe so ko wa lo gbe order ko lo kun ni awo ko lo kun ni awo kini excuse a bon ba kun ni awo kini so le da peran je
9: ko le se be
7: that is just it I want to recruit yi gege bi awon amoteku yi in the first instance se are they the right people for the job ikeji are they well equipped se are equipped ti won lati se ise to ye ki won se ikecha kini kino ti npe god forbid compensation ti isele kan ba sele si won eto gba ma binu abi eto wo ni won ni gbogbo won yi lo ye admit lati put one in place ti aba fe ki eto abo wa ati awon amotekun ta so yi ki won wa functional we need to do the right thing
9: oda alagba Raji Adebayo ki leyin ro pe o le je ona abayo pelu awon asise eleyi ta ti ri lara sisamulo ati idasile amotekun ta ni ni gbogbo awon ipinle ile karo jire
10: ko si nkan meji ta ni lati se ju pe bi oloye se so ni pe we have to put rank stick in a rank hole so a ma need laye pe awon to mo nipa ise awon wa awon local hunter awon odutan apart from mi pe eje so fun yo si wa titi dola to se pe won le fi oro enu lasan won le fi se ise abo ti ka gba wi pe boya ibon awon kan ju ibon kan lo ibon a si ri awon to se pe won wa to se pe olode gangan ni won ton mo nipa inu igbo ton mo nipa ona igbo to se pe ko si nkan to ma ba won leru nbe ti ijoba ade ni iru awon ile won de ni egbe lorisirisi tan pe da awon kan la won ni local vigilante awon kan kini kan awon ti won ba le o ye ki igbere kan to fe se iru amoteku yen ni ipinle kokan ko si nkan to ni kan ma involve awon iru awon yen lati jo joku papo ki won jo se meeting won a de mo looto pe awon ile ti den ba to ba ri ba to ba ri en to je medical doctor abi en to je engineer ta to ba ti oko ri looto nipa imura re ati kini kan o ti mo ise re teyan ba je olode gita mo pe olode nu gbo lele to ba ti ri o mo pe o to iru ise tan se re so iru awon yen awon ijoba si need la pe pe bi oloye so ko si ale pa awon aimo ye inu awon amoteku awon graduate wa nbe to pe awon yen le mo je fine won ma ni admin bi awon to ye pe won ko si gboro gan to ma je graduate to ma ye to ye pe tan ba gbo hey ah awon go ti koko fi ese fe won po nu won dada won odo ato ti o se pe se olode be n tori pe ko si ise ni ilu won pe tawon ba bu ambi na tawon ri nkan fi senu o te awon lorun awon lo poju ninu awon ruse ta nse sugbon awon local ifo pe se won so to de won ani lati pada sori drawing board wa cartoon sha cartoon yan ka de su pe awon to to la ko si bi to ye so ta ba riro eleyi a mo to pe ise abo ni se won o wa to pe awon yen na gba tan se ko ni pada baje to bo se n baje yo ele ta tun wa ri to tun burugbo ta so na ni pe ba lo se pe inu gboro lawon amotekun won ma po si ju nigba to se pe inu eyin odi ilu ni nkan tin se wa so iru be yen lo ye kan wa kan po dada ti wa la ba sele na ise ma n pe won to ise ma sare bo lati nu gboro sinu eyin odi ilu to de toju ni pe iru eyin odi ilu eyin odi la mo pe wa la tin sele si wa ti pe ko to di pe won da awon amotekun sile
9: e ki won ni base won
10: da sinu be ni awon local area bi iru gbogbo awon ona ide ayunre ta nso e awon to yi pe a mo pe be o jade si ibomi awon ilu mi la awon ona oke ogun ta pe o jade si ibi awon bi to sumo ibi ti awon eyan gba wole ibe na tin se awon ise buruku iju so awon kilaba awon link area wa to link ma awon
9: bo be
10: awon enu eh awon bo ibe lo ye ki abo wa ko po ju kan te to wole rara o la so iru awon to nfi moto tan fi nko malu ti won fi ko ero won po lenu jo meta if ton wole tawon eyan de nri won be to pe ko se ta be ton se si o ye kan ti ma da won duro lenu ona nbo le nlo nbo le ti nbo nbo ni awon amo yan kankan ni awon ilu yo won a kan wa te ba ri uncompleted building mi won me to ni le gan won kura won jo sibe igba to ba fi di ago mewa lale okada te ri ninu ile onile mi to ipe to ni lego mo pon abe o le to 100 awon gan ti won o sun sibe won le to 200 ko ya ki gbogbo oru ele ko sele o de si wa to je pe awon ile yen to wa ninu gboro gan lowo lowo ta nso e to je pe ta awon area kan wa to je pe ti ijoba ba boya won lawon special squad kan ni ki won lo ma ye awon completed building wo la la le won ba won be tan ko won wa nu gbo ni bo kan la so ta so pe lori ring road nbe yen won po nbe a mo ni mo ninu mobi a mo to pe won a kan sa ko ki na nse okada na fi nboju a mo olokada yen na won de bi bi ele tan se koja la pe okada na na gbe wa okada so okada won fi nse ise buruku gan nigba kan la de mo pe ijoba ipinle oyo gbe bi agents ga jade pe won mo se ayo fa won olokada ti won mo register okada emi o mo bi ti abaru yen de kaniru yen se daada ni owo mo te awon to nfi ru okada na se ise buruku
9: ese order eje ki a lo bayi tori pe eyi to kan wa ni ilu Ibadan gbagbagban bo ti eje pe gbogbo n tin sele kaakiri na lo kan waju sugbon ani alejo kan lori eto gege ba yeso ni bere eto honorable Akeem Olatunji ti won je alaga ijoba ibile Oluyole ati oludije ti yo lo re dije gege bi eni ti o fe soju awon iyen kun idibo apapo Oluyole ninu egbe oselu APM ninu eto idibo 2027 eleyi ti o nbo lo kan yi alaga Akeem eku ojumo e kaabo sori eto ti wa lo selu laaro yi
11: e kaaro ni gbogbo bi ton tin gbo ikanni Lagelu FM ku ojo meja ku ojo meta a de ku imura odun tin bo
9: yo ba wa layo la se olohun nkokan ni ari leyin ti isele ti o waye ni inu ogba clean ni ijoba ibile Oluyole to waye ari pe atẹyin atawọn eko eleto abo egbe igbese lati lori se awọn kankan ni kete ti ijinigbe to sele si awọn eyan meji ni ibeun esi so awọn kankan nibe na le ti toka si pe bi ibe nse to won o ni gbagede ko si perimeter fencing ti o le daabobo agbegbe ngangan ninu be kini ibo loro de duo lori oro ijinigbe awon eyan yi tori pe igi mu yin gan ni eleyun lo ti sele yato si eleyi to lo sele ni ijoba ibile orire ti gbogbo e fe dapo to si ko aya gbogbo awon yen ipinle Oyo soke
11: wa e ri pe on ti o sele emi na lo sibe and when I look at your life for the past be 1 week in seeing that that lo je pe mi gan foju bo won tori as a leader agbodo wa ni front ni ka wa ni waju so that and ka de le fi okan won yan bale opolopo iroyin ti won gbe jade lo je iroyin eleje kin ti to lo sibe iru ti crane te so ron pa e realize pe ninu ogba crane gangan ni ke se po kada won gbe wa se ti e ogba green crane gangan is about be 1000 hectares of land to re se pe a le ma so ron pa te ba so ron pa hectares 2.5 acres ni so that means pe nkan bi 2500 acres to de je pe be almost 1400 nbe with the forest forest na de ton lo lead sawon other forest ni so le to tumo si pe e le expect pe she vigilante lo duro si inu igbo yo pe tori jo ti won ba koja ni is never done because on ta nso yi ki se pe wo pe awon te fe face re and another thing oni pe mo le fi gbogbo enu so pe awon vigilante one try and lade ti gba won awon to ti se ode awon wa na lo poju ni majority tan wa nbe ati se yen wu ni majority to wa nbe ti ba de se ti awon I mean amotekun ti ba se pe ti amotekun ni atawon vigilante pelu awon ode wa n ta so eko la ma so so and ade gbodo mo wi pe won ni ku ise oni mu ori ise ya ani lati kan sara fun si awon amotekun wa gan gidi ni tori pe in fact from one of the victim kan to so experience for me oni bi ta tin lo njo pe ta tin gba won lo won ri won kan ri moto enikan to je amotekun tan gbe kini amotekun ba se ri pe ah amotekun ni o ni fa pe immediately won mere to ran believe pe awon amotekun logun on Sunday wi pe and they can do and undo won beru even awon mo gboro ten ri en won beru amotekun ju nkan mi lo so ti se ri and ade ni lati tun ma encourage won ni Oyo State lo gba amotekun ju ninu gbogbo ile Yoruba papata ko si to gba half nta gba and ko de sibi kankan ta ti ni base Oliole ke sa ti gboro won tin wa o ani base amotekun ni gbogbo odo wa ni Oliole ni in fact te ba lo si Liberty Academy mo gbe station won kan lo sibe ti mo ti commission gan be la ba lo la ni sa o wa nbe so ti eh be in fact ni oju ona te ba n lo si Ogun Makin Oja Ibadan e ba won loju ona be n lo si ona Ijebuode e ba won ki se be la attack ti wa o that's what mo se so fa won e pe to ba so pe bi kan wa secured Oliole wa secured now e wo iru incident to sele yen ah wo lo wa behind there awon to je pe won da eran to de je pe lara won ki se gbogbo to n daran ni won ja won ti o da o be kan da wa lara won tan fi se yen tan fi boju ibi won ba ti a fi so pe won da eran lo won mu kini e mara mo
9: bi won se n da
11: so ti won fi be
9: inu ati
11: be ni to se pe won fi monitor gbogbo bi ton ba fe lo e woru awon tan se awon tan shark scrap yen awon scavengers e ri pe awon adugbo kan wa tan won gba won laye pe
9: ki won
11: wole sibe ko de si kan mi yo so pe o n shas golo sago
9: losan
11: uni o fi so gbogbo movement awon eyan in fact ni mi o fi ko ile mi ti o wo pe won sinu ile so ti
7: be se mo pe ti o ba ri nkan kan fi boju e realize wi pe yo easy lati identify pe nbo lo nlo nbe hun the same thing pelu awon mi na ti won tun won run ma won ti won da iran to ba se se wi pe ah o da o can stop this thing lawon agbegbe kan e realize wi pe ani gbo nkan ta n gbo yi mo because ohun ti won fi n bojuju niyan then ibi ti won de gba wole sibe yen ko wa fenced in fact mo ki awon management crane won need iranlowo federal government because federal government institute ni te ba ni nkan bi almost 1000 i mean 2500 acres ti gbogbo e je gbo lo te se perimeter fence te ba se perimeter LYTA apart from pe won se perimeter fence yen won wa tun se ona round the perimeter fence yen won wa se tun install awon monitoring gadgets to je pe if awon security gan won le joko sinu le
9: ki won si mo topin pe
7: ka ma topin pe to nlo so ti te ba fe se surveillance pe e ti fe se physical one yo easy lati gbe motor pe eje ka wa randi
9: ko igbo kan di an lowo
7: igbo kan wa kan di an lo iru yin o sele nbe elekeji ohun de ton atun ni awon eyan wa gangan funra won
9: e sa wo
7: informant na nbe
9: ninu awa araalu
7: ni wonu awa araalu so ti ninu awa araalu informant wa nbe
9: atun sagbode gba
7: be ni
9: ibe sele labi
7: be ni ah se e ri iyawo to ni to plan pe lawon kan pe kan ji ohun gbe owo kan ba ti dowo ko ohun o sele amaye ti awon olopa ti boss tan ti report elomi ladugbo won le so pe ah boda lagbaja ba ti de o then e wo e to ko sele ni crane the other time our people o gbe moto won gbe kan wa
9: awon agbe onikoko
7: so ti bo ni won se mo pe awon agbe onikoko ni nkan se at that particular time ninu crane
9: efurasi agbo
7: se ti mo so ti e ti won to se lo yi tan fi gbe yan meji won ni one international conference conference meeting ninu ogba won o ko lati won o se e pe won o ti kokko de le ijo e na sign MOU kilo to je pe ijo yen gangan oni e de mo want wi pe emi se mi sise nbe bo ni mo se fe mo pe won fe se ru nkan ba yen won a de wa sori radio a ba so pe ori radio ti won ti announce ni because then another thing oni pe awon gbo ta n pe ni igbo reserve I need lati joko ka ronu npa e
9: ki la fi se
7: for instance nsin yi issue kan wa mi ni da ko come ni won gba nkan bi almost 14,000 hectares of land that is about 35,000 acres ijo ti mo lo ti mo ri kini won mo pe awon eyi won need to kan ba te need pa pa ta won need ju boya 500 hectares abi 1000 hectares lo iyoku te lo e understand e se bi ngba fulani ba fe se kan ba daran awon o daran e fe so ko ya e allocate abi
9: beni
7: then ta lo wa bo se le monitor be tan problem yen orun kini ki joba yi to dede won ti allocate e fun won so iru awon kan ba to ba je pe okay let's say 35,000 ni or let's say 14,000 or 15,000 hectares to ba je pe awon big farm kokan lo ngba boya bi big farm bi 15 le fun e mo po nkaluku yo moju to ibi to tin dako
9: ko mo kan je pe o kan file lagiji
7: so ti iru e na lo sele pelu orire
12: which is Old National Park. Old National Park yen tan ba wonu e lati boyo ki ogun ni bo sorire won lo si Bono Niger Los Angeles anko ni lai se pe won o gba oju ona awon to je agbofinro won ki se spirit o Edward lo wo mining activities to nsele lawon be to de je pe under federal government ni
9: da won tin wa kusa tin
12: won wa be ni tan ba de so pe ibo ni problem ti sele to ran problem lowo ngba titi Yusufu Boko Haram sele ni Borno o ni awon mai awon to nse illegal mai awon ni illegal miners she pe explosive and some other things owo won let ba so ti so awon bi won ka ku de fe protect territory to ti wa kusa awon bi problem ti waju ni issue mining is contributing to the insecurity we are currently experiencing and that's why she pe I need the lati amend the constitution wa ekini na ti e ba ri some fair nikan ni license mining local government chairman mo state mo ona wo le need tan ba ti ba won fa to ni village soro tan gbowo le fun tan ba ti le sign kini fun won won mu lo Abuja Abuja o ni rifa
9: sipinle
12: ati local government o de wa ni exclusive list won gbodo decentralize ki state kokan ma mojuto
9: kusawiwa
12: kon ka ko ma saroyati fun federal government iyen ba yen eleketa oni issue weapon
9: nkan jagun
12: e je nso nkan fun yin te ba gbede ngon dani te le fe lo face oni AK-47 awon people wa to elomi gan ni basuka lowo
9: saka ni si nbe lowo ta awon eyan wa
12: and se iru ban wo la won amotekun vigilante iru ban wo na le gbe issue of local kilo request state police o wa very very important e wo during the regional era government era e realize wi pe native police wa native police ni local government police leyin yen state police wa tawon regional government ti won control then federal police be won tawon opolopo nwo o ni to selu bi pe boya nikan o lo kini kan no o loju ase ti commissioner of police le pa lawyer state ti o ni lo gba order latodo IG e wa wo 36 states pelu Abuja ti won to nka luku o kankan o to nka ku o gbe soro e lo ba IG for final approval
9: order e seun honorable Akeem Olatunji mo fe ki e ja wo kini o ti sele si wa ni pele Oyo bi a se ni ru e mo o luku eyin gege bi alaga ijoba ibile Oluyole kini igbese te ti gbe to je pe ru isele yi ko tun ni pada tun subu te wa mo nibi kibi ni ipinle Oyo lapo odo ti e soro le kan pa won adaranje ni awon kan ko si labe mo huwa labi gege bi a se le ru won laarin awon lokada ati awon ise mi na se e lero pe o ye ki eyin gege bi alaga nijoba abile yin pelu ifowosowopo gomina ke fofin de idaranje ita gbangba ta ba fe tan ra wa loku te ba wo Oluyole dada ibe le mi na ngbe e ri wipe isowo da eranje ni ayika wa Oluyole o po gan se o a le fofin de won ki yun ti e kokko je ohun ti yo kokko pinwo pe en kan go sabe bi kan ka to wa mo bi ti a ka isoro eto abo mo
12: se ri ikeno ta kono lati understand oni pe ki se gbogbo bi na ni
11: oju agbofinro no to at the same time abijoba e tawon eyan wa la nda le po nbe e lo sawon abak mi fun abale mi ni o fun awon to ndaran laye
9: like base lowo ijoba
11: be ni imi wa then awon eyan wa mi gan leran lodo won
9: awon eyan wa nke
11: awon be ni awon eyan wa gan reran sodo won se ti se ri this thing e ri pe ijoba sofin fun open grazing and ki se pe ijoba o gbegbe se ni lori at least mo lo so pe under rule of law ni won de ti mo va mo fe commend the and to je management leadership rule of law because won really help wa ni oliole I mo ye arrest that to make it to de je pe o really o je ka ri awon kanda kan but the major thing ni wi pe we are talking of the entire Oluyole, we are talking of the entire Oyo State. So say, awon eyan wa na need lati key into to that.
9: Kan fi owo so wo po.
11: Kan fi owo so wo po pelu ijoba. Be mi to e ri pe e so ron pa ri pe o ye ki gadget kan wa lati it is true. So say, but she mo pe Federal Road. She local government ni o so pe a fe stop motor bayi bi o se pe police lo ni lati mu mo ise won that's men of Nigerian police
9: ayewo awon eyan ti n wole ti
11: jaye exactly and constitution wa dey allow wi pe anybody le live ni ibi to ba wu that's why mo so pe I need lati tamper pelu constitution wa so that okay tori ibi ti right enikan de ibe n tenikan ti bere o ye ko le wa nbe pe iwo ti o ba je threat fun bi to wa o leto awon awon to wa nbe won leto ati so pe o le gbe be o
9: e fe wi nkan kan si ti wa so
13: inu mi dun alaga wi pe mo ni ore ofe lati ba yin pade emi ni oloye rotimi faduju mo je mo feyinti ni ilu gesi gege bi ogun olopa ni United Kingdom inu mi dun wi pe eyin te je adari wa e mo ni ore ofe lati ri kan be lori se ri bayi la nse ni ilu mi
9: iwo
13: bumi ni so yin e so kini kan nisin to ti mo fi coming se ri ofin orilede wa fi aye gba omo orilede lati gbe nibi to ba wu sugbon yin o so wi pe eni to ba fe gbe ni adugbo wa a so pe ko ma gbe nbe sugbon ofin yi na mi oro wi pe o fi aye gba wi pe eyin te je iru alaga local government te ba to ba je wi pe iru ni ilu oyinbo ofin kan jade nisin iwo to ba ni ile ko to gba eyan sile o gbudo se what is called vetting
9: ayewo
13: to ba se vetting o si ni bi to ma se vetting to ba se vetting to ba gba eyan sile ti ijoba ba mo wi pe eni ti o gba sinu le pe won o se vetting e o ni iye ti ijoba ma fine eni to ni le likewise eyin te je adari local authority because when you are talking of government it starts from the local authority eyin lo ye ke ni agbara ju ni ile gesi mo so awon local your members of parliament to je the local members of parliament
9: awon council ti wan bi
13: be ni awon ni won mu oju to eto abo
9: yo so ba won ni benbi tara lu gbe
13: awon ni won ni agbara fun ori fun titi awon ni won ni agbara lori eto refuse collection awon ni won ni ase lori street lights awon ni won ni ase lori gbogbo cctv cameras sheri ayeti move at the advance gan sheri sir e je sare finish lane there are so many technologies ni tanisin to je wipe e ti so moro lekan awon osise agbofinro wa won o kin se magician idi ti won fi succeed ti awon olopa wa tan ba lo on foreign mission is because they have all the tools to work with sheri iru koko research institute ye awon gadgets kan wa ni tin to je pe image sensors gadgets ti e ba nwo national lori television boya national geographic channel ti e ba nwo e ri wi pe e sadede ri awon eran miran eranko miran ti won ro pe o ti go into extinctions ni bayi mo yi odun ti tori wi pe won mount awon cameras si inu igbo infrared cameras atosan atoru lo ma sise o de send the signal iru koko research institute ye there are certain gadgets so je wi pe e le implement
11: our collab implement
13: no excuse that se bo only nsin te ba propose even ni local authorities nigba te bere oro so lekan olodun lo mo ye jo te ti sun orun 8 hours daada nsin lati jo ti wahala to ti sele abi
9: tori pe yo kan won
13: tori pe eyin ni te ba propose wi pe o ile eyin lo po lo rere to fence how many hectares of land nisin is going to run into billions of naira sugbon you don't need billions of naira lati monitor te ba wa pa ala gege bi nti mo fi bere lekan pe oko ki se ti baba atomo ka la ma wa nbe te ba fe implement titori maybe for political reasons or religious reasons or even ethnicity reasons wi pe oro open grazing ala ye ko wa eyin te n dako yi e ma koja ibi bo je fence ni te ba n drive ni lo yin bo se ri bo mi na mo a gbe kini sibe pe o ke pe eran ko ma n gba bi koja reduce your speed ko ma ba pa eran igala to ba reduce speed ye camera ma catch ye wi pe and you will be penalized for it iru awon ile te ba install iru awon gadgets yen si inu arin awon igbo won yen which is free
11: e se e je ki n call so kan na oni ba se se n bi ni iwo bu mi ni ni Nigeria tele e ri pe ohun ti tori inu mi be so npa UK ofin UK that's London sorry United Kingdom ohun la nlo bi tele so ti parliamentary system ni presidential system la nlo sin ni parliamentary system mo ti so moro mo ni tele ngba region wa local government gan ni police ti e so ti so state region ni ti e federal ni ti e and o de la won oju se ti constitution ti allow fun kaluku but when you are talking of federal o yato kede ngbe for instance iru bi ti e so yen ni crane federal establishment ni won ni budget won everything awon to wa nbe gan ti ko wi gan si oke ti pe because it's part of nti mo bere so ti ti mo de mo pe won ti se but the problem ni wi pe se won da won lohun kini inu kini la wa yi lagelu la wa yi state government or local government kon ni wa provide the security sinu premises lagelu sheti mo so ti e
9: sugbon se tapapo ti joba bile
11: ka exactly sheti mo so ti e so ki se pe ta ki se pe on the road abi kan lo ti sele a de ti mo ona wo lo gba sele now e wa wo ngba ta so pe awon kan hide sawon bi kan inu mi dun wi pe eni pe won le limit won si bi kan all those things but awon kan wa se pe ibi ta ba ti ni te ba wo problem ta ni ni Nigeria baye igba ti defense ministry ti won ma release press release won won ni pe awon ti won attack ni bonu ati won le bonu won na na wa si apa be yen so ti won ni gboju ona de bi pe boya won o ti arrest won gan loju ona so se shari the major thing ni wipe ohun ti federal government tan ba mo pe awon o le samojutu e ki won madimaya e lo wo ohun to sele ni inu bi ti mo so yen lori re
12: e lo wo nto e wo bi ibi ti mo so ron pa ni green reserve yen te ba ti allocate e fa won ti o lo yo easy
13: mo fe bere kini kan lowo yin e jo gege bi alagba alaga ipinle e ma mi o gbase yin se ibile e ma binu atoku mi o gbase yin se o mo kan fe fi mo
12: mo gbo
13: I mean a n kogbon si lojojumo ni e jo ti mo ba je alaga ibile se mi o ni agbara abi labe ofin for instance iru awon daran daran to ba wa ni constituency mi abi boya local
9: ni abesa ijoba ibile
13: e jo sa se mi o ni agbara lati pe apejo abi ipade
9: pelu won
13: lati mo iye awon daran daran to wa ni abe mi to wa ni local authority mi number 1 awon wo ni adari won number 2 awon wo lo sponsor won number 3 se mi o ni agbara lati so pe okay o boya team A ka name won bi team A team B so that even bi mo ba ti erin awon ni ami dami adi ami idanimo ni abe each team ye mo ti mo pe to ba je pe team A mo kan bere lati
12: se ri number 1 eni soro se ri kai pe ti yen ati se opolopo meeting pelu
9: pelu won
12: so ti in fact o wa lara nkan to help wa gan gidi lot
9: good
12: so ti se ri oro wa adabi en to wa njoba abagbofinro o dabi goalkeeper ni aye oni so the number of goal to save eyin e je kan score goal e

0: kan lowo e isele ma gbo pe so ti now se ri awon to wa wa nu gbo yen mo fe fi dan loju pe awon eh olori won egan o tun mo ra won tan
1: ese
0: se ti mo so ti
1: a pada si bi
0: de pe get statistic won pe iye bayi aba wo ni bayi
1: eh nigba ta ba pada de ni ati
0: ogbon ibile na ni ta nlu
1: a wo be be ni eh en lo ofe e si nlo asa
0: asa asa gan lo epu ade
1: ohun ti a wa boju wo ni pe bo se wu kori eh e gbalejo ile ise to je ti ijoba apapo ni oluyole ijoba apapo lo ni sugbon eyin ile ni le ti won wa lori e eyin le si gba won lalejo gbogbo ohun ti ko ba ni je ki omi eto abo oluyo ni o daru o didandan ke pase re fun joba apapo ninu isipe boya nipase won abi eyin na o kowe nipase ipinle si ijoba apapo la je kan mo pe nti won gbe kale o se akoba fun eto abo awon eyan oluyo le tori pe ijoba apapo ni ka owo yin kan fi seyin bayi nigba te wa njoba ta won na si nri ti won se loke ki ko mo ba dare ja loju oja te ba pada de oni won fe ke so awon akitiyan yin tori pe eleyun la nso ai tun so ti igbo oba be ani mo woran ka wa fi ile ka won eyan mo pa budo be ka pe nitori ijoba apapo iru ogbon ti yan mo ta lati se awon titi to je ti ijoba apapo te mo be se pada gba owo e laarin ara yin o ye kiru e o wa lori oro eto abo life ijata abi ti wu ko mo asi so ja loju oja ti wa lo se ilu leto nikan ni lagelu 96.7 okay to ga joke honorable akim olatunji won be pelu wa lori eto sibe ku kale
2: lagelu fm 96.7 ti wa lo se ilu ti wa lo se ilu lori lagelu 96.7 fm pelu sina layo
3: emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo maggi chicken flavor si oya espelli celery
4: selerie salary
3: ah boda mi espesso espelli no di salary oya lopin gbiyanju espelli turmeric
5: turmeric turmeric
3: e kare pali ohun isebe maggi chicken flavor kan fun yin
6: ohun isebe maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati ata le pupa oluyi pada ayo

Oke gajo ke le to kale sinu ogba le funfun balawi yen lagbegbe felele ni le Ibadan. Je ka ma le to. Yeroyere daraya ile to du sigbegban kan si. Ele wo wa Facebook la gelu 96.7 FM. Abi login si TikTok at Tijani Oloku Dana Sport Actor. Gege ba se n ba bo ni e mu so fun o pe ni pe yi ko to ti cash e lo san yi o ile ya cashport n bo n kale kun gbagbagban owo ta tin lanfani ati pin lati ibere osu ti ede leya owo tin lo bi 50 million pounds ni o ya money 50 million pounds 50 million naira la lanfani ati pin to ba di leya cashport eyan ko di agbo agbo to ni kimi to duro dede dada pelu owo tin lo bi 500,000 yo je mejeje po ni o gbogbo ticket yen se inu leya cashport ni lo *347*1004*2# tabi www.cashier.ng baba ni ka wo akole ti nbe nle na laarin 3S ati Niger Tornadoes na lati gbogbo e patapata yanyan igba mokanlelogun 21 times o na ni won ti jo lanfani ati pade iko ti 3S na Niger Tornadoes le mokanla iko Niger Tornadoes na na 3S le mesan won ta omi kan 3S o lanfani lati fi yaje mo ile o na o lanfani ati fi yaje 3S mole bi nkan se ri lapa abeyan niyan e ja lanfani ati sun sowo waju

ekule leyin an ki ara ile heri wa la an kiro ona mu ki okunrin obirin omode agba onile atale jo ni gbogbo bi te tin gbo mi mu ki wa ni ilu ibadan mu ki wa ni pele oyo mu ki wa lorilede nigeria ni gbogbo bi te tin gbo mi won wa so pe yo dara fun wa ni ilu ibadan yo dara fun ipinle oyo yo dara fun wa ni orilede nigeria ti gbogbo bi te tin gbo mi ka kiri agbaye oruko mi ni lede evangelist bi n pe olajide wakati majemu le to ni bi tolorun tin so ibanuje olori jori olokan jo kan omode agba onile atale jo to tin so di ayo emi o mo bi to ti ba olosan emi o mo bi ti agba mi eto yi ti ba o mi o si mo nkan to nla koja mi o mo to ngbo mi loju re mi o mo to teri okan re ba mo mo to je ko rora re pin mi o mo to je ko sori ko nu mo to je ko ma ro wi pe n to ko fe pin si emi ara re lokan rara o ma se be abambe fun igita age lori to ba gbo orun omi yo mo so jade pada ohun ti o to re yo pada seku nitori na fokan bale bo ti wu ki ekun pada le dandan ni ki ayo pada de lowuro bo ti gbo mi ayo re o ti de loruko jesu

o ti mo so sugbo to ri pe mo tesiwaju eje n pada sodo director agba patapata ola baba mi to joko sorun awon ni won fa yesa ko ti ti sere wo ba mi to gbe kokoro aye dani koni pila o ko si jabo ni gba ko kan lati gba si araye ti daye nitori na nko atobi tan adara tan the hank of a ship the pilot of our plane and the road safety of our vehicle eni saaju ateni ikeyin the half and the omega the beginning and the end oluwa awon oluwa olorun awon olorun alagbara nla nla baba mi adigun adesina ariwo ola olulana olubuku olutunu oluran lowo kokpo baba lai ni baba olugbeja won mo orukan abani da abani san awon ti won mo bayan debe olorun mi ti o la fiwe ko leni to jo unquestionable god unchangeable changer omnipotent omniscience omnipresent awon ni lana loni olorun wakati olorun iseju olorun gba gbogbo olorun ojojumo ran mo nse faya ti kabio si baba mi agbalagba oye oja yin ogbo ko tu ko sile ya lai lai abia mo to pon mo to mo ijabo ni gba ko kan bo ba ti epon ti o we yan mo yen o le ijabo olorun se tori pe dara eyin labi a ma gba olorun to po ni pa atagbara olorun abani mule mo dani olubukun oba fun ni mo siregun abani mule mo dani mi mo ni han onile ina olowo ina alade ina baba mi eru ti n gbe eru mi asaju ogun la lo eyin la keyen ogun labo jagun jagun odi orun the wiper of all tears the problem solver the great and wonderful god the wiper of all tears e se n tori pe dara si wa tori pe enu mi je danu e se fun te n se ni wakati ma je mu e se fun ogoro eri e se tori pe en fi o pe eyin na lo lorun to rogo yin le fi fe ni keni e o si gba ki eda eniyan o gba ogo yen amoriri yin o fun te se lose to koja ti gbogbo gba ta ti bere program yi e se fun te o tun se loni e dupe adupe tori pe okiki yin o kan oruko yin o di gbigbega e ko ogoro eyan wa si waju yin tori bibeli wi pe ayo pupo n be lorun lori elese kan to ronu pe wada tori pe gbogbo eni to gberaga soruko yin awon na le o fi han pe e ki n se egbe won eyin le yeye oni yeye yepere awon ayepere ni gbogbo ado titun ni pata awon na le gbiyanju lati doju ti e seun baba mi o mo mo riri yin bi run ori mi ba je kiki ahan ko to lati saduro ore te n se ebi ti n o lagbara kankan eyin le n dun ninu mi eyin loro ti n gbe nu mi soro ipa to n gbe nu mi to wa sise agbara e seun o oran mo n se faya ti tora akope en to ran mi o fi mi sile be ni ko jowo mi ni emi nikan si tori oruko oluwa ile eso agbara ni okiki yin o tun kan e o tun gba gbogbo ogo e o roju eri ojo iyanu e o si fi han pe eyin lo lorun gbogbo eni to to kan won teriba le ba pa lerin ogo ni foruko oluwa jesu oluwa wa

ilékọ̀ kan ni o fa lo fa so le ewe re lo ba fo salaaro ojo kan ni an ba ji ka lo o binu o faraya o sunkun o dun gan ni iya re wa so fun pe o se se suru ko fo kan re bale boya a mo nto lo n fi se bi yo ba se o se se kin to buru ju ba n lo ko sele fo kan bale bo ba di odala o si mo lo le ewe o si lo n fo kan bale o si ni moto ti wa mo gbe won ti won ba n lo ile eko o dun gan o teri se mo omo yato si ra won awon mo kan wa to je wi pe koda loju orun atun mo lo ile ewe ni bi te fẹran ile ewe de omo yin banu je iya re petu si o pe ko to dake sugbon gba oya o gba ka mu amọ nigba ti iroyin o pada kan lara ni won so wi pe moto akeko to ye ko na ba lo ti an fi ka ile uniform re lo wi pe moto yen ni jamba ko si seni kankan to wa laaye ninu gbogbo awon ti moto ile ewe awon akeko to gbe egbo se tori pe ki olorun ko le ba ko omo yin yo iyan se ji aso le ewe re o gbo mi gbogbo to wu ko mo la koja your delay is not a denial idaduro re ki se po ti tan sibe kilo de to wa fe pare kilo to fe gbogun je kilo to ro pe ko pare loku rara rara iwo lo ka itan aso yori re abala lasan ni o siwa ni yo si tun si lo gbogbo to ba ma la koja to dabi idaduro to dabi pa won eyan fi e se yeye to dabi po orora re pin aba won eyan ti e ti wa ro opin to dabi pe won fi o se yeye ani mo so fun ese aba lani aba nbe fun gita age lori bo ba gbo orun omi yo so jade pada o moto to fe wura yen ti o ti je to olowo o need it olorun fi faaye gba dile ile to fe ko yen o need it olorun fi faaye gba dile ma wa banu je ma ropo titan so ri by the time God begin with you nigba to ba bere pelu re yo wa dabi alamo n to se koko ni pe ma dupe lori eti ele ti o ti te olowo ma dupe ma ronu lori eti o te olowo dupe lori n tolorun ti ati idi to fi mama ma ti faye gba n to ti o se ninu aye re abala ni o siwa ni yo si tun si pada

se won na ti gbo nitori ogo ni eni to ba laso kan o won ki wole re ki won jileru sugbon eni to ba laso opolopo eni o le mo nwa kiri nitori na nko ogo to gbe sori on lo je de ko dabi wi po nlo tiko ma gba banu je laaye o de bi to nlo a to ajo bere ni koni pe dandan ni gbogbo ajo ma de be lekan na sugbon pelu suru ati aifaye gba distraction iyabara dandan ni ko de be bo ba ti so le to si sesun seyin fun olorun to yonda aye re to gba loluwa to lugbala to se di insurance to lagbara ti ki jayan kule by giving your life to Christ and ko ho wa di olorun yen mu eh o yo wa duro ti e yo wa pelu re ko on to ro pe ko to yen yo wa pada seku sugbon oni lati gbe funfun dani ori lati diro mo funfun yen oni lati duro ti patapata o gbudo mo se ese kan li ese kan ta patapata la nfoju ojo afo nfo tan ija lo ma npada dale to ba ti je pe se lo nse sakala ati osokolo a tori pe osakala ati osokolo ko yo mo eniyan san laarin aje lo ma mu ni pe koro wa ni lati duro to olorun to ba je pe looto olorun na lo fe duro ti sugbon to ba je wi pe se lo fe mo kuku tele ni to fi pe ohun lo le gba o bibeli si wi pe igbekele eniyan asan ni o ni igbegbe ni fe ni keni to fe leran ara se igbekele re tori yo dabi igi ti won pese ti odo ti ko si ri omi rara yo wa ma gbe be lo si se tun pe ibukun ni fe okunrin na tabi eni na to fi oluwa se igbekele re tori yo dabi igi ti won gbe si eti ti odo to wa ri omi ni akoko re iwo na mo bewere o ti tutu dododo nitori na wa ni lati di olorun yen mu wa ni lati gbe funfun dani be ni orin muslimi kan so pe mi mo re oba ogogo mi mo re oba ogo oba to da gbogbo aye mi mo re oba mi mo ni o mi mo lo fe to ba ti mo po ni se mi mo o se se ko wa ko mo ri ko kan ko mo silekun ko wa bere ko olorun ma down nigba to ba ko lati gbe ni mi mo to ko lati rin ni mi mo to nse osakala ati osokolo to nda dudu po mo funfun to nda yinrin po mo pupa ko ni tete da olohun tori ogo re ki fe gbe fe nikan kan afohun nikan lo ma fe gba ogo ki lo de ti gbangba re wa mo ti koko wa se ri o rara o ohun to bi to n ba n lo ibe ni ko focus baba agba mi so itan kan fun mi nigba ti mo kere ohun ti won si so ni wi pe gbogbo eda ti ba ti n wo distraction to n faye gba iyabara o se se ko mo tete de bi ti n lo ti n gbon tawon eyan n so to n wo ki lawon eyan o wi to n wo wi pe rara ojo ti n lo ko o se se ki o mo gba irewesi laaye be ni mo ti so fun wa ma tun so fun wa wi pe a quitter will never win but a winner will never quit bo ba ti ji ore o to gba irewesi repeti laaye dandan ni ko de bi to n lo baba agba mi so fun mi pe oba kan wa ni ilu kan won ni ilu yen wi pe o ni asa ti oba ilu yen ma n da kini o si se yo gbomi sinu calabash to je wi pe yo kun denu daada yo wa lo organize awon to mo n distract eyan without the knowledge of the carrier of the calabash yo wa fi won segbe otun egbe osi lai mo po ba lori are nje pelu gbogbo distraction awa ta ti se nta hotspot ri nigba kan ri yellow house green house blue house and red house eyin na mo nigba ti an ba bewo soju oju papa ti an sere eje lo won mo se blue house awon ile green na won mo pariwo ti won lopolopo igba lo je wi pe ariwo awon alatele won ni distract opolopo ti ojo gbegba oroke ninu ere eje bi won ti n se fopolopo eniyan fun opolopo odun oba yi ore ni to gbegba oroke sugbon omokunrin kekere kan wa to ni koni baba koni ya ko le bibe ni oni ye kan yin na mo pa awon eyan kan wa be lo ba ka biyesi pe oba nkan di ope lori ki bata ope kiki ni kan odo kini egbo o mo le se nte nso yi won ni rara o le se ba ka biyesi so fun pe awon to le ran fan to ni fan le kan na won gbiyanju won ori se iwo to wa leni kankan to leni ti o bo sare o leni ti o fadu aran lowo o leni ti o encourage re o si leni ti o bo saka kiri gbogbo iwo to n gbo mi nle se tori pe o le eyan lo se ro po ti tan okunrin kan wa nu iwe eberu ori keje ese kini lo sisale koni itanran koni provide koni qualification ko lo le ewe sugbon olorun recognize o fun ni awon adjective to lagbara to fi qualify okunrin yi o si je en to je ye ko je ninu aye ati ni waju olorun tori po wa ni certificate nitori wipe o kawe nitori wipe o loko nitori po lo se nfara pamo lo se decide lati ma se awon nkan to ye ko se dide nle wa se takuntakun wa debi to nlo ti o ba ti gba to kokko mo discourage ara re believe yourself gbagbo ninu ara re ohun ti o to re yo si pada wa seku kini mo so ni pe omode yi nigba ti wahala re po ni waju kabiyesi o ba ni o da na lo se o pada gbegba oroke lo baba pepe arakunrin bawo lo ti se iwo to le nikan to si lalabaro alajoso tabi eni ti o sare kaakiri o ni kabiyesi wa so fun pe pelu gbogbo distraction left and right tori won tun se bo ti n se fun awon ara waju amo omo ilo gbegba oroke o wa ni kabiyesi emi o mo pe distraction wa lotun atosi ibi ti mo n lo ibe ni mo koju si so nitori na in to je n gbegba oroke niyan gbogbo iwo to n gbo mi nle kilo to n wariwo awon eyan won ni eyan o ki wariwo je eni ta n
bana ja o la ma nwo ki lo kan pelu pe enikan so fun o pe o kawe ki lo kan pelu pe enikan so fun o pe o loko ki lo kan pelu pe enikan nipa ti se pe olorun gbe map aye re le enikan ni lowo gbo mi to ba ti dide nle by the time ti olorun ba fi supremacy re hanu aye re awon to fi o se yeye yen itiju tabi eri okan ko ni je won o le sumo e to ba wa sumo ninu re lo eri okan ni o fe se lese o ntori na ore mi to ngbo mi nle dide nle aisan yen o ni pa wa bombe ani abala ni gbogbo n to wu ko ma la koja o si wa ni yo si tun lo oju oni ti o

Ọlọ́run mọ nkan tó nla kọjá. A ni ko ma ronu mo, ma bọkan jẹ mo, ma banu jẹ mo, ma ro po ti tan. O ma fun yan ni e ni ubigini. Joseph ni lati wa nu prison fun odidi ọdun mẹrin la gbako, odi ọdun meja kọkọ, atọdun meje to tele nitori pe won arrange aga ogo re lọwọ. O da je nsare so bayi. Ero bani soro temi ati yin lo. Se o ranti pe nigba kan ri ko si. Ko se ero bani soro lorilede ti an ba so ti woli kan alaso tele kan ariran kan awurawo kan ti won ba so fun enikan pe arakunrin o pada lami laka o sise sugbon so orise to ye ko fi je eyan laye ko isi lorilede ti an pe yo dabi pe woli yan oriran yo dabi pe alaimo kan ni yo dabi pe alaso je ni yo dabi pe inu re ti po yo dabi pe opolo re ti o ti ku be ni o ti ri sugbon se mo pe ngba ti fonu yi pada de awon kan make call na fi di melonia awon kan ta recharge card na fi di melonia awon kan ta phone accessory na fi di millionaire na fi kole tan rale tan kaase tan kan orisirisi ba e na lo se ri n to fi gbagbo po ni gbogbo n to nla koja abala lasan ni nitori pe eni to ye ko ta phone accessory nigba ti phone o ti ide Nigeria ko le nise lowo bo ba si ni yo kan mo se ni o se se ko mo jora won nitori na ore mi o se se ko je wi pe o ti ide ipele to kan tabi ko je pe die bayi loku to fi wonu aseyori bo ba wa para re gbo ta ni o bo ko itan aseyori re There's no success without the story. Ki isi itan lai si akosile mbe. Tori na fokan bale. So an lokpo lokpo egba. The journey to way to success. Lokpo lokpo egba. Luma an lonely. O le man lala baro. O le man lala joso. O le man reni ti ok bagboni nun to. Ni to ok bedani. So gban to oba tesi waju. Ni go oba ya wen yon celebrate at the top of the success. Won ok pada wa ki oku ori re. A won to ti fiose ye yekwe kini yane. Kini yin shegan. Won ok pada wa te. Ri ba fun o ore mi ma sunkun mo se tori pe o ti ni oni mo se ti tori pe o ti nse o ngbiyanju kojo o ti se tan lati jo fokan re bale tori pe o gbo mi losin mo so tele gege bi iko atagbenuso olorun oga ogo akope en to ran mi o fimi sile be ni kojo wo mi ni emi nikan si mo pa lase the bible say I should decree a thing and it shall be established mo so tele bi o ti sele mi o mo but because I have that God as a God of connection God of favor God of help in 2 Kings chapter 3 verse 14 to 20 God decide to reverse irreversible. I speak to your life. God in his infinite mercy will reverse irreversible in every areas of your life in the mighty name of Jesus. Boyo nwashe, boyo nwoma, boyo nwoko, boyo nwa promotion, boyo nwa itesi waju ati imugboro isodin la. Lo sen, tori po ugbo unwa lonu, bi unwa batisa yo isa yo juna tuje po lona mi ishe. Mo so tele se, ayipada ma ba ye re, on to oro kwe ko sheshe nye, o tidi sheshe o, bogba wan to okwe tan agbe wangbe, o shekwe wangbe lasan, won yonda n to wa lowo omo to ye kan fifa o soke ran lowo won fi le olowo loruko jesu nigba to ba ti je pe o more o si pada wa so eri dandan ni ko rowo olohun dandan ni ka anu wole wa dandan ni ka yi pada o wa dandan ni ko gba alaati denu alaati lati bank de bank olohun o fi sinu account re loruko jesu every of your emptiness gbogbo isonidofo re lato ni lo oro ti wobe ayipada ti wobe aseyori ti wobe asale re o ti kan omi ni oruko jesu egugu gbigbe re o ti gba imisi iye loruko jesu on ti o to re yo si wa seku mo so tele se ani abala titun o ti yi kan ohun tutun o ti yi kan orere o ti yi kan iranlowo o ti yi kan anu o ti yi kan igbega o ti yi kan oko omo tutun yen ole ayo ti so ninu re oko yen ko wa ori o ya yen ko ori na ke ri na rira yin lodun die seyin arakunrin kan wa o sise ninu ile ise nla kan sugbon e mo awon office room and parlor secretary enikan ni bi ni waju etun wo yara lo etun be nikan awon mejeji si jo wa nu yara kan soso room and parlor ti won sise nbe won o si mo popo ati yawo la won sugbon lojo ti olorun si won loju to gun aye won se won wa ri na ri won pe ki la n se ta fi mo popo ati yawo ni wa leyin igba yen won se gbe yawo gbo mi o gbogbo jankari wa ti iboju okunkun ti ojo ori na ri n to kan ateni to kan ateni to ye ko saanu re tabi ti won o fi ri na ri o olorun o ka kuro and before saturday you will have all your testimony in the mighty name of Jesus Christ, ojo ni tiwa, Jesu Oluwa.

e fokan bale o ya e li sile pe mi bayi lati share testimony e mo pe mi pe ki n gbadura akoko testimony la wa yi eyin te ti gba testimony lose to koja eyin te pe mi ti mo fun assignment eyin to ye pe ori radio na le ti gba eyin ta lati wole fun yin o buru gan boya ki mo gbadura si phone mo tori awon eyan ma pe mi pe awon rowo olohun awon eyan owo ta won reti awon eyan saanu awon e de ni fe share lori radio ko da to se ti gbo aisi nbe lai ba won da si ipere gadara o polowo jesu o ji testimony re fi wa titi lai bibeli wi pe jesu si bere lowo awon to wo to mu larada awon adete mewa wi pe awon mesan yoku nko won ori won eyo kan lo more ninu won eni ta se lore ti odupe o da bi olosa ko ni lerun lo to ba n gba eri to jeri pada o se se ko lorun ko mo sanu fun e tabi ko mo fun olori mi mo nigba to ba n dowo bo testimony re we fi han so wi pe amu won larada nipa oro eri won Psalm 119:6 oni emi o ma soro eri re ni waju awon ba emi ki yo si tiju to ba share testimony re o ma je ki eni to banu je nle o ma je ko wo pe olorun si le se to ba si ti fi da enikan pada si waju olorun dandan ni ke eri ti e na ko wa titi lai lesugbon to ba dowo bo se se ko mo mu mi wa ki se dandan ko daruko re sugbon so nkan to olorun se ninu rin ajo aye re lose to koja tabi lati gba ta ti bere boya wo n gbianju ori bi wole o si le pe bayi lati share testimony re awon agote pe si ni ninu studio ta wa yi lati so testimony yin ni soki ojo oni ti wa loruko jesu ko se dandan ko daruko e to ba si fe daruko o free lati daruko re 091-2370-8675 tawon aroke okun lele +234-81-42-49-106 +234-81-42-49-106 091-2370-8675 ikanila gelu 96.7 on letin gbo mi wakati maje mu leto pelu lady evangelist bi pe olajide 091-2370-8675 plus fun awon are oke okun 234-81-46-49-106 on le ma pe si oju oni ti wa loruko jesu on ti o to yo seku e gbianju titi ta fi ma gbe o se se ko je pe network oni o je ko wole e je ntun pe le kan si 091-2370-8675 plus 234-81-42-49-106 oni ke pe wa si oju oni ti wa loruko jesu mi o fe mo nkan to n la koja mi o fe mo bi to ti ba o mi o fe mo ki lo sele ohun ti mo nso na ni wi pe wa rowo olorun ohun ti o to re yo si pada seku ileri ati majemo olorun yo farahan ninu aye re loruko jesu

0: ohun ti mo so ni pe e je nsare so announcement te sanwo fun yin bibeli pe to ba gba woli igbo o ma jere woli e je ka gbadura fun divine protection divine security abo latokewa ati awon alaabo abo atokewa ati abo olorun latokewa e je gbadura fun o e ma je a fi sere rara tori wi pe Olorun o ran wa lowo ni bi ta ba de sugbon to Olorun ni ki so fun gbogbe ti to n gbo mi losan ni wi pe ka gbadura fun abo won Olorun a o si ri owo Olorun to ba wa je pe eyin fe gbo eyin na e fe gbadura te si wo pe ki la se lori n to wa nle yi e pe mi ke ja jo soro ki n si so be ti rin fun yin o lo sa ni ka gbadura fun abo won Olorun mu so tele loruko Jesu ori emi ati yin to mo tabia tabi tara ko ni gbabode loruko Jesu 091 236 75 + 234 81 42 49 106 oni ke pe si olorun ran wa lowo loruko jesu o ti o to wa yo si pada seku ohun ti mo so to ba je pe si le yin fe support wakati majemu financially e le fi owo yin sowo sori account number yi 12 28 81 07 09 senate bank le kan si 12 28 81 07 09 12 28 81 07 09 Zenith Bank Covenant of God Gospel Testimony oni ele fi sowo si Covenant Hour Olorun ran wa lowo lori account ti mo pe yen oju oni ti wa te ba wa gbo dada e pe mi leyin eto bo ba se pe se leyin fe gbadura tabe e wa nkan kan to dabi po Olorun o ti se tabe e fe gbadura tabe e fe eni kan kan ru yin loju e pe mi sori awon number won yi ke a le ba ajo hello o da pa ba re ni kan si ko to di pe a ma pari hello 091 230 70 86 75 plus 234 81 42 49 106 lori awon number te pe mi gangan si ni gbogbo nti mo n pe lataro bi number yen ti studio line ni sugbon ti emi gangan lele te ba pe mi ti mo tete gbe afojudi ko tabi igberaga ni yen ko olorun o ran wa lowo loruko jesu so e pe mi sori awon number won yi ta ba re yan kan to le pe wole si a ma gbe ko le ma binu network lo fa losan to fi dabi pe a ri ipebe hello e je ba n gbohun soke e ti wole
1: hello akoso
0: e se omo dupe e ka san sir yes sir
1: akoso oluwa yo so gbara do
0: tun ami jesu ami bawo lo se
1: evangelist adewale bogunme la panawa yi
0: god bless you daddy okay
1: won ni tin se pe akoso oluwa so gbara do
0: tun ami loruko jesu e se gan ami e se gan mo dupe o ojo ni ti yin hello to e mo binu network hello e ti wole olorun arun wa lo tun dojo mejo e pe mi sori awon number ti temi yi hello sir hello e ti wole o hello o sa pa kan jamo e le pe sori eto sori line temi 070 32 52 4478 line temi ni 070 32 52 4478 ikeji lele WhatsApp number mi ni tori awon ti o si ntosi 080 83 87 7439 080 83 87 74 39 only ele fi WhatsApp mi o ba je pe leyin odi o leyin wa to ba je pe Nigeria 070 32 52 4478 070 32 52 4478 lady evangelist bi pe olajide wakati majemu mo nife yin o titi dojo mejo e pe mi fun ko n te ba fe bere hello sir ojo ti lo e mo binu time wa ti lo ta hello hello sir okay 08087 0087 83 87 74 79 79 ibole ti npe mi ibole ti okay oda okay okay won ni new york won ni lati new york olorun ran wa lo loruko titi di ojo mejo ti a o tun pade oruko mi ni lady evangelist bi npe olajide mo ni fe yin o oju oni ti yin mo banu je mo I love you
2: FM 96.7 La Gelu FM Jagaba Gogo Radio.

0: ẹni kini mo wi nti mo nso na ni pe ko si gba ta ni lo tun promo yi se
1: ni lagelu 96.7 fm eto baba eto
0: dele agba letu lagba man ogbologbo agba man lawa deri gbe ya to wa nbe dele agba letu ori fun gbadi young guy ni oju e fresh oju e de young so to banje agba man oye ke mi o fi ogbologbo si temi tori ta ba yo si ra won a boya le wa mo pe won wa ki fi age to owo ni ola ni oipo ni oiku ni ati gbogbo e be be lo wo ki fi age to ori pe bo se wo olorun lo nso la iwon bayi ti ile mo loni o niye nkan kan to ti sele lorisirisi awon kan ti pora mole laaro yi a fi yohun awa fi n dupe ni o olorun ti o je ka ma yokele soro ipe to se se ki se woni wa lo se program leni a okan mi o gbe won so pe EMP ti jade laye o wa laye o wa laye dera o de n dupe lowo olorun ba wa na se n dupe temi to se n se mi loke pe opolopo ojo lo ti ro ti ile ti famu oni mo ni 23rd in the month of May 2026 ori ofe ati anu la riwa idire ta fi nda gugu pada sodo editor ni

odo re na la da gbogbo e pada si torun lo je ka ma se mi loni ta fi le ma korin lagbara olohun orin yin orin ope orin ogo ko ni won lenu wa aba sana na dupe olorun ti o je ka sisi wa wu si mi lorun le ni pe ba bayi adura yin o gba ere gbadura fun wa titi ah mo dupe padura mi gba se mo lenu ase eyin asana ke a ma mu wa ni o ma pe asa mi sita ke ma sanwo sibe ni o tori pe lara awon to je ke gba mo je kan nbe te ba n follow wa nbi dada e mo ko mo really like e aje pe loruko olohun ba oba ajo ke aye oba asake orun Olorun to joko sorun to nse nkan to wo Olorun ti o je kipo si o gbogbo lori wa Olorun ti o je kan fi eru fi yepe fun yepe ni patia Aje kwa dupe lowo Olorun Olorun to fun awon oyinbo ni ogbon imo ati oye bi nkan kan ba ti o ba da lara won le fi kini ti won fa siyan lara drips won a fi flush e danu agbo eyan laki nkan kan to ye ko gba sara won a to fi te siyan lara ai mo ye ni ti won fi si lara mo se nfi si lara bayi lo so sele sugbon a dupe gbogbo eni to gba to lo nje ko ba won lara mu lagbara ologun to se oni gberi mo aje pe loruko awon alase bere lato ketente lato do oludasile sodo my own principal go furara my own principal the principal producer and of course the head of this particular channel 96.7 Lagelu FM ke the buge God bless you my brother

0: ase ati ri nkankan eje ka pada si abala yi ta nba bo tele tele hello so hello e ba mi soro soke mommy
1: hello
0: e ka so mommy mi o
1: iya ti ola oye lati mona tan mi
0: lati mona tan mo ngbo yin mommy o hello ma ah iya afin ola oye a ma gbo yin mo
1: le so pe won ko
0: Hello. Ngbo yin mommy e ba mi soro soke ni e soro soke.
1: Mo soro soke. Ah le so pe won ko. Tori ngba teyan ka duro owo yen je. Ta tu wa nfa kale. Ta ri pe oro won da o da bi nkan mi lo lojo eyan.
0: Ah.
1: Ko ya ki won tun yan, ko ya ka won egbe ko tun yan.
0: So n to sele ni pe awa ara ilu gan lago.
1: Ba ni o.

0: ti ko si ti ba wa ko won ni isin ti ba mu won ta won ologun ba mu won e ti won so ni pe won ti ronu ku wada won da won po se da ri no wo gbo nto je so pa won asiri nla kan be nbe enikan e o ko yo koju won ki won pa won de bi le ki won le state police ko sare awon ten se joba le a lori se won da won mo ni Gumi ni baba Tinubu na mo won. To ni pade eleyi, se gomina wa ti ala won fe ri ah edokun. Se ri oro tin be lori oro ki mo poju loro. Ni pe njo ti awon ti o ba gba Nigeria kale. Pe won o to fe Nigeria se ni o. Eni ko si joba to le pa won. Won pe eni keke omo eyan lori radio kan. O ni o si joba to le face won ti o pon pa won. O ko mu won. So za won tin meme ni sin won mo mo won so lu se ti ara ilu na mo wa ni pe ohun kankan la baba wa fi jagun ti ara ilu ba ti nigbagbo pe oro awo lowo ni o se na to ba doju e eni edokun sa won ti en lo mo meme ni sin si eni kan won mo be won ni sin en ba mogun be ba fogun be yo gba en ba je baba lawo te ba fi fa be yo gba en ba jo mo leyin Jesu te ba fi Jesu be yo gba e ma je mo leya ne be ba fa ne bi be yo gba se en ti obo Olorun le fo Olorun be se te ba mo Olorun yo mo pe aye ya lo fun gba ti a ko nbe ni yo mu kegi yo ma jona yo di omo Olorun
1: yo ma ko oje o yo ma ko oje siyan lara
0: oje si awon omo Olorun mela
1: ah ti won won ri bi fo won hora
0: Eduro so mo se imakede ni nkan sira.
1: Won ti e le kan sin bo won gbadde be.
0: Eh, mo won ti fe ran won eleyun. E ma je atara wa lori radio. Ko si soluse ju pe kara ilu no fe si won. Won ba se ku omo gbadun le aye.
1: E se wa laji aje ni fuja. E se gan ni mo gbadun yin dada. E se mo dupe. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Yes, sir. Ah, I'm going to the side room. Hello.
2: Hello, sir.
1: Yes, sir.
2: Beraminga.
1: Mumbo wagberon kankanga.
2: Beraminga.
1: Hey. Oh, budgeti.
2: Hello. Benny.
1: Atakokonga. Kẹyàn ya ma ri ro ni o obe eja ni.
2: Se o mama foyan eworu awon agbesun mi na ni isin. So so wi pe ki gomina wa ri awon. Se o ti sele ni state ni Nigeria isa.
1: Ibi kan na e mo pa ji se bi eyo laari.
2: Ko so pe ya fi gomina ni ko wa ba won negotiate.
1: To wu won nu. Awon na fe so pa won lase ni.
2: Ti o ba kin se wi pe boya egun oni yoro.
1: Ehn.
2: Gomina wa ba won negotiate. Àwọn kini ẹ̀ ń gbà mí gan pàápàá tí ó bá níbi àbí ó ní àbó níbi tí wọ́n dìjọ dì sí ni.
1: Àwa náà ò mọ o.
2: Kí wọ́n lọ́kàn balẹ̀ tó bẹ́ẹ̀.
1: padà.
2: Olóko wa yọ lórílẹ̀-èdè yìí ẹ kú ètò.
1: Àmì o ẹ ṣe gan. Hello. Yes. Bi eto ise n tesiwaju ti
3: a
1: ta n reti eni ti
3: hello
1: sir
3: eroninga babalolanga
1: yes sir
3: nkan ni se ni
1: ami
3: ogbeni omo joda ti
1: okay
3: oro lori ito abo n se so si awon to n so pe ki gomina ba won negotiate teri pe ara yema yema ti gbele aye bayi
1: àwọn fira wọlé
3: ló túmọ̀ sí pé àwọn ara ló dọ̀pọ̀ sí ní ìjẹ́ àpárá
1: ọ̀hún
3: ó tọ́ ni àwọn tí ó bá máa rí bẹ́ẹ̀ pé àwọn tó ń fi ìjọba tí wà lórí ló dáhùn bẹ́ẹ̀ báwo náà ti máa bá sọ púpọ̀ oṣù jáde pé gọ́vnà ní kó wọn báwọn negotiate gbogbo fọ́nrán tí wọ́n ń ṣe tí wọ́n dẹ̀ ń jù síta yìí náà ṣé wọn rí yẹn trash tó bá jẹ́ pé innocent kan olè kan wá káyàn mọ́lé ìyẹn pa olè sìn èyàn máa jẹyẹ tó lè bá páyàn ń sìn ẹ tún máa rí olè yẹn ń ta tó tún máa ṣe fàájì.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
3: Ẹ wo irú òfin kánò Nàìjíríà.
1: Kọ́ ló ń ṣàánú wa.
3: Nǹkan ṣàbára tún yé dé ṣe.
1: Àmì o.
3: Ọwọ́ wọn ni gbogbo lílọ bíbọ̀ wá wà.
1: Bí
3: wọ́n ṣe dáadáa bọ́ ṣe dáadáa bí wọ́n ṣe dáadáa kálu tó jìyìn ènìyàn ọdọ
1: Ọlọ́run. Ẹyí ọyọ tí ẹ ń wò wá nílé mo fẹ́ fi àkókò ìsọ fún wa pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ kan wà ní Adékúnlé Ajásìn University tó wà ní Àkùngbá Àkókò ní ìpínlẹ̀ Ondo àwọn ti ọmọ Aganga Villa ibẹ̀ làwọn ń gbé wọ́n láwọn ń wò wá lórí Radio Garden láti Ondo lọ́nlọ́nlọ́nlọ́n ara àwọn ọmọ yẹn láti rí Emmanuel Adeyeye Muiwa Adams, Alex Ojo, ati Precious Ayomi Posi, Omo Babalola. Gbogbo awon eyan wonyi won wa ni Aganga Villa, ni Fasiti, Adekunle Ajasin, to wa ni Akungba Akoko ni Ipinle Odo, won la won wa lori Radio Garden. Awon naa de mba wa lo, sugbon o lanfani lati pe sori eto. E se o, Precious Baby. Yare mbo niye. Eche. Eche yon wa eche kamate si waju lori eto. Eche ka lo si abala etutu kon lori eto. Abala eti ama mpe ni. Abala omi boro titi. Belu tosi adelo the dynamic presenter.
4: Yes. Eyin ti wa kama kiwa kuya kuwa siku ye. Iroyin to mi gboro titi gege ba se man ko wa ni ose ose tori ko ti de agbo ma le menu kuro e je kin ko lati ipinle Oyo iroyin leyi lo dabi meta lokan le to je pe okan nu e na lati nje lenu lati gba teto ti bere nibi to je pe awon ti won ji ko ni ose to koja lo won ni pe awon ti won ji won ko ohun won ni pe awon ko awon oba mo le bi awon tawon ji ko yen soro o pe gomina gangan o la won ba lejo awon fe ba gomina ni gbolohun pe gomina gangan o la won fe ba soro o je akoko lara iroyin meta lokan le to wa lati ipinle Oyo nibi yi to ntenu e lose yi o na ni gomina won soro jade o le to je pe o ti pase Ministry of Education jade tara si gbogbo ilewe patapata ni ipinle Oyo wi pe won ti sofin won de ti gbe gida gbogbo awon eto le to ni se pe arinrin ajo tan pe ni excursion abi free trip ni leiwe ki leiwe kakiri ni pinle Oyo wi pe lasiko yi pelu bi eto abo ti se nse segesege o a gbodo gbo bi pe ileiwe kankan wa nse to excursion abi won wa nse to transport kankan lasiko yi nitori wi pe eto abo o ni bo se ise lasiko yi o je be eleketa nu e leyi to fi je meta lokan lati pinle Oyo o na ni wi pe oroyin ti jade o wi pe won ti bere si ni sanwo gba mo binu fun awon ti won nile ti won nile ni gbogbo agbegbe ojo moniya AITA ta ba gbagbe awon le lopo lopo ladugbo yen o na ni won ti mark le to ti pe die seyin latara lati le fe oju opopona le ti yo lo tara si train station le to wa ni agbegbe beyen o ti pe die sugbon lasiko yi won ti seto owo gba mo binu fun awon to je pe ile won wa ni agbegbe ibi ti ijoba fe wa wo lati bere ise opopona be awon ise akoko leyi to je pe won ti yanju lara won o na lati ri pe ile ati ile leyi to to 65 niye o na ni commissioner to ri si eto ode iyen honorable commissioner Williams Akinfunmilayo nigba ti won salaye won ni pe awon ile ati ile leyi to je pe o bo si ise akoko iyen first phase won lo je 65 o wa ni pe ninu 65 ohun won ni meji le logun iyen 22 o lawon ti won ti ko awon iwe won lorisirisi wa lati wa fun ayewo ile to gbangban o won ni pe 22 niye ohun lo ti wa lara won 65 yen tawon de tin seto ati sanwo fun won koda won ni won ti sanwo fun awon kokan nibe gbogbo awon to nile to nile to je pe to won ma kie ipe yo pelu ile ti won wo ti jobo ko lati se ojoku kona le to wa ni agbegbe beyen o je iroyin meta lokan le to wa lati ipinle Oyo to mo kuro nbe lara iroyin to tun mi gboro titi o mi lo si ipinle Ogun won ni wipe iroyin kan jade o wipe oluko le to je pe o foju jo oluko ni sugbon won ni pe odaran ajinigbe ni o won je ki lo sele gan pato won ni pe nise ni oluko yi le to je pe physics o lo nko ni le we grammar ni to wa ni ogoji ni ogija ni agbegbe ijoba ibile sagamu ijebu ode nipinle Ogun won ni nigbati o wo ye titi won ni po akeko kan le to ise obirin won ni pe akeko yi o ti jade o ti se die ni le iwe ti okunrin yi to ti je oluko nigba na lohun won ni ko pe lokunrin tu wa pade omodebirin yi pada lo wa ri pe omodebirin yen wa bere si ni saroye wi pe ohun ti se work le ton ma nse kuro ni ile iwe grammar o ni sugbon ohun ni mathematics ohun o de ni english won lokunrin ba gba mo na pe ah mo binu wo o ti oro re ti gbo o ni pe ohun ni tutorial center ile to hun si o ipe ko omodebirin yi ko wa register ipe lowo kan lohun o si register re fun eto idanwo wa eketan fe se lodo 2026 le to ye pe won se lowo lowo bayi oni to ba de ti register oni yo mu gugu awon esi eleyi to nwa yen o yo mu lodidi won ni pe ko pe larabirin yen omode yen de to je pe ojo ori re ko ju omodun 24 lo won ni lo ba bere tutorial won lojo akoko ti o lo won ni pe alo e oni won ri o won ni pelu e ni se lo ba ti omodebirin lo ti mole won lati gba na wa bere si ni ba won molebi ati ebi re o bere si ni ba won soro wi pe to e wa fi owo gba omo yin le o won lo bere ransom le eto to 3 million naira won lo fe gba lowo awon obi omode yi nitori pe o ti mo won tele ko to di pe omodebirin yen jade ni grammar to tin sise gege bi oluko nigba na won ni to ntenu e won ni won duna dura o pa won ni 3 million naira won ni pe owo ta won ni won ni ko ju egberu lona 500,000 lo iyen 500,000 naira won ni to ntenu e won san o won san 500,000 naira fun Nathaniel Bayegun le ti se oluko yi sugbon to sora re di gbomogbomo pelu e won ni gba ti won 500,000 naira tan si odo Nathaniel Bayegun yi won le to tu a je pe won ni oga akore lo tu je nile ijosin nipinle Ogun won ni gba ti won sanwo fun tan won je ko fe omodebirin yi le won ni ko fi le o won ni ko pe laani bi ojo meta na wa kefin wi pe omodebirin yi o ti ku won lo ti gbe oku re o lo ju seti odo to ntenu e wo olopa o ti de Nathaniel Bayegun le to je pe oluko ni sugbon o se ise jijinibe to mo kuro nbe lo to di pe iroyin to mi gboro titi ka to kuro nipinle Ogun lose yi eleyi to nlo lowo yi o na ni ajo NDLEA won ni pe won kefin agbegbe kan leyi to wa ni Ijebu Ode o je kini won se nbe won ni pe ile ise kan ni o leyi to je pe o to bi won ni koda o fe to bi jun ta won ti ri lo o je kini won ni won se nbe won ni se ni won po Ogun loro leyi to je pe idobo fashe si idobo de fowo si Ogun ohun won ni won se ni nila nila nila de ni won ni sugbon sibe awon ti won wa kefi pe won wa ti won je oludari ni ile ise ohun won ni pe omo rile de Mexico won ni meta won ni omo rile de Nigeria mefa won ni gbogbo won yi oni won ko nigba ti won debe nigba ti oga gba fun ajo NDLEA ti o wa ma salaye fun awon niroyin iyen Muhammad Marwa won lo salaye wi pe to seri gbogbo awon ile ti awon ba lodo awon ile ise yi won lo po jojo ni o won ni ohun oloro ile ti won lo to fi n pese ohun oloro mi won ni ngba tawon ka tawon woye to what won lo to 480 billion naira won lo loro tawon ba ni sakani won o won ni pe o de wa to bijo to je pe ninu gbokeji keji won ni won ko ile ise yi si ni Ijebu-Ode nipinle Ogun to mu kuro nbe lara awon royin ti o tun mi gboro titi ohun tun leleyi o won ni wipe gbogbo nkan patapata o ni won ti se lati le ri wipe awon egbe oselu lorisirisi ti won se eto idibo abenu won ko le ja sibi ti won fe ko ja si o won ni to ntenu e won ni gba ti won wa yu titi nipele Rivers won ni pe ki wa lo sele ti won je ki gomina Similalaye Fubara ko ri ticket gba gege bi gomina ti o tun lo dije pada si ipo gomina ni odun to nbo won ni wukete o se wike ohun lo sise ibe ni abi are Tinubu gangan won ni tori pe Tinubu o je ayo won ni ten Similalaye Fubara o je ayo si Tinubu gege ti se are orilede yi won ni sugbo ta ba ni kawo minister fun ilu ewa Abuja iyen ye son wike ati Similalaye Fubara ija arin won na won ni pe se ko wa to nti won ni lo lati farabalẹ kan yanju e titi de asiko yi won lo dabi igba pe ohun ti Yeson Wike to fi ju Similalaye Fubara lo ohun lo fi han yi o ipe to o ti fi ide agba to n je o ti fi yan Fubara le to je pe furara re lo so pe to ohun o se won ni pe ohun je se lo to ni lo so pe ohun o dije dupo si ipo gomina mo abi won ti fun ni ifitinati le to koja agbara re ohun lo fa ti opopolopo awon ololufe ti won se ti gomina ipinle River iyen Fubara ti won pariwo sita wipe ki won da si oro yi ko mo ba de wipe oga awon tawon wo nwaju ko ni ri ticket gba debi pe ko ni se ni rin ajo selu mo titi di asiko yi latara iroyin ta mu wa lose to koja wipe ati gburo John Mary Jide Obi leyi to wode President Goodluck Ebele Jonathan lo sile ejo wipe ki le ejo o pase ko mo le dije dupo gege bi are mo to ntenu e won wa down neyi to je pe awon egbe selu PDP won ni pe awon setan o lati buwolu President Goodluck Ebele Jonathan nigba to ba je pe o koju osuwon lati dije nipo are iyen labenu tan pe ni primary won ni pe awon fun laye ati anfani won nigba to je pe ile ejo abi awon adajo abi iwe ofin gan ko ti la kale weke boya ko ye ko lo abi boya o ye ko lo won ni awon gege bi omo egbe gidi le to re nsoju se re awon setan o lati buwolu ko se n to ye ko se ko si la ko gba ilana to re ko gba koja nigba ta won ba nse eto idibo abenu ninu egbe oselu PDP o je awon iroyin to mi gboro titi fun ti ose yi oluwa to sin ade lowo danai presenter oloruko temi
1: adupe pe okun oro leti gbo yen bi nkan se nlo lorilede Nigeria nti mo mo ni pe Olorun akoko na orilede Nigeria koja pelu owa agbara nla owa agbara nla awa ti mo pa wa o je gbe ani ba won ku gbe e je ka lo si odo EMP labala eto kan ita pe ni etie melo ki le fi ngbo
5: ti emelo meji ki le fin gbo oro la fin gbo tori oro je ye ngbo eyo dede ba lorule ti emelo toni apa meji loni beni apa meji o meji shogun balogun lo ko mi akoko mo fo ye ka wo oro ilera wa awon le boni health is well.
1: Wa se kankan.
5: Awon yo ba na de ni pe bi eyan ba fi bi ailera ta ilera ba wa o le so yan di eni ti o di oluse ti o ni nkankan lowo mo. Ki la le se ti awon ti a fi le ni ilera pe akoko o ni imototo cleanliness. Gbogbo wa la mo tele sugbon elomi o ko mo pe awon kokoko kekeke bi pe keyan wo gbogbo aso to ni tan a wo tan patapata ko to fo mi. Kò ní fọ̀ rárá ó dìgbà tó bá tó tán a tó kó tó bẹ̀rẹ̀ sí ń fọ ẹlòmíì a lo underwears a tún máa tún lò àwọn obìnrin ń gbìyànjú a máa fọ aṣọ ọmọdé ní gbogbogbà ó wà níbẹ̀ ètò ìlera fún ọmọdé ó ṣe kókó nítorí oríṣiríṣi àwọn nǹkan téèyàn ń mí sí mú ó ló ń fa ìlera tí a di pa àwọn ọmọdé ń lọ sí ọsibítù ní gbogbogbà tí èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ná àwọn owó téèyàn fẹ́ ná ni ara omode niyan to ba je bi eyan to tin dagba die die opolopo a se wahala gan o stress are a kin simi isimi se koko o kan ma lo o mo lo soke sodo ami man ami foreman o se gbogbo e oni lati fun re ni isimi ehe to ara e mo to ti mo de nso oni wi pe ke eyan ma fo awon nkan to ni bi abo elomi a dana to bayi yo pa yo koni ship koni deport yen a fi port le port o si si obe o si resi o si gbogbo o si le orisirisi lo nfo lale pa gbogbo e de ri po moto to ki gbogbo e ko ma se de de se mo pe flat la ngbe lopolopo gba toilet ati kitchen ke jina sira won imoto to se koko be ni ekeji won ni keyan wa careful ka sora daada you have to be very careful won se fa gbalagba kan iya yen ni won feran ko ma je buredi dokito eni ko sin to buru ka gbalagba je buredi amo ma mu mi won ni amo mo elu mi se iwa ma mu mi ki fi jimi ni to ba mu mi dede you drink a lot of water to ba poju ebu ade sin mi die ni o le jimi ko ti e jimi better ju pe ko ko wa ta ti run pa lo ehe a e kan ti mu tun wa ri nbe o ni drug abuse wa fun e lo o ni a nkin o ti mo nto se o kan lo si chemist o lo rogo fun re lo se ayewu lo so ko je kon ya re wo nenu kekere temi ora ri mu kan ri pe omodin lo agbalagba nku laarin laarin bi ojo meta atokunrin atobirin awon eyan ko elo ati wo awon eyan lara ko to di wi pe won a to lo so hospital elomi a ma da se personal self medication won fun won na logun o wo pe en se bara mi ti ya o logun yen ton o lara re ti ya ah lo to bo se ni ko lo sa bologun ti ni o sa ma kan so pe am educated mathematics muridi iwo ko lo prescribe awon kan to ni olo yen lo daada ko de ma se medical checkup yi ti mo fe fi card e nipa ti eto ilera yi o ni awon agbalagba bi ara agbalagba se ri yato si ti omode agbalagba mi nigba mi kan to mu nkan die won ri pe bigba to won gbon won tori pe ara tin dagba ni opolopo awon iya mi won la won ni arthritis pe ese n du won looto o ma n ri be n tori pe awon joint awon ese yen gugu ta ti fin rin ta ti fin se gbo e te fin bimo te n lo siwaju so so to so do soke e gbiyanju ke ma simi ke de lo awon ogun yin dede iwo to mo pare ti dagba ma fara re we won ni ogbon ogbon lagbalagba fi n sa fun maalu ma so pe okunrin ni mi o so ma taya de na ro ma de le je ka awon mo yi ma se ma saya gbangba si gbugbu e yi ti mo wa fe fi card e le o ni awon nkan ti a tun ni lati se funra wa personally nipa ti abo ara wa personal security iwo funra ara re lugodo lugodo da bubu ara e nsin yo akoko won ni wipe o ti mama gba tu flashy elomi ako gugu e sara awon olopa didi ma dawon duro ngba iwo to ba se normal normal to so o se nyama nyama to se nyam to olopa en didi nde duro o ti ri pe igboro ti ko rerin mo si o ti ri porisirisi awon olopa ati agbofin olopo kakiri iwa to ma se bi jagidi jagun wa tun ma rin kakiri mama ko ba ya re to nwa ona ati je ati mu fun o so are make sure you are just doing your things ni mo tun won si nitori pe bo se nlo nsin iwo gogo fun re o ni nkan meji lati se akoko o n complain mi a complain awon ijobo o se dada period iwo gogo lo darapo na iwo na darapo mo politics na o so o le party ni ku won na ti e to ti e se ki won okay answer on se won ni e football awon o primary se ba won kan lo dibo fun iwo wa joko si le o n complain iwo na wo be lo a wa ma bu ijoba a ma ni awon kan se iwo de joko si le elomi o kan pariwo ni ko ni voters card ko di ko alukun and what you see le nti pe ka tun ti lo gba o ko ni gba o ara awa ma so pe insecurity o ti wole de bayi o ti wa clear ko nse pe a le mi pa momo is now glaring is already among us o ti wa laarin wa bayi o wa gbodo wa vigilante ma to ba ti gbo pa ma so pe mo better o le kokko sare ko to wo nkan to nle ona nitori pe to ba de le tan apa re le mo ka jonto tori olohun ri pe wo gan darapo momo mako ma bu won lokere make sure you are part of them so that change yi gbogbo alajose papo loni ko ni jube lo n tura koko wa segun balogun loruko mi

adukwe okun abala ogbon bembe fun toni ibe na la kan lu yi sugbon teni yi ara oto ni o awon nkankan to ba ye ko wa nnu e ti o si nbe ni mo fe keyan ara lu ke farabale lati yo jade nnu e sugbon je ki nfi akoko yi ki mama at 85 eyan kuku ndagba nle yi ko lo fo wa na le mi gigun mama christiana olawumi aya ojo oni gan bayi lojo bi won aje pe mama mo ki yin o be ni mo ki yin igba odun iseju aya kan ni many happy returns mama christiana olawumi ojo ojo sinle omo die dagba igba tojo wa nle egbo ki lo sele ojo ni won pe ni omo di kakadi kuku loju ogun ogun o mojo ri na o mommy emi atubo ogun fun wa o e pe fun wa be ba wa ngbo Segun balogun kan nu awon iko yi tori ke ma gbo eto yi te ina fi dololufe wa oloni kinkin pe mommy mi many happy returns mo fe ke ba mi farabale gbo story yi e ti a pe ni oko afoju se mo pe tele ma so fun pe ejo e ba mi fun ni title gege bi film te o sugbe le ti ni title oni baba olowo kan ati iyawo baba olowo kan won bi omo obirin kan dondo omo ti won wa bi yi ko riran a je pe a le pe ni afoju o lo ile iwe alakobere o lo ti grammar o de lo ifafiti se mo pe eyan lo fo loju eyan ese o le pe ni ja ese abi gi pe ni ja eti ko ni ko ma kawe aye ti so advance le bi pe kini kan wa ton pe ni braille to ba gbowo le to ba fi nka ba e be nu ma assimilate gbogbo n to nka yen yo si ye patapata e wa bi mi le ri pe bo o na se ko to fi mo Olorun ni njebe tori pe Olorun o ni pa yan lori ko ma fi rungbon ko ma fi se kini e si ma ri pe awon eyan to ma ni ipenija yi Olorun ma fun olopo lo yato si tiwa mo ranti barista Ayodele ti won ma nsaba nje asoju ijoba bi oludani nimoran lori awon ti je pe won ni ipenija e ti mo barista ayo dele ti mo nso fun yin to ba fe fun yan ni owo o ti ma ni ki yawo un apo aya iye bayi mo fe ko wa nbe yen denomination abi apo right mi ni ti okoto iye bayi mo fe iru owo bayi mo fe ko wa nbe left mi owo bayi to ba je pon tun fe ko segbe aso lotun losi oni iye to ma wa nbe ti won ba fe fun yan ni 5000 naira o mo bi ton ti ma hun ton de wa so pe elo ni mo ko fun e ani 5000 exactly mo ro pe won so pe ko pe ni be lo afiti won ba fe se ka fun won ninu ile won omo bi ti sana wa omo bi ti yo wa omo bi ti awon seasoning ti won wa omo bi ti shu wa omo bi ti rice atewa ti be lo lai se pe nkan kan ran won lowo te ba ti lo yi ko nbi ti won fi si be lo ro omo obirin ri omo yi lo o si keko jade ni ile iwe ti won pe ni fafiti se mo yi pe fun ogbon odun leyin igba fun opolopo odun leyin igba ti omo yi ti sun iru ilu to ti won pe ni ewa ese oni moto ti mo lo baba re gba awako ti mo wa kaakiri koda eni ti a nso yi baba re o ni ile ise nla e ti won di si kini o ti won gbele lowo ko ma sakoso
ere ni awada ni ere ni awada ni nje je mo ipe iranse birin yi agbejule ti won gbege leera lawon eyan gbe tori ipe nija o wa decide pe to ba ri be pe ya ko nkuku gba ipe bo nti wa lo ma pada ko le to yen o sha nba aniyan aye lo sugbon lojo kan won wa ni seminar kan wa yin eto apero o den lati lo soju ile ise won ni bi eto apero yi iye wa je ni lo Eko nigba ti won de be nigba ti eto apero yen lo lowo won wa si aye sile fun awon ti won je olukopa e lanfani lati bere ibere o nje je mo pe obirin to ni ipe ni ja oju yi o si nawo lati bere ibere lowo eni to je pe o nda won leko awon eyan ba nwo kini o wi kini o so lai de na penu omo yi bere bere lowo oludani leko ibere yen lagbara oludani leko gan fe le ma mo idahun ti o fi se o sa dogbon o ja sotun o ja sose o dahun nigba ti okunrin yen dahun tan nje je mo pe gbogbo awon to je pe won lo si bi eto apero won panu po eje adide duro eje ki omo obirin ni nkan ko wa ni joko eje afun latewo e ti won pe ni standing ovation won ko atewo bone pa pa pa pa pa pa pa pa pa eni to je bi atokun eto ti won pe le MC o na soro iwori oro koria nipa obirin ti anso yi won si bu ola fun bo ti to ati bo ti ye sugbon nigba to mu gbogbo pari toni kalu ku fe ma lole okunrin kan ba pinu lati konu ife si tori ko nwo ipe ohun to nlajule yi ti nkan kan mu yi ibere ti omo ibere o so mogbon dani ko ye ki ru opolo yi lo hello madam please can I meet you miss kini kan kini kan kini kan omo ase demo o de tun divine voice ohun yen te ba n gbo ba ye ti ma won ohun ta ma n gbo ngba ti won koko bere awon network yen ta koko bere network immunity ni toto owo owo sha owo o wa di wi pe won a ma se kini won a ma pe ra won won a ma soro se mo e ma gbagbe pe omo yi ko le riran sugbon kini phone owo re te ba send the message si your ka si leti ni ba ba phone technology ti koja oniranran o sa bere aniyan e wo tori akoko wa won mo pinu lati fe ra won pe akoko ti to lati fe ra won e wa ni kilo sele omo obirin yi atawon baba re won pinu lati ma je ki okunrin to fe fi omo yen ko mo identity awon won fe ki okunrin yen mo pe awon lowo lowo abawon olowo lowo nijo ti won o se mommy mo enibo won lo oko ni won mu okunrin yen lo koda awon baba ati ya mo yen o si nbe ori awon teyin won ti fe ka tan won ji won se okunrin yen tun ko worry won se ntan fe se ewo eje nda to mi

0: ito to yen lo be won wa dajo gbe yawo won se gbe yawo e o larinrin na o se won ku baba ti ya yi na won tun yoju na awon na de so ni gbowo eto gbe yawo won sa fe fu okunrin yen lara ipe omo to fe omo ti baba re ati ya re je olowo oloro ni eyin eyan mi omo ifinu soyun o ninu oyun okunrin yi ni afi bi isegun balogun awon ile ama keyawo ah o le lo soja ah oga mo ri su kan bejo mo fe bayawo mi ra o ma like sugar ma tun ba re yin o ma like o fe yin je be lokunrin yen lo n gbe yawo e lo n ke nimu lo n ke loju kan to so kini kan antinata ati gbe lo igba kan ni to wa ye esami okunrin a tun ti lo ba rob e ah so my da you know I love you eh ki lo fe je bayi nkan to ti e sele ni pe efo ti won ma fi ugu si o wu mi je iyan ni mo de fe je nsin no problem I will give it to you atun fun ya we e mo gan to sele won ni tree kan wa ni bi bye e on je yen won ni same taste ni everywhere at e ba de be je leko same taste ni iyan lo wu mi je e mi o wa fe chicken sha e ni kan ba ti fun mi rice kan ba mi fi shawarma si bo kan ma fi cream si pupo oko atun sa lo o sha nse gbogbo e ngba to dojo okunle obirin yi o ma bi beji o n bi beji ton gbara ba iyanu kan sele ah e je ki n fe si suspense se mo pe mi o ki n se be tele o ye ki n so tan sugbon akoko ti ko mi ni papa mora ibi ti mo ba de yen ti mo so pe nkan kan sele boya ki n ti e gba course mi ji ki n ka ti e towo bo ra wa lopolo ki le ro po le sele ni jo ti omo obirin e to bimo ki le ro po le sele lojo ti obirin e bimo ama ma tesi waju story e to ba do se to mo hello
1: sir
0: yes ma ba mi soro soke ma
1: hello
0: ma
1: oju re la
0: ki le ri te fi ma so poju e ki lo fe la loju
1: ah se bolo ni ti n tolorun o le se
0: ko si n tolorun o le se oju re la ngbo bi mo ton se de mo pa won kan ma ni abi sinwin
1: beeni
0: ki lo ma n sele sawon alabi sinwin yen mama
1: to ma n sele ni olorun ni ma n sa nu obirin to ba ba o fe bi mo
0: hmm
1: ah

0: adukwela wala ajara otito leleyi o ajara ododo ajara to kun fun awon eso lekun rere e ti won pe ni fruitful vine city ilu te yan ti se so re ninu gbogbo to ba se inu mi wa dun yi pe asoju ile ise ye eyi ti a n pe ni DNC Double Crown Global Limited won ti wa ni waju mi nbi awon na ni engineer Adewumi Solagbade e ma kasun sa
1: e kasun sa
0: e ko ojo meta
1: yes sir
0: awon ma yi odi o ni won ma n so wi pe ti oluwa ni ile ati awon to mo tan re ile bi te fe ta fa awon eyan won yi se mo itan re
1: ben sir amo ito be
0: e salaye fun wa ni die to fi ye ka awon eyan wa ba yin ra ti se pe ngbon ba ra tan la awon mo nile kan wa dide ah iro ni o won kan wa bobo yin ni o eyin le ti lo sanwo si gbo atu o

0: soro ole ati ato ati ala ni ori ni ipinle oyo
1: igbesi akoko ni
0: se lo wo pe se kini se se pa nkan ti wa nbe so wo na bi o wo na
1: igbesi akoko ta ma kokon se ni e ka ko te to di pa ma san fun awon nile
0: okay
1: a ma koko de ile ise ijoba lati ba wa se iwadi
0: igbe
1: se ile yin se ko si ni under accusation
0: se
1: ko ise ile ijoba
0: se ti ma so pe setback abi corridor kan tun mu o
1: be ni so gbogbo iwadi yen patapata la se ko to di wi pe atesi waju lori e
0: eye yan ti e ngbo mi nle tori yin mo se nse le tori mi o ni pero soko to ma di pe Mr. Babalola ah kini kan e ri pe mo se so ibe lori tori na be ba ko wo le lori eyan se kini e fokan yin balẹ pe ko ni si wahala bi ero wa ni le yin bawo lo se ri oya plot kan le yan fe ra se yo re bi ora meji so wa avi plot so wa se de ni cars bawo le se nta sa
1: okay sir anta 300 square meter yen ohun o le die ni half a plot fun awon to je wi pe won fe ra half a plot ti won de ni agbara fun
0: ati o didi
1: be ni sir so aniyan so presently a se promo lowo
0: okay
1: fun ileya so a se promo tan se lowo anta ni 1,404,000 naira so 1,404,000 naira yen oluwo ton ma san ko si pe bi awon ma san owo mi a gba owo kankan kan san owo ton ka fun won ni iwe ile won kan de bere si ni kone lori lori e
0: ki wa ni nkan ta ma je lanfani se mo kan ma perimeter fence kini kan igba wo security nkan kan abi ki won sanwo yen na ke fun won le lo ba tan gbogbo yoku kan ma ran
1: para sir tori awo ni se adeun ta ni se tori ile se teyan ba build lowo
0: yen
1: gbodo se nkan to ma tarnish image
0: te fe ko wa titi lai lai
1: be ni sir so gbogbo nkan ta fe fun won oni a ma se perimeter fence nkan ta pe ni estate o gbodo ni nkan to ma
0: ni won ka
1: lori gbogbo so a ma se perimeter fence so ademo bi eto abo se ri lori de wa so eto abo a ma pese fun won so
0: e ti gba awon security guard yen ti won ma do ya card ni o pe eni tin wa mi bo yi o se ko wole abi ko ma wole bi ibi kan ta lo laja ngba kan
1: be ni sir so ademo se cctv camera lati ma monitor gbogbo
0: nkan to nlo
1: lo
0: se eni to wa rale lowo yin ti o ti wa ko to wa lo oyinbo so le lanfani lati ma wo le re latohun
1: won lanfani
0: kini yen na wa nbe gadget yen wa nbe
1: nkan ta ma se ni wipe ton wa ti ra a ma gbe cctv camera eyo kan sori ile won ton ma ti fe bere ise
0: okay
1: lati le je ki eni to ni ile lati kan ma monitor e nibi kibi ton ba wa
0: o ma di pe won gbo lowo oluwe won ko nkan kan be na kan nawo je
1: be ni sir
0: e tun help awon eyan lana yen
1: be ni sir
0: elo wa na le koko san ipe mi o lowo lati gbe nle lekan
1: okay to ba je 300 square meter yen mo fe ra ni o ma ko san 300,000 sile won ma san owo yoku laarin osu mefa
0: na fi ma san balance
1: be ni sir to ba de je 500 square meter to je one plot won ma san 500,000 sile
0: okay
1: so won ma san balance yoku
0: laarin elo gangan lowo ton ma ro ni 500 square meters
1: 2,340,000
0: lati 2,600,000 tori ile ya le se dinku
1: la se dinku be ni sir
0: eyi to wa je 3,000 square meters
1: yes sir
0: mo ri pe tele tele 15,600,000
1: Benny sir.
0: E wa dinku tori ile ya se 14,040,000 naira.
1: Benny sir.
0: So ru eni be yen akoko san e lo ni e. A san 3 million.
1: A san 3 million naira sile.
0: Soju mefa yen na ni o fi wa san etoku. Abi yoju be lo.
1: Osu mefa na ma fi san to se ku.
0: Na fi ma san etoku ninu 14 million ti yan ba yo 3 ko o si ku
1: 11 million.
0: 11 yen so bo ya bi 2 million. Abi 2 million ko ni pe 2 million mo
1: won ma pin ni to ba se ko ma
0: 1 million plus yen na ma pin so na me fa ti
1: wa ma san
0: to ba ti wa san ton ki la sele
1: to ba ti san owo ton a ma se physical allocation fun won lati le fi oju le won han won a de ma ko iwe won
0: le won lowo
1: a ma se survey fun won lofe agreement ati deed of assignment a ma se fun won lofe
0: okay
1: ko se pe won se se agreement mi abi won se se survey elomi ma ra le won ni se survey ti o de boju won so ati ni a ma se fun won lofe
0: ati mo pe b si b ni le mi ti bere
1: be ni
0: won a de ti target pe lagbaja ondo ni le
1: ondo ni le yi
0: eleyi
1: be ni sir
0: abi ka wa so pe owo ti eni ka san yen boyansi mo bid fun oni 3000

0: square meters to get 14,040,000. Mo de ti 3 million pere se mo le ma ba se lo
1: ah eh le ti ba se lo
0: ki lo de bu shi me fa ma son
1: eh to sele ni wi pe opolopo eyan ma lawon ma so sugbon laarin odun mejo odun meta
0: ko ni son
1: ni so
0: o mi pe ke to le fun mi laaye pe mo fe bere ise ninu osu me fa melo ni ma son
1: eh te ba ti son bi ida mefa that is 60%
0: ni okay ninu gbogbo ti e kin son yen
1: o te ke son
0: ma free lati ma
1: a le fun yin ni ore ofe lati bere ise ni ori re
0: ora e ba mi juwe ibe yen ka so pe mo fe ku oni fe lele mo si fe ma lo sori ile yen lati lo wo ba ma se debe
1: ona mi
0: je e je ka gba pa gba challenge bayi lo sona idi odo awa mo ri le ona bi ti en so
1: lati challenge mi to ma wo moto to lo si Olomi Academy
0: Olomi Academy
1: so ati academy won le go moto won le
0: wa gori bridge
1: eh no wa gori bridge
0: okay
1: ni academy
0: sona oni la na ni be
1: ona ayegun
0: ayegun oleyo
1: ayegun olomi
0: ayegun olomi ni
1: eh, so lati be won ma go moto
0: okay
1: ma ro to lo si olojoro
0: olojoro
1: ka to de olojoro won ti ma ri signboard wa garagba
0: ni be ti won ti ri pe
1: beni sa
0: pe ibi yo lete do si
1: beni sa
0: se won le re je ke won wo be se ti san abinu bo kijikiji lo wa
1: won se ni bo kijikiji ati grade
0: e ti grade
1: beni sa lati le foju won
0: so gbogbo ile yen bayi ni isin e de ti e ti ge lege lege lege abi ngba ti yan ba wa le ma ge
1: elomi le ni pe ati ge 3000 square meter ati ge 300 square meter ati ge 500 square meter
0: okay
1: so ton ba ti se ton lati ra la ma ti yin re
0: so nijo allocation yen
1: yes sir
0: se e ma ko awon eyan lo ni abi be mi ba ti sanwo de mi e no allocate fun mi
1: te ba ti sanwo a ma se instant allocation ko se do ke to mewa
0: ko tori awon kan wa bayi won kokoko ko eyan bi 20 pe tawon ba re eyan 20 awon oni ko won lo sori ile o ehn ke emi sanwo temi feran mi baba la mo sanwo temi tan bayi e gbe mi debe e de allocate
1: be ni sa ma se instant allocation fun yin ba se sanwo to
0: eh ijoba abile ibule lo wa ina
1: oluyoriyole local government
0: ki le ki ni ise yin lori eto abo nbe se mo pa aye ti gbege ni sa
1: be ni
0: ina
1: la la fi so wi pe ati se eto lori abo
0: okay
1: fun awon to ba ngbe ninu estate ina ni Fruitful Vine City lati se abo lori won oni si ewu fun enikeni
0: madami ejo a fe polo wa bi e je ka sare lo
2: àwọn ìpinnu àti gbìyànjú tá a bá ṣe lónìí ni yóò.
3: Makọ́lé mara.
2: Àwọn ìpinnu àti gbìyànjú tá a bá ṣe lónìí ni yóò sọ bọ́ọ̀lù ó ti rí fún ọjọ́ iwájú alálùbáríkà kan sí D and C Double Crown Global Limited láti ralẹ̀ ní Fruitful Vine City ilẹ̀ tó fini lọ́kàn balẹ̀ tí yóò di ohun ìwúrí lẹ́yìn wá ọ̀la. Invest wisely today on a piece of land today at Fruitful Vine City by D and C Double Crown Global Limited. Jàǹfààní ẹ̀dínwó tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ kó tó tán. Ilẹ̀ 300 square meters 1,404,000 naira péré, 500 square meters 2,340,000 naira péré. 3,000 square meters, 14,040,000 naira péré. Di onílẹ̀ pẹ̀lú àsanlé owó tó kéré tó 500,000 naira. Kò sì san yòókù láàrin oṣù mẹ́fà. Ẹ ó gba registered survey, agreement àti deed of assignment lọ́fẹ̀ẹ́. Fruitful Vine City wà ní off Olojooro Road, Olúyọ̀lé Local Government, Ìbàdàn. Fún àlàyé síwájú sí, ẹ pè tàbí kẹ WhatsApp 0706-041-1727. Lẹ́ẹ̀kan sí 0706-041-1727. Fruitful Vine City, ìgbé ayé àlàáfíà àti ìfọkànbalẹ̀.
0: Ìgbé ayé àlàáfíà àti ìfọkànbalẹ̀ òun ni mọ́tò lè ṣe Fruitful Vine City. Ẹjọ́ sáà tá a bá bí léèrè promo tó ń lọ yìí ṣé tí léyà bá ti tán òun náà tán ni àbí gbàwo ni gbèdéke tẹ fún.
1: Ẹ gbèdéke tá fún ó di ìparí oṣù kẹfà.
0: Oṣù kẹfà June.
1: Bẹ́ẹ̀ni sá.
0: Kò tó di pé ẹ wá wàá padà sí normal price 13 tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni sá.
0: Ẹ̀yin ara lé ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n yẹn o láti ẹnu engineer Adéwòmí Ṣọlágbàdé. Wọ́n ní orí ọ̀fẹ́ sì wà di oṣù kẹfà tí èrò pege. Oṣù tèmi gan máa ṣe bẹ́ẹ̀ dé ni ẹ. boya won ti e fun mi nle kin fi kan fi kin fi mark birthday mi sugbon kan ti mo so re anfani ati lo promo price e ma gbagbe pe 300 square meters e won ni tele tele should be 1,560,000 won wa ja si 1,404,000 iye te ba ti so 300,000 o mi pe eni ba ti so 300,000 ko pon dan ko san owo yen tan ti promo yi ba lapse o si le o si nja anfani yen lo abi be ko sa
1: be ni sa
0: aha awon to de fe ra 500 square meters yen na tele tele 2,600,000 won wa na ja si 2,340,000 be ba ti san 500,000 yin e ti free sugbon ke yin na tete san laarin osu mefa yen o lo ti daaju be ba wa le nte to ta fun nje ti en se land banking
1: Benny, I shall land banking.
0: Eh, mo se ranti nsin. So mo le rale ni nsin. Lodo yin, mo ya mo ti fence e, ko kan yin, ijo kijo ti n ba to ko abi, ngba n ba fe ta e so pe yin le fe ba mi ta.
1: O se lodo ko je pa lawa ba yin ta. E le mo ni to fe ra ke ta. Ko singo to kan wa mo te ba ti
0: ti n ba ti sanwo te mi pe ka ma pade mo.
1: Benny sir.
0: Eh, e ba mi so number yin fun awon ara le. Story mo mo pa won kan ma interest yala won wa ni Nigeria abon wa loke okun won gbo wa o kaakiri teyin na ba data e lo sewu mo gbo yin sa
1: okay 070
0: yeah
1: 604
0: mm-hmm. 11 11 727 e wa fara balẹ ke pe bi ti e wa nu bedroom
1: 070 704 604 11 727 727
0: 7 to pari e mo like a je pe eni to ba ti ba yin dokowo po aye e ti da o ti la se bi ona bona gan o la tele ati bere si ni la lo nje be
1: dandan ni
0: eh eh le kan si e daruko yin ke tun daruko number e
1: oruko mi ni
0: ati pe nbo office yin ti awon eyan le wa lati wa ba yin dokowo po
1: oruko mi ni engineer Adewumi Solagbade alase ati oludari ile ise DNC Double Crown Global Limited so ile ise wa o wa ni
0: se ile wa ni oye tunde oga
1: ano adugbo ibi ti
0: ile wa ni okay
1: so ile ise wa wa ni Alafia Estate
0: okay
1: opposite commissioner house apata Ibadan
0: commissioner ni le tun doju kon le
1: ben
0: ni commissioner abi commission ni
1: Commissioner
0: House. Commissioner's House.
1: Ben.
0: No Alapata.
1: Ni Ben, Alafia Estate.
0: Alafia Estate. Okay. Eba mi pe number le kan si.
1: 070-704-11-727.
0: 727. Eyan ara le, won ti ni ki dun kopo. Soki ba eniyan be oge. Ile ise Fruitful Fine City. Ti an pe ni DNC Double Crown Global Limited won loan won gbo nte ijoba o CFO wa nbe o ki se pe gba na so pe kini kan o olorun ran wa lo mo ni gbagbo yi pe yo dobe to ba ti dobe ton e ma gbagbe awa na e se gan
1: go be se gan sa
0: e se o
4: La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio,

0: agbẹmọgbẹ lọ ọdọ olókun mọ ọdọ mi ni ọmọ gbé bọ. Dákẹ́ ẹ mọ wò bẹ́mi bá ti ń sọ̀rọ̀ ẹ sáà mọ jẹ́ mọ sọ. Aluko ní gbére pàdé ọlọ́sà. Aluko mọ̀mọ̀ náà lè rí ọ̀dọ̀ mi ni ọmọ gbé bọ. Lódo ní gẹrẹrẹ tá àgbẹ̀ wọ kọ́kọ́ rẹ̀ lẹ́yìn. Gẹrẹrẹ. Odo ni gẹrẹrẹ ti agbara rin tin rẹrin koja lọna gẹrẹrẹ ọtun to si leyele ni fi kore wole odo ni gẹrẹrẹ ere ariwa ere gusu ere ila orun ile iriwo orun odo ti mi Joseph Ajoko bi en tin fe na ni mo dari esi ti ba binu esi medo ori pe inu bibi nworan ni se edo fufun obi olowe adia fun yawo orun mila ojo ti ogulun tu to nti ikole orun bo wa sibo ikole aye
1: ijo olo wa ko fa bayi
0: ati fa opo lojo ti yawo orun mila ti se kini
1: olaji kole omo bayi
0: ta mo woran ti e so mo lo mo woran won ni lojo ti ogulun tu ba foju so le bayi ni imonu re tuka o eyin ota mi ota ile ota ode asusu owo to gbegbe dani
1: ona wa bi ori ba wa fowo bo ori e mo ke leyin ori ba wa fowo ba foju bo ori
0: asusu ni se mo lo wa ni
1: e mo njo ni
0: emi ati e back to back bomba to bomba
1: eyan ba wa foyin senu
0: ko ayi bi tawo lowo ni
1: eyan ba foyin senu

0: be ba ti foju ba mi bayi mo nu yin ko mo tuka o
1: kare
0: asi o ta le o ta ode eleni ni aro ti aro teni buruku ta to je pe ibaje ni le yin mo ro kiri mo de si yin lorun ki le fi mi se ori pe iran ni mi kuku ti ara re ni mi loko olorun oba ipeda iseda oba dani waye tenikan ki da digun adigun oba mi omimi yami yami oba to lo ngbogbo lodo oba se yo wo emi ani oni emi mu awon wole ipa ori pepe itana lili laarin egun oba ibere to mo opin oba opin to mo bere ogba arin mo tin sele nwaju ateyin oba to tin be ka yo to mo be yi to nbe nigba ta ye nbe ti si mo wa nigba ta ye o ba si mo kabiyesi re o nigba ti oluwa nbe fun wa ta leni na
1: wa beru
0: eru ta ni o wa ba wa
1: oke ni wa du seru babeli
0: o si asizo tin be legbe ti mi o si beru re a fin yo si ra wa
1: wallahi yo pa advert
0: ah mo fi advert kun ojo o
1: yo si o
0: ya pin wu esan ya pin wu esan mi gbo sa mi ja pin san emi o san 30% iwo san 70% as pa bo se jesha
1: bodo se n bo ina so ti reran tele ni
0: ah as you so o meran nu eran ni
1: o ti reran
0: ah bo se wa
1: e ti eti reran ko san 70
0: olo ra mi suru ku le se daada la bayin oruko awon ta jo se leni ti o fi dun ti gbagbo o fi kan si ademola aziz baba lo ni la n lo lowo button mi da you are ah ma lo ri mi fun o emi na ti harvest la set keji nu lati mo gbun o wa sa
1: apere melo
0: ba wa sa
1: apere melo
0: ko wa de ko double cross mi lona
1: sokko wa
0: mi n se mo se kin
1: to ko soko wa
0: ero won rin bo abami
1: emi
0: ti de
1: ta ba ti se to
0: ara bale emi ti de eru nbo mo wori awon la nbo mo ti emi mo ko
1: e bo ti e lo ti pagbunrin fun leya
0: ero ti ero mo sese ni ki won ba mi de ku agbunrin
1: agbunrin
0: agbunrin abetu
1: abetu
0: demi fe fi
1: se laaye ni o ke se leyi ti won ti pa tele o
0: emi wo pe ki ojo na ki le ojo na mo ka mo ese mo se wahala
1: kan ku pa wa
0: kan wule ko eran sita kan eyan wule mo bi a ti n fe ran panu
1: o ti da
0: lo bi ti yidi da ti
1: o ti da
0: ka ti

0: foju se de de eni ti o fi ran so bo ni lorun atohun ati inspector agun ta so lo fe menu awon ni won wa lenu loro eja dupe lowo beyu beyu ati tuna bayu ati tunde niyan awon won wa ndi ero alataga loju opo whatsapp nko facebook ejo oje a dupe lowo seun omo balana ati olopa de segun eleyi tunde mo ni tunde olopa de eleyi to je ke lanfani ati riwa wo bi ran atun ti de o akanji iko yin re eyin ju olodumare ti o se fi gigun Okon Joseph ajo ko bi en tin fe na nloko tin nje e ku le se da la bayin ile ko biba bo ti e je pe agba lejo kile le yoko kan oya
1: olorun oba ogun ni foruko yin
0: alhamdulillah
1: oba to mu wa lo lati jejo tun tun je ka pada loni ti won mo ko ina di lai leni kokan wa lori
2: adupe
1: olorun ogun ni fun oruko yin mo fi asiko yi ki gbogbo awon mo iya mi elesin asin la pa ku pale mo odun yin enu obe oni sele o
0: amen
1: on lo mu mi kin ki asisi pe salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh a ku odun mo ki gbogbo yin pata a si tuku muro odun tori todun ba ti de bayi a ma ri nkan odun na ni mo ki gbogbo wa e kaabo sori eto agbe loba ajibola adebisi yin na re o babo osoma loni lagbara olorun oba oju oni teni kokan wa e jere e si fere je ko lagbara olorun oba e kaabo sori eto yi e ma ba wa bo
2: e se won gbogbo eyin ara ile te wa nbe fun wa ni gbogbo opin ose oye kon la olamile kan loruko temi eki e paso jeje e seun
0: e ti mo wi pe e mo to ba ti loju opo nle yo ba bo bi awon baba wa mo ni mo ni awon baba wa mo yan mo yan won ni irufe mo be ki si eresa awa ti loju opo nle egbe yewo sira won amọ eja fi asiko yi dupe lowo awon eyan ti won se koriya fun wa ba se nlo ta nbo boda ahmed so we mimo oko dupe so we mimo iyen ni ilu adao aki yin o baba rafia baba raima gbogbo yin patapata moki adex ni agbaju mo kan si wo na oku afomo niyan se oku bo se nsoju mi ni agbaju
3: eje ko pisu dokita ina pa la nlere
0: Mr. Martins agbara dale to mo to nse mechanic to moye
3: ko pisu oko yo poto
0: pelu ke kayo denu o kayo de omo Martins
3: tori ati de won eyan mi
0: e se won e ku gbogbo igba mi
3: eniṣe
0: e ba di olodo e ba mi ki won
3: eyan koko
0: di o ni olodo
3: asenu
0: di o awon olopa ni olodo e pe mo ki won pe won ku afomo niyan se e ku daada opolo yin o ni joba o e se ku selu oko oba ada oba ko ma ni sayin lese be ko ni re bayin ni bi ko kan mi na ti mo nki yin mi o wa ni fenu le ki nfese mi ni fese le ki nfenu ko
1: ami
0: atami ati mi atawon iko mi mo gbera pa e je ki nkori si aba iku ibi ti mo tin ki ba le Chief Johnson Jide Johnson mo ki yin o ba le won ni aiku e je ki n ki olori odo wori onu I wori

0: ẹjẹ́ ajoyè ojúlala kan fi sorry papa julo awa ta mo pa n wa lori oko bo ba n gbin agbado mo gbori oke die die die
1: o
0: ba si n lo won lo fe sare lo mu nkan laba ko fada nu oko e mo so fa won omo pe e mo sun waju a nbo eyin baale baale eyin alakoso ni igberiko igberiko eyin ode te wa ngberiko ko fe si igberiko kan ti o si olode e mo je ki ati degbe oruko ko wa mu yin lara tan eyi pe gbogbo yin o wa tan lu awa ko awon obirin ti won o le da nkan kan
1: se wa laba
0: olayo lati so fun yin science yo be mo gbagbe o mo nso to oro fun yin ni science yoruba egbe dide eyin sa mo fi se ka
1: won
0: o le so ju be lo old school be ba di abalerin e ba nki old school mo ni mo fe fi ge so layawo o ni lageluwa so wo okay e je npin masavita 0912370875 elenu mi ya 0912370875 Hello, the caller.
2: Hello, sir.
0: Yes,
2: hello.
0: Sir.
1: Who calling?
0: 3228, 3248.
2: Delta.
0: Fojo, bole fellow.

ni kan ni awa oni ya lai more si o oluwa wa adupe ayan awo waju awo eyin awo tun awo si atun woke atun wole are ni kankan bi ko se iwo lorun

fe da yin lagara rara mo fe ka bere cha cha cha cha cha ka to lo be tori n to wa nle yi opo e ka le kule mo ti e je kin wo Sola re o umbude lodo wa le bo ni sa ba yin dada o bo n gbogbo le Olorun se eni ta ti e ba nta tin jo ebere pese le san abi o san bode o ba dun ko ni jo baba yan lorun ope ta ni bo ni sara le ara wa mo le a lo sorun ope ara le lojo lo sorun ope eyin te wa nle sa ba yin dada mo ti en bo tori o ye kin wa le ko le ni tori eto yi na ni o je kin le lo nibi aseye ojo bi baba yusuf o ye kin wa nbe ama tori pe n gbodo fe to dan lagara in le lo ni mo se wa nkulu lale le taufik omo to so bo ni epele puse gbogbo ti to po olorun seun ha ojo ale nbe irole nbe asiko kan wa ẹni tí ń fònà gáù tí ń sáré 100 mita senior boy tí ń ṣe gbogbo ẹ̀ tó bá tásìkò kan ara egun kí wá làwọn kí là ń tó lẹ́dìgbà tí ó rẹ egun kí là ń tó lẹ́dìgbà tí ó rẹ egun torí ẹni tí ń bẹ lọ́jọ́ iwájú kò yẹ nìkan kò yé èmi bóyá ó yé ẹ̀yin àdíhà bí mo ti pèpè alẹ̀ fún ìgbà tí ń bá dàgbà kò mo ti ní oko mo ti gbin ọpẹ lọ mo ti gbin kòkó lọ mo rántí tan mo rántí ìsàlẹ̀ ọ̀rọ̀ kan tí mo sọ lọ́dún kan lọ́hùn ó ti pẹ́ bàbá kan wà tí wọ́n prepare fún àti sùn pátápátá débi pé wọ́n gbẹ́ sàárè ilẹ̀ tí wọ́n ṣe rin gidi wọ́n to fúláwà wọ́n to gbogbo ẹ̀ kódà pósí tí wọ́n fi sin wọ́n ti rà á gbogbo design ọdọọdún wọn máa change design tí wọn bá tọ tó kú lọdún yẹn ọlọrun ṣeun against ọdún tí ń bọ ẹ bá nǹkan kinní góòlù yìí mọ ẹkàn mọ òkè fúláwà ẹǹdẹ ẹgbẹ síbì kódà wọn ṣe flower pot tí wọn máa ta omi sí tó ń tutù dúndúndún tí flower yẹn ó ń tutù ń gbo sí gbogbo ìgbà ni bí bàbá yìí bá ti jí ẹgbẹ́ bójì ni bàbá ò lọ ìbẹ̀rẹ̀ náà wọ́n ti ṣe devotion tí wọ́n tún ó kẹpọ̀ lọ́hún ó ṣe gbogbo ẹ̀ kankan àmọ́rin àjò wọn o sẹ́mọ̀ pé ó ń kùn ló mọ̀ká àjẹun ló mẹ́nu pánlá àràárọ̀ bàbá yìí ó lọ síbi ìsàárè òun wọ́n tún wò pé wo ọ̀dà tí wọ́n kun kínní yìí ti ń fèrè wá bá ń kun ibí báyìí bàbá ọmọjọ́ àti wọlé sùn wọ́n sì ń ọ̀rọ̀ ìmọ̀ fún mi ń kun ní táìmù kan ọ̀rọ̀ ìfún mi ń kun o torí pé ńgbà mo sọ ńgbà náà mo sọ ibi tí ilé yẹn wà káwọn èèyàn lọ wò ó sàárè yẹn sì wà ńbẹ bẹẹ kó sí tí bàbá ń dírẹ́ sí ìjọ sí ó sì wà nù bẹ bẹẹ torí n tó ṣẹlẹ̀ sẹ́mọ̀ pé orí òmọbùsùn bàbá ní kí wọ́n kó dànù orí àìmọbùsùn bíi bó ebùsùn rèé wọ́n sì design gbogbo sàárè wọ́n design pò sí wọ́n design gbogbo ìbàdàn ń bí ni o kódà tí n bá sọ ẹ mọ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ mọ ibi tí wọ́n ń pè ní kí ni wọ́n máa ń pè ta bá ń lọ sí dùgbẹ́ aláwo ibì kan wà láàrin bẹ́ẹ̀ gbà kan tí wọ́n ṣe kínní àwọn kan báyìí sí tí aago wà ń bẹ̀ táwọn èèyàn ti máa ń wò ń bi tí àwọn èèyàn máa ń wo aago òun bàbá tó ṣaago òun nígbà náà wọ́n múra de ọjọ́ ogbó wọ́n múra de ọjọ́ alẹ́ wọ́n múra de àti sùn wọ́n design ibi tí wọ́n sùn sí wọ́n á tún kùn mo tún mọ́dún yìí jẹ gbọ́jọ́ happy new year nkankan ibẹ̀ ni bàbá happy new year mo tún mọ́dún ẹ̀yìn oúnjẹ ọdún míì ló tún bẹ̀rẹ̀ yìí àbọ̀ tún wọ kíni òsì ń bẹ̀ lọ́dún tó kọjá
won ton fi se won ton so koda goolu kankan won so mara kini nbe en ba ti kuse posite fi se mi re o en ba ti ku posite fi se mi re o ogba omo na ni won tele baba yi baba se nso wele baba nu nti baba fe enje je mo pe ko si nse wa nbe do ni be ko won sin baba o eni kilode won roku baba baba lo sise leko won padabo ati moto ati baba ati deba o jabo sinu odo leko bi ti third mainland bridge sin won no tirin gba na o 505 evolution o jabo gbagbo gbo ati moto ati gbogbo ewon ori donate nsoro yi sare ti baba gbe si nbe nbe edifice ile ti won ko ni din gba na o si wa nbe o ti dagba nsin ojo sare si wa nbe ori o mo busun tin wi se ri bayi ibaje pori mo busun ori baba ti juwe busun amangba ku ode baba lo won oroku debi pe won sin ku sinu posi tani ni ajo aye ye gan hey eja fun gbogbo lolorun lowo a mo gbuyanju mo se fe kojo ale mi ori amo teru e da baba to ba tolorun mu nladua eda to gba oro ta fe menu balale yi irin ajo ale ti kaluku laro jinle le lori ti o se hun ni yo se hun tori pe ko se ni ti fe kojo ale hun o ba ko poluku musu kaluku prepare kaluku prepare mo ti no ti ma je dojo ale si wa nbe we ko se bo ba wo mo ko mo to train awon mo mi gan o ah on putre na omo mi awon mo yin ateki ami te ma ku si omo amo yo omo to lowo ti o ran ti obi to je pe oku ni won wa se ti an pa mo lo repete gbogbo gba ti baba n lonu mole tin fese sese tin ti gbogbo e tin won ran ti weyin wo baba to se ko le an lori o re tin ji aye o owo ti baba ko le an lori o ti n soro won ti lo won ti da sugbon won ran ti baba ohun won ran ti iya ohun gbogbo gba ti baba ati iya n sa re won weyin wo won to wa toju e awon ara adugbo won toju baba ni kan jo eni ti o mu gari wa eni ti o meko wa eni ti o ma ka wa ani won toju baba omo ti baba ko wole lori o wa to njaye nbi to wa lohun eru ale ba mi won ni barugo ba so toju won ri won to darugbo agba ni ka awon ewe ani ka won ti e mo dagba lai lai n toju ri po arogbon eyan mu lori eto lale yi arogbon eyan omi tun wa eh ko se n to ba gbanu je bi fati ole tutu awon ti an wa ko awon omo lewe omo odun meji omo odun merin omo odun mokanla omo odun mejila ti an pa teacher ti n ko awon omo lowo to n ri awon ti an wo uniform ti an de to ni ko omo adu lo ti an yiban pa won ti sin ku teacher ni jeta won ti seku tisha won ti seku tisha emi gan mo sunkun tisha ogbo mo so mo sun badan ngba ti mo bere si ni wo egba mo seku tisha won ti seku tisha o another teacher laarin awon tan ko e ti gbo o da be pe mo ti so lori eto gan won du bi en duran leyin ti a ni ko soro ko juwe are introduction o se introduction oruko mi ni Michael Olagoke mo de oluko ni nile iwe o so gbogbo en mo se to so tan e ri pe ni to ni ko oya o ni oya talk ngba to fe bere oro to nsoro o ni oya talk yoba to si so ke se ko yoba eni ti o gbo yoba enje afiwo
asawo ti de bayi fulani fulani la n pariwo sawon ti agan se won o ti wonu e o nseru ba mi arakunrin nsoro tan ti sa soro tan won se dadobule won geri e ha se yan la won yen olohun ni je ka ko so wa ni ra ni fese si nti mo wan so npa pe ko sin to bagba nu je bi fati o le tutu ni pe won dake sin won wa won o rian won o se bere nkan kan won o soro eje kin so won ti soro bayi won ni joba lan fe ba soro ke sa won baba omo iya omo baba omo to wa ni kini community ni village we loni oni ijoba lo le rowo gbe le won ti bere si soro pelu ijoba sugbon ati imo kini won so mo ro pe lagbara olohun awon ti an ko wogbo pada lai farapa lagbara olohun ama bi won o ba yinban pa omode omodun meji omo osu meta ti won o salada ti won o ge lori awon efan bu ti mo benu gbohun ejo afaya farin ta ni o se ke omode bi pe yo mo pon yo mo gbe ti an ba gbe ile tejo rin nko se ko ni ti si pe nkan ti sele sawon ti an ko wogbo ijoba edakun e ba dide edakun e je o tete sele kankan ka mo ye awon to ku ka mo ye awon to ku amo olorun o ni je keni kankan o ku nu won ki gbogbo won to ro fini ta die to ku e mo bo ko olorun je ki gbogbo won pada wa ba lai se pe ko se je gbogbo won mo ni ba ti ri ti tisa ti an du e si sa e si sma olorun ni je kara ni fese si agbadua ni keyan mo ku owo ba ti ko wo gbo itu to ba wu won ni won fe pa eta fi bere gan se bere pako ta fi se bere pako o ni se pe olopa olopa kan wa to ni eti awon ogo olopa n pe to kan le ma ni evidence ke le mi evidence te ma pe e ma ti an ba ti olopa to olopa ba ti ba soro e free you are free e ma ya won you are free to ya won ke ma record ke ma se kini kan se gbogbo wa lori wa pe se gbogbo olopa lori won pe se gbogbo olopa ti e fe ma ya yi lo wa ni good condition good mental condition se gbogbo won ni sa ti an ba ko sowo eni ti o ti ko nkan ara ti o ri nkan kan mo to je pe tin ri orun ni ri ko raye mo be ba o ba ri camera oda e je kin lo e je kin lo da kin pada eyin fo olopa kan yin to so fun yin pe if you like take your camera record me if I see you say record daddy olopa pe olopa to ni ke mo yan gangan ni o wa sin ku iru eyun to ba de ni tin ko nkan gba opolo se ki so to ni so gbere pa ko mo fe ka fi sin e je kin lo kin pada tin ba to jade eh ama e je kin kokoko kin mo kin lo ko baba oludasile mo kin lo ko gbogbo loga loga le ise lagelu mo kin loruko gbogbo osise patapata ni lagelu mo kin loruko awon otele mi lori eto ta loye ni desitouch media be la tori taufik omo tosho mori e mori safade online tan ko ko se nbi mori taufik omo tosho musiri adedola po omo tosho aye kan mi la jose o ti mbi ani mo wa ti di nine boya tori eyun la se ni eyan ba pa no ti yoju abi da e je n lo kin po le to fun mi olawale o

0: ayé mi lo jẹ mi o ma bẹrẹ pe ta loye awon baba kan wa ta ti gbo ti penjon
1: mi o de murade omo odo agba
0: eran ti baba yen eni ni won se 58th year in broadcasting ti won tin kewe bo 58 years mo nigba wo pa ti torin ajo eda aro osan atale ale lolorun design sugbon lataro ni lati ma rin o ba tun dosan ajo da yo da tu wa ma ba kiri ba tin do woro le ngba olorun yonda ategun o mo fe wa baba ye se 58 year anniversary leni ajo lo sibi so esin na
2: baba
0: tan ti se we were there o ye baba yen kuni ye de lagbara olorun irin ajo aye yin o be la kotun bayi start counting o be la kotun will rise from glory to glory. Time ni point in time ni gbogbo orin ajo aye. Congratulations sir. Ipa ti Bashorun Boyega la wa ko nu oro ipo. Ero emi temi emi yo di I be one man but say kan ora joko pamo. I make sure pe mo de bele ni. I was there and I was so impressed. Lagbara Olorun baba. Eri agba yo san ijo bi se nbolo.
2: Ami ledo
0: e fi gba yin gba.
2: Ami Olorun.
0: Oko to anu nle.
2: Baba.
0: Bo ni?
2: Adupe lodo Olorun. Adupe lodo.
0: Eri keri eri keri do lu oko to anu ni ose ti a mu lato lai.
2: Lagbara Olorun to ba dojo Monday.
0: Ojo Monday.
2: Baba Oloyin o wa ni kale.
0: Ah. Baba Oloyin yen ti awon eyan ti wa da mo gan.
2: Be ni.
0: Awon eyan o fail time yen mo.
2: Be.
0: Oro bo se wa keti keti leni
2: won
0: ti da mo ni yo nsise
2: o nsise
0: tori mi na nbe lowo ka
2: e se ri bibele ni so pe kekere ninu oro olohun ko ni salaise
0: kekere ninu oro
2: ninu oro
0: o ke ninu oro olohun
2: ko ni salaise ini ogun te fun mi ni so o si wa ninu qurani o wa ninu bibele be ni oyin ti won fi toju eyan bẹẹni o wa ninu qurani o wa ninu bibele o wa awon afa
0: ti reality yen tin
2: do olohun si ni ko ni salaise so lagbara olohun lojo monday abo ni baba olohun a wa ni kale ni office ko to awon ks ni to tagade lagbara olohun na seminar jinja na
0: ko to lo lori oro to yin yen e lo sori google e kan ko happy therapy en ti e ba e pe omo yin to ba le se happy therapy a p I t h e r a p HY happy therapy fi sori google abi ke ko b venom treatment ke ko anything to ba nbi yin to ba se yin e trace e be lowo e a so be se le fun yin treat e
2: be ni o se wonder
0: o se wonder gan mo feel e
2: be ni so lojo monday kan na a se seminar jinja
0: okay everybody
2: Efrebo wa
0: e ni 9 o'clock
2: won
0: o sa foro
2: omo ibo
0: awolowo lagbiya lo je o le wa
2: awolowo e mo po ogun ogun
0: efrebo ho pe won soro won ni yo ba soro so lojo ba soro boya o lu ikirun wa won o ti se ni bi kini ka mo won wa la godo ba ti dagun mesan
2: adupe lodo lo so to ba dojo monday
0: ya
2: to se ni na jinja
0: ojo monday seminar jenja
2: beni
0: adeyinka adeyanju lo wa nkale lati koyin be se le rin jinja nsise
2: nsise ni office okoto
0: anu jinja nsise office okoto anu ni monday
2: bakan na
0: latago mejila
2: beni saturday ni baba oloyin a tun pada wa ni office okoto anu
0: okay
2: o tun di saturday
0: okay meta lose ni
2: lose ni
0: monday
2: Thursday,
0: Saturday.
2: Yes, once Thursday, to say ye, or si
0: okay, so, konisini Thursday.
2: Thursday. Odi Saturday.
0: Baba Mali no ni sin Thursday.
2: Baba Mali no ni sin Thursday. So long she Baba Mali o pada travel mo pelu to.
0: So ma wa ni.
2: So Thursday on the 4.
0: Ma wa n follow Thursday.
2: Baba Oloyin a wa. So laipe na a si fi lole
0: it will be so nice holiday
2: abi o
0: mi mo ti mo celebrate mi mo te won ibo mo wi so a wa nu holiday nu
2: so pelu ogo olohun laipe ninu osu to nbo a si fi lole oba ni abaremedi ni opposite olupo yi central mosque ni olupo yi a ma sabere oyin be a si ma se awon toju aisan mi lolokun ojo so awon
0: a ti gbe sumo inu a ti gbe sumo to se yin te wa ni apata te wa lelere
2: te
0: wa ni akalawe
2: akalawe oluyole kankan so lagbara olorun ni
0: every Tuesday
2: ati every Friday ni opposite olupo yi central mosque a ma sabere oyin be a si ma se toju awon aisan lorisirisi nbe na lagbara olorun
0: number te pe to ba je pe okuto anu number le fe pe e pe 0804770899 to ba de pe number de so yo mo to so le fe pe le pe 0803330 4174 at de so yo mo to so la taloye tonight bye
3: taloye
4: eku dede asiko yi ni gbogbo bi ti afefe kanni ba nfe de kaakiri orilede Nigeria a ni fi aisan a ni fi lo igba alaafia ara wa ko si ni di fi afia kunle fagbe oruko temi eto ti mo mu wa fun yin leni ile ise Emiwon Naturalist Care to wa ni temi dire bus stop ni oje nle Ibadan awon ni won se onigbowo e se lo to ni pe imo ewi ategbo se o si nse bi ti gbani abi be ko eyan se afarabale odiduru aisan te wu ko le ma ba agu ara yin ko ma ba finra ori eto yi le ti mo na bayo si awon aisan na eje kokodo joja na leyin gba ti n ba padade ma wa gbe alase ati oluda ile ise ma gbe won wa

0: ba lo rayo wa nitori po lowo lowo to ba tan po rayo wa nitori dukia to po to ni okan ti balẹ po rayo wa alafia logun oro saaju ara re o ilera sile mi gigun gbogbo arun tin se da laye na ko laye fin se ni bi do ti ba po lara ti gbogbo engine ta se da da ba se be to kose ma foya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lo ka yara re o veniton clean sani ko semun agbanugbade fogede gede ara danu veniton jagun labi panko pe ore ara tomode tagba tokunrin to obirin lo le lo oso kunrin so obirin do pepe veniton clean sa atejese maradan bi ko rosin veniton clean sa kikide gbogi ti o lo tinu la fi se o ti wa ka kire leta ja ogun da ke jado le nigeria asu nwa alagbata fun veniton clean sa pe number code demand 00-3405-1533 00-3405-1533 ilese emi won natural care lo se veniton clean sa la yetulo
1: e ka pada lati oju oja yara odun ni yin e kin sai mo fo loko sugbon fun anfani awon ti won sese ngbo wa fun gba akoko e ba ndaru ko yin lekun rere ati oruko le ise yin ma
2: mo ki gbogbo eti to ngbo mi nile alaafia ara wa oni di fi afia o ebi omo yin na ni ololufe yin joy adekunle adejare oludasile ati oludari ile ise emi won naturally scale limited
1: awon kan ni ewi ategbo won ni osise mama se lo to ni won lawon baba nla wa ti won mo pe gbogbo won ti lo tan
2: ah bo lawon yen gbe bo na wa o na se ma le ya ete gbo sise
1: e won lawon ti won wa nbe ni isin pe
2: won oju tu e awon kan ni mo won se le lo ile ise mi won naturally scale limited aje okan ninu won
1: lara awon to nimo nipa ba se lo ewi ategbo
2: o san ju wura ti fataka lo e awon baba ti wa oruko ti won ni oruko to da ni baba temi ni dokita orisegun adekunle en to ni ile ise emi ola naturally scale limited
1: ejogun
2: ba ni
1: won yato sawon ti mo gbe ni account
2: mo tun ja akose mo se ti iwosan igbalode so mu wa
1: gbe mejeje papo
2: o wa se
1: o fa ti ti emi won to fi yato sister won yoku to nigba ti mo dele itaja yin mo ba pe ah se natural care la wa ni abi ona da ba so nipa imu ewi ategbo lati fi se toju ara nja ri awon aisan kan to je pe imu ewi ategbo gan o ti e ka pa re
2: se ri o ogun aisan lo wa o olorun lo le nti mo le so nipa
1: o ti ye mi o ti awon ara ile e wa je amu le yokokan bayi tori asiko awon aisan wo ni agbara ewi ategbo ti ile se mi won natural care ti won se pese awon aisan wo lagbara re ka
2: se ri orisirisi nkan ni a ntoju ni le se wa sugbon ode ta wa loni ode isan ati egungun ni
1: isan ati egungun ta ba si ni ka wogun to gbara wa ero
2: ninu eto teni e ma ma pe mi ni iya sopanu
1: iya tumo si pe gbogbo en ti ese atapa won ti isan ati egungun o se dada
2: afẹ yanana kini awon isoro to n ba egun wa ja
1: egungun ati sara
2: awon isoro wo lo n ba isara wa ja bawo ni mejeji se
1: lo se wonu ara won
2: lo se wonu ara won ati wi pe kini awon ami ta ma ri ta fi ma mo ati
1: ti sara ba da sele kini awon ibe na ma wa gba wole ma ise kini san gan se nu ara gan
2: sheri isan wa o dabi network to n gbe eje
1: kaakiri gbogbo part of our body
2: ati ara wa o na lo n gbe oxygen kaakiri gbogbo ara tori na ise alagbara
1: to ba ti le dase ru bayi gbogbo nkan o ni se dede
2: mo se mari ki ise ara nikan ni o n fun ni awon nutrient to n fun ni eje o n fun egungun na
1: egungun
2: to ba ti se ti isan ti o sise daada o ma affect awon egungun wa
1: awon egungun na o ni se to ye ko se
2: bo se ye ko se se ko ni gbe awon nkan agbemiro ateje se
1: ategunse
2: ni gbe lo si ibi to ye ko lo igba to ba re ti wa ri be a ri pe ibi kan ma ma ku
1: ti won lo ma nfa teyan ni ese ti ku apa ti
2: ku eyo bi ko
1: eje o flow gbogbo flow de lo ye ko de
2: e ma ri ese lomi o ma tick o ma dabi pe skin yen o tun bo ni ko ju ju bo se ye lo o le dudu o le pupa to ye ko ma ni fun ese yen ni skin discoloration elomi to ba dide duro ma sare joko ni tori pe awon kokko bi pin
1: a ma wa nbi ese
2: bi needle a ma gun lese ti bi gba to ngun elomi ese yen a ku ti kiri to ye pe bi bata gan jabo lese
1: ko ni mo
2: se isoro yen o ti ni se pelu isan sugbon ohun to yato si pe bo se ni feeling yen egungun na bere si ni san egungun na bere si ni ro se wa ri elomi to ba rin die bayi a ni lati duro tori pe ko ni le rin mo ese yen a ti hu
1: ko ni se bo se ye ko se mo
2: ko ni se bo se ko ti se mo a di pe ko joko die ko to tun ma lo iru awon eniyan wa so pe mama re awon nitori pe nkan to n se won bo te ba egungun lo na lo ba
1: isan lo
2: eyin awon yo ba so pe adiye on tese ku iro ni o
1: owo eyin o je mo eyan
2: ko je mo eyan
1: ba ti e ba di e lo ojo mi niyan
2: so je ba ti ri awon irora inu rikerike yen ni awon joint wa tawon eyan ma pe ni arthritis tabi irora inu awon egungun waist wa iyen ni ibadi wa apa wa jade sister ko tete bojuto ara e phone number mi

0: o ye ke ti ran ti e ni se ni konrin yi ma gbe ke ipe kan abi meji ipe kan abi meji ni ma gbe lori papapo 0912370 8675 se ti ran ti e Shetty Rotier, ipe meji na ma gbe lori ni ti abala olorin ti mo nlo bayi pe ta lo ran ti eni konrin yi a se si nbadan ni ngba yen orin gba juma ni okay let me see who is here hello lati
1: oyo
0: alaafin le tin pe yi
1: yk
0: aja olokorin yi ah se esi le ranti title orin yi
1: ah
0: e ba gbianju
1: ah o ti pe
0: amo yk aja olokorin yi okay eje ma betubo e se gani eje n tun lorin elekan mo fe ki bi eyan meji 0912370 8675 atin ben lo ibo +234814249 1006 omo ba deroju ainde ruwa e ka le o
2: la saki baba jade
0: olu omo gbogbo iruwa mo kinyo e ku dede asiko yi
2: mo ta ga osere kaye mo po ti mo mu wa eyi ti mo
0: se bi New York City le wa
2: ko se ni ti la ko
0: te tin gbo wa kitikiti all right e jan we ni wa loju opo yi all right hello the caller hello agboyin all right eja tu okay 0912370 8675 all right
3: hello
0: sir eba gbohun soke die
3: ade ni jigbare bo lo npe
0: okay lati owodo
3: akpata
0: saka ola igbade lokorin yi
3: bẹẹni
0: ṣe le ranti title e
3: ranti
0: okay eja ma betubo ṣe gbọ amọ a je ka fi to yin leti laipe yi eni to je ni pato hello agboyun lati ilu ibo amọ agboyin papa all right hello the caller
3: hello radio owo ni koko loko
0: ki le pe
3: radio owo ni koko
0: soruko yin niyan
3: iro samuel papa samko
0: baba samko ni pe ta lo korin yin
3: radio
0: owo ni koko lo korin yin
3: be mi ma title
0: mo title okay all right ajama babo die you see wonder for Labawo Street Ogunpa for Ibadan here I greet you you see wonder Pastor Uche many thanks to you GMF grace mercy and favor hello ara ilu Igbo. Yeah. Ta lo soro yi? Ainde ru wa kan eni.
4: Beni, beni.
0: E ma wo le lati
4: omo mi fe ki omo mi fe ki yin o.
0: Ah,
4: mi ta jo n gbe Philip Omondo.
0: Omo
4: fe ki yin o.
0: Okay, e gbe phone fun won.
4: Osan le wa wa nbi o.
0: Osan le wa lohun. Yes sir, baba e wo le se awon arondo.
4: Program
0: le dupe awon ara New York City nko so tutu o poju adupe eku gbo e se ku itoju ya e se gan ni
4: baba
0: so mi le ni pe awon opo yen won ti ni to ba di next week so ma send di bag lati ofin won ah o ti thank you, thank you. Mo la won opo lati New York City pe bag resi kan bag nla ni o. Hello. Hello sir. Hello. Ah, shekwa. Okay, agent tu wo agent tu gbe pe yi. Okay. Hello. Hello. O ma show awon ara New York City lale yi amo oju opo yan o se to awon ara New York City awon n pe wole ti a gbo won daada kan tubo ma ba tesi waju. Hello.
3: Hello
0: sir.
3: E kale sir.
0: Yes,
3: olubede lati ru abun so.
0: Okay.
3: Olori yen Kasumu Adi olorukọ re.
0: Kasumu Adi olokorin yen. Sure, dada.
3: Kasumu
0: Adio. Okay, all right. Edema babo. Kasumu Adio. No lo koninye. Okay. Let's see who is also here. All right. Hello, the caller.
5: Hello.
0: Hello.
5: Olori Adiola Okwade.
0: Okay.
5: Owo ni koko lo korin yen omo Ibadan ni sugbon mi o mo title.
0: Owo ni koko. Iyawo olori balẹ mo ni balẹ monotan abi.
5: Be ni sha e.
0: Sara lema.
5: Ala le eku gbe meta
0: ba. Adupe tale nipo korin yi.
5: Owo ni koko. Be.
0: Lo korin yi.
5: Be ni ta.
0: Okay, ejama babo. Eja ma babu e se gan ni. Thank you. All right, still on top 96.7 Lagilu FM.